0: Fountain eh. So yung butang bagon, igbata ni Dorigues, mas importante sa tanan Fountain. Haman. Hagin unat tapos dong Fountain. Butang bagon, pinaka-importante Fountain sa tanan. Pabalay ito ng mga negosyante tindahan. Importante ro Fountain, okay yon. Nagaganagon. Diba? Hagin unat tapos eh. Dapat kunta, inuna ro tindahan na nai. Ha? Rung major structure. Bago rin yung mga secondary structure. Yung mga fountain-fountain, hindi man importante ron. Hindi man nga nikinangan nga tinda, public market, butang at fountain, pilang milyon do fountain nga ron. Maintenance ka ron. Sa maintenance ba yung do kuryente ka ron, ha? Kung ginapinagana mo ron. Sa sang-adlaw, ha? Kung pilang libo ka ron doong kuryente yung ginagamit mo. That's why yung mga fountain, hindi bang mga banwa makaroon, bibihira na lang ginagpagana. Ano nga natbanga makaroon? Sa December na kuno paganahon, ay, haba kumuraan ng kuryente kung paganahon mo sa adlaw, gismil!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wagid ginaisip ninyo ron. Eh, ang pakuta na importante bang fountain sa public market? Kamo taga-tindahan, importante bang fountain? Para alin doon? Pagaligsan? Pagaligsan ninyo, hugas at isda? Ano?
1: Walang ina...
0: Iyan nga niya sa plaza, waman gagana. Sa KPM pa. Ah, tama. Jets, bendalong nga niya. Sabi ni Tokmol. Good morning. Hambag mata ni Tokmol doon, Benske Sobal. Pero inita pwede nga, imot nga, ibendong layi. Good morning, Jet. Pati man... pati man kay Toto, Idjo Benjaranas. Bayani, Guarino, et Tinigaw. Agkay Orea Oreta. Agkay Tatay sa Naluok. Kanin kay Alberto Oreta. Good morning, it, Pamilya Oreta na sa Naluok. Kay dating kapitan at poblasyon nyo, Makato. Kap, UPM, UTM, De La Sena. Good morning, more power man. Kay SB Nini Nerly. Pirmalino, De La Sena. Good morning. Tama po yan. Kung wala pong magpupuna sa mali nilang ginagawa, mamimiyasa lang yan, pero pag na-mention mo sila, magagalit. Dapat gawin nila nila. Nalang nila para sa public interest. I salute you. I salute you din. Tegigit kay Dino Salminaw. May nagainagi nga ni Meg nga 4 wheels nga modified map pair man una sa naman siya. Kon amat, color milk da kulay. Wagi na si Tarun at mga tagakap una sa tulay. O, ginapinabay, ano lang ni. Tapos, mahambag sa na strict implementation kunot uniform. Ay, nako. Tres hermanos, gamagating basa. Kay Jean Baez, good morning from Manila, Las Piñas. At Tudumlog, New Washington. Nag-tiniktok kuman sa social media. inyong mayor, si Mayor Juris. O, nakita ko kahapon eh. Sa kalibot, ako kung nag-inspeksyon may mga problema at tindahan nyo. So, wag, ganyan ako nakakita nga nag-inspeksyon si Mayor eh. Ha? Taga-engineering, taga-SB nag-inspeksyon, pero si Mayor daw, wag, ganyan ako nakakita nag-inspeksyon sa tindahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay, sige. Check ko lang, Madam Maria Cicely Gaspi, haro mong panawagan. Kinompleto mo gid ang identification, Migo, ah. Di ko kita kapanago, kara. But it's okay, anong mali mo? Bilog ang mundo. Tama. Mali mo kung sa pilang adlaw, mangin SB member katingit New Washington. Manis Wante, good morning man. Madam Noemi Santa Maria, agsatanan ka no, happy Monday, alin sa Dubai. Pagbati sa akong nanay, si Charing, sa Dumlog. Ayaw ko not pinanaw, nanay Charing. Kay Jojo Panda, na ipatring ng Nansigo sa kay ng Josephine de la Cruz. Okay na ba ro nagsabog nga kwan? Contador, inyong linya na kahapon sa Tinigaw, na okay na ba ng Josephine de la Cruz? Kaya nang linya sa Malawon, good morning man, kay Jake, aga kay Lucas Krell Rupa. Baong abot ko no, ay nagbayad sa akil ko. Agali, ayos. Kay Sir Randy Samson Sarabia, maaga pa na bulljack yung DPWs at kaptama lang sa inyo yan. Thank you, Jet. God bless. Thank you, Jet. Kay Randy Samson Sarabia, eto to, Bobot Berte, Bobotski, una sa Mabilo Kalibo. Good morning. Watching your program this Monday morning. God bless. Thank you, Gidaga. Congrats sa imong unga, ha. Congressman Jesus Papajes Marquez, una makaroon sa Metro Manila. Thank you kid kong Jesh. Bongso nyo sa Marikina. You're welcome ah. Ma'am Maria Cicely Gaspi. Engineer Bernardo Miray Moises, good morning. Kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz, Kagawad Tubit, Poblasyon Galibo, good morning.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lagi na panawagan tani Akel ko ay kahapon daw matsa may pumutok nga kontador. Sa may tinigaw ka na, magapit sa may matansahan, pakicheck lang ninyo, taga Akel ko. Kahapon pa kuno tagahon sa na nagtawag sa Akel ko, wa man it nagasabat. Sige, intawagan, ibat aron nagasabat. Akel ko, JM, sa may tinigaw magapit sa slaughterhouse, pakicheck lang kahapon pa kuno ginreklamo rong pumutok nga nyakuan, nga mga kontadoro na, wag it nag-response kuno nga taga. Kahapon na bibiser ang lineman ita Akel ko ay nagbulig sa NGCP. Di ba? Nagka-experience ka na bound out. Bakod ko linya, ngagin, binaktas mo sa kabukiran itanganan nabas. Sama ko mong bilinaktas, ay di makita. Kabuhay-buhay makita rong problema sa may tangalan nabas line. Kaya kahapon mahaba-haba nga nag-experience ka na bound out ay may itong problema sa nabas. Tangalan area. So ginbaktas pa, hindi malocate. Kinangan nga baktason mo gid dong bilog nga linyat nabas katik tangalan ay iturong problema. After siguro't pilang oras nga binaktas, nakita gid man ag naibalik dong supply kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Rong kolorom gitaron jet. Aber agahon truadlaw agabii, sigidas biyahe. Tama ka ba kung ani? Adlaw gabi eh. Ribang driver, wa nga ni nagbiyay, wa pa harilis. Through t-shirt, budlay makidiscuss sa cup. Aber hambay ni Sir Matt ko sabado, excuse so wa harilis. T-shirt, ahay ah. Malisod magipag-discuss sa tao nga bukod na kuwakaintindi. Hindi mag-intindi. Paras manunit, nagapukaw kang nagakatugog ko no. Nagtutulog-tulogan, mahirap gisingin. Ang taong hindi naman tulog at nagtutulog-tulugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Magandang gising, Madam Bayit Bautista Yamog. Una sa dungon. Kay... Dali lang ah. Ganyan to. Good morning, Uman, Congressman Jess Marquez. Kay Jorge Subacabinta. Wagi na uli. Ay wagi, dasta makaroon. Base na tingin pa kilo to George Makabinta. Ilang kilo rong imong susi itong sangbugkos. Base kon pinakilo tanan. Good morning man Toto Roger Lucero Nagales kay Mr. Binje Tokol. Oh, good morning kitong Binje. Okay, ina pa nagpadala katot kanamiton nga mensahe. Kay Teacher Sheris Herbacio Lozada, good morning Teacher Sherry, Sir Eugene. Kay nung Lilan dagkanti Ninya Laurente una sa Mabini Extension. JM Hipti, good morning JM. Attorney nyo Buddy Marin, former judge naton sa RTC Aklan. Una sa Dagaw, happy monitoring gid judge sa nyo Buddy Marin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning Jet. My goodness, fountain tarong gin una instead nga madali on kunta para matapos atong tindahan sa kalibo puro lata. Walang personalan. Ano lang? Comment na ka mo. Wala lang personalan. hindi ka naman sigurado bakit minatood yun ay? Chismis malang ron. Chismis malang ron. Good morning, kid. God bless ag more power. Arriba naman siya. Skate chairman, Toto AJ, Binanueva Hawod. Kay SB member Lilin Hawod at kay Chip Noel. Una sa laging banwa est. Kay Lodin Shell, good morning kid, sa Yapak, sa Jopel's Bake Shop, always kinagapamati, Kimo from Cheryl Patricio, family, and family. Kay Jonathan Bismonte, good morning man, Ricky, ba, Totoo Ricky Gonzaga, Bornales, una sa Buluwang, Tatay Jesus, Jess Alcobendas, nakakatawa talaga Tatay Jess Alcobendas, nakakatawa talagang nangyayari sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Engineer
1: Radyo, Radyo,
0: Cesar Gomez Taiko, God bless you always sa Buswang. ag sa mga taga Pinoy Libakaw. Oh, good morning. Ag sa mga taga Hanlod Libakaw. Good morning man, una kay Manuel Dime sa Hanlod. Kay nung Jinjin Hiner Gonzales. Everyday gid nagamonitor sa imong programa, more power. Thank you gid nung Jinjin. Kay nang Lisa Gonzales una sa Purok 2. Nagali kay Doktora Malu Rodriguez, kay Engineer Titoy. Kay nagamonitor man makaron ag kay Madam Ems Lopez Velez. Madam Ems, good morning gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Tawagan mo dong si Kwandong. DPWH, ano yung unahon naton? Ah, unahon ta si... Nag-response ba si SB Christine? Negative pa? Eh, kontak ka tuman. Pero kung makontak naton, unahon ta taga Department of Public Works and Highways. Hindi ko makatugan sa taga DPWH nga rin. Dahil nga rin nga bingaw nga highway sa ibahay, agdayang umon-on nga tulad balete, hindi ko makatugan eh. Dapat ARD, Gutierrez, temporary i-shutdown nyo na i-close nyo na yung tulay nga ra. Ay tutagin retrofit man nung dating tulay, doon na nagamiton nyo. Ay pag sige gamit ko rin nga rang nag-crack ng girder, portion ni girder kong Balite Bridge. Madugang gabahong nga gabahong crack. Nag-aunon nga nag-aunon, nagbase sa pilang adlaw, wa man atong ginapangayo, agkabay pangindi matamo. Mahugos nung tulay, agbay madisgrasya, manabat kamutanan, administratively, may administrative civil, what about civil, may criminal liability pa kabuti, paano kung may madisgrasya? May balik pa ninyo? Paano kung may mamatay? May balik nyo rong kabuhi? Ngani, dapat makaroon, agtunan nyo ron, inspeksyon nyo, bisan late yun kamo, kabuhay kung kamong, sayod ko nga kabuhay yun ninyong, alam. Garong tulay nag-on-on. Nakita nyo kung doon. Hipos-hiposan nyo ang ane. Diba? Timayad na rong kontraktor. Rosab kontraktor gali. E dong kontraktor ko no kara. Si Tilion Schuman. Ima ba dong kontraktor ko rayang nakatiwang-wang pumping station. Rosab kontraktor man si Pupoy. So Perez, hey, visit mo ko ng multi-million project ito sa Timunan. Tapusan ang project iya sa Aklan. Ang iba, hindi man tanan. Abo ba't ang project among manami? Pero iba ng project iya sa Aklan. Paltos!
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Anak ng tipaklong talaga. Alas 8:16. Oras sa Duginyot. R8. Super ang shot ng tropa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: dahil no sugar imaw, medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigid epekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayo nga pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa sining tion.
11: Okay, pag istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products na kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
13: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo. Wala kong inaasahan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Cicely Gaspi. Wakot na baton, ma'am, nga messengering mo. Send mo sa November man. Base sa iba mo ginsend siguro. Wa, pakit na baton. Ay, send mo lang ita uman sa November man.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
18: Good morning, ane, kay Mr. Jacinto Turate. Kay Toto Andro Swalog Jr. May gagahon to una sa tindahan. Shoutout kay incoming Barangay Captain Buboy Taho sa Bukot, Estansya. Oh, good morning, nung Buboy. Akin ang Ami Fernandez sa Buko. Sige hagang bulig sa Pumuguyo. Mabuhay ka, mabuhay team sa Buko, mabuhay Estansya. Anon, God bless, good health always. Mabuhay ka man, pobreng malipayon, Boss Edwin. Kanamiton dong pamahaw makarot DPWH. Bagbag migo, agod himadla. Mga maldito. Good morning, Tres Hermanos. Abo aming problema nga daw sa wala lang. Sa ating nga taga Department of Public Works and Highways. Ara na sa linya, si Mr. Miguel Valenzuela ita Aklan United Toda Association. Kapingin na implementasyon ko na makarot na yung pagsoksokit bagong uniforme. Kunangin ka party man bagasanda. Kung mga meeting at pagbagong ra, nga nagkikinatabo makarot sa Toda kalibo. Mr. Valenzuela, sir, good morning.
19: Sir, good morning. Bago ito na nai, ya, pangayon kita pag-alaw-alaw sa itong mga naging okan po sa salamat.
18: Nangin kaparte man ka mo?
19: Makaroon. Makaroon sir ay ako sa atong NWBN ng provincial para ipiaro rin yung makaroon implementation. Kung bala ay dapat din na implementar at ugraundin rin yun na actual implementasyon o tawaan na may konsiderasyon. Kung dokumento siya do, ako nga pag-sandigan, pag-basihan ng kawat ay word niya i-abong is blazer.
18: Okay.
19: Ay, pero dokumento karon sa aking position na karon. I suppose to be, ako sa sarili ng panalangin para wala ko ng mga information, if there is review on that ordinance exception, the uniform regarding sa yung bagong uniform na t-shirt o polo shirt na may design, if higayon yun, makawan ito, pinakaiver, continue, student, and no, heritage, tarok na bugawan.
18: Okay.
19: At yung mga kaskar, kung baya ay nag-agil, review, or approval, at isang bilang palalang dyan. Kasi, limitation ito ay yun sa ating pangkulit, pag-isoon, ay dapat sa nag-agil, isang bilang palalang dyan, review, at kung na-approvado ron, ay, yun lang siguro natin, pwede mo implement.
18: May punto ka dahil nga may penalty, may penalty close eh.
19: Yan eh. Pero yung sir natin nga nung ano, actually, paano nga nga kami daw nag-overrate.
18: May public hearing ba? Naimbita ba ka mo sa public hearing kara? Dahil nga may penalty close eh. Amendment abirat traffic code. So, agbukong dat minor amendment, kundi major amendment, nagbailo ka tiniforme, may penalidad. May public hearing ba? Sa public hearing, invited man ka mo, Aklan United Tuda?
19: provincial sa new elected officers of Kapit Pusa, they did not invite me to attend to submit my position in terms of reform. Paano ako? Itang wag nga na kung invited na sa akin. Sa mga meeting nga, mga nga dahil naman sir, siguro sa situation na din. Kasi nga nga August 13.
18: Jose, Jose, bisarit ba namin nga kuhan nga lugar? Guwabit sang kiri? Agwa-gwat sang kiri, Mr. Valenzuela, agad di ka maputog, kakaputo-puto ka, be. Agad nga, klaro ba ka? Gwat sang kiri, sir, gwat sang kiri. Aron-aron, okay na karon. Proceed, sir, proceed.
19: Okay, actually, sir, ay, matuwa ko participate sa rule niya ron ng mga meeting. Kasi wong managanda ko yung
18: mga kain. Ah, okay.
19: Pero nga niya ron ay, paano na kung may submit sa akong nga stand or position ako kung ano, as far as isang kritik, isang tyrant sa mga layo, wala na nakita ginaibigay.
18: Okay.
19: Dahil kung siguro na ako mga iibigyan, matakunan dahil siyempre, makita mga kritik idea kasi may mga layo kita nga sa pareha sa
18: ditong botang bagon nga wapa ta marisodre nyo nga previous nga kwan.
19: That was inatikil sa ato niya. Tapos ay nang great pangararo atong sinado kung rito sa bicameral committee nga yung nakatapos sa uda. Ay, ano kung nakaabot na basa na kung huwag magpagin ng isa'y committee. Ay, yun yung nira akong gina at ika ato magkaroon sir na may mga isang nag-lumis na kung siya na mag-obra kita, mag-initiate kita itinak ay yung mga dokumento para makapangayon ay pag-sinti na nga idea kung tama o ginaobra. Tama man daming ginaobra ba ya para kanis ka sa'ya, hindi pagkulang ay ako nga itama, sandig sa layo. Bukong tama, sandig sa akong nalayin sa liyo. Kung hindi ako mga lakas siguro in terms of na may mga move lang ginaobra nga kung kita inapasakisip para baka nito sa ito naman. Ang ilog mo lang ang ginitika, doon na sumansyahan nun kung ako, pero tamon nga, ginan, tamon sir, galing bylaws na rin sandigan, kapag kami nag-credit kung sa, ay ito mga bylaws sir, hindi pa ramon sir nga din adapt kayo article 6, level 4 of the city, agi para pitay, ito lang ka, abu-dabu. Tapos ay, hindi ako kami, kaibigan,
18: okay, dahil nga bukon kay ita, dahil bukon kay botante aga aktwal nga residente it kalibo.
19: Yan sir siguro ay sa iyo ng mga panahon nga matiyan niyo ako magkaroon ng interview sa Angulo sa Lalawigan, ay ginawat ko niya sa staff in commission transport. Pero at least, pangayon na ako, ikumpirma ko na ako kung ba nag-agi na ito. Review niya sa sanggina at palalawigan.
18: Ah, matsawa taro na pagi.
19: Agad ko, nag-aagigin ng niyara di Mokubanda. Pero, ayabi sir karay, exception nga, mga makabulis ka rin.
18: O galing, araw man kararo nga isyo, Mr. Valenzuela, dahil nga, siyempre question niyo mananda, doon mo authority nga mag-question sa ordinansa, ay bukon kat botante ko man, ag-actual resident at kalibo. Dahil manda, pero man magwa ka ra.
19: Ya, copy ko sir, copy rin mong mga pangutana.
18: Paki-check ani dong ha, duli niya wat di mo makabati itot mayad eh. Dali lang. I-redial mo dong. Tawagan may matuman. E di ako sumo makabati ka kon eh. Dali lang kita. Ay kun ibalik ko man ka na itsang gudang bayan. Pero pangutana. Ano rin mong legal nga authority nga questionon? Do mong ordinansa. Considering the fact ka, hindi ka man kalibon hon, hindi ka man botantit kalibo, hindi ka man aktual ng residentit kalibo, ay taganuman siya ka. Nga niwakat legal authority, nga question nun, doong ordinansa at kalibo, dahil residente kag botante kat numan siya. Yan na naman tayo babalik dyan. Ah, di ka rin man kita mabalik karon. Ang question of Laura Ryan. Miss Valenzuela, sir?
19: Sir, pakiuman, sir. Dingin mo pangutana.
18: Ah. Hararo magwa o mandayin ka ra, ha? Kundi, una ka makaroon sa sanggunang bayan.
19: Sanggunang panalawigan.
18: Ah, panalawigan. Okay.
19: Yes, sir.
18: Siyempre, mabalik kung manro pangutana karon nga. Ano rin mong legal authority nga mag-question sa ordinance at kalibo considering the fact nga butante kat numan siya, residente kat numan siya? Di nyo manda eh.
19: Illegal sa residente sir, numan siya. Wa, nakatumbag po nyo sa kuya sir, gasinger sa...
18: Kalibo? Tinigaw, okay.
19: Ang mayakon sir, nga appearance or issue is kapitan tinigaw at bunapay di kakuya nga nagtingir sa tinigaw.
18: Okay. Okay. So, ama nabi nga hindi kalating mag-transfer sa kalibo. Agod niya matapos yung doon ang gina-question per me nga, bukon kat butantit kalibo, Mr. Valenzuela eh.
19: Okay, sir. For your information, sir, submitted na since May 14, this last day,
18: okay.
19: I already registered in community as
18: butante. Voters?
19: Yes, sir.
18: Registered voters ka na, Kalibo. Oh, so may legal, authority ka na. May legal personality ka gon nga mag-question ito rin ang sa residente ka, agbotante ka.
19: Yes, sir.
18: Okay. So hindi na ma-question doon, di mo karon nga imong residency, imong voters registration, hindi na ma-question, agbotante ka na at Kalibo gali.
19: Ay... Tumbuhin yan, sir, doon na challenge ka atong, sir, ay inubra na ito, maging ground ba? Oo. Kasi, yung mga bagay kung gusto na itong magservisyo, ay kailangan itong magsakripisyo.
18: Correct.
19: Ay, kung amat ko noro tao, pina-challenge man ita ng isig ka tao.
18: Correct.
19: Para papatudan kung sincero ikaw nga magservisyo.
18: Okay.
19: Sa inyong mga membro.
18: Now, ano bang utanang masunod ay halimbawa makaroon na bi pag gin-confirm kamot SP nga Mr. Valenzuela wa mag-agi ka munda wa ra itaprobal sa sanggunang panalawigan, ano ro plano nyo rayon?
19: Actually sir, ay kung may maurong ginman doon yung magposibilidad rin yung ginapangutanang aron ay siguro mainyo kita sa atong sanggunang bayan. Oo. O diplomatic way ba sir? Kasi tao mo lang man kita eh. May pagkulang.
18: Okay.
19: Ay siguro reorganisasyon ka ron sir ay kauman niya bagbaton kung ano randang ginaimuon niya solusyon. Pero hindi niya ko sa layin.
18: Okay.
19: Hindi pwede nga maubra kita ito niya sa igong atong layin na hindi mag-agi sa gobyerno. O, niya layin. Ito yung basis ko na eh. The legal basis came from legal document.
18: Tama.
19: And if there is a legal document, ay pwede ka itong implement. So, lagi, if there is like public hearing, di ba?
18: Correct.
19: Ang bilang pang mo, sir, kayo na eh.
18: Correct.
19: Nag-aagi dapat yung public hearing. Ano na kailan is mga lider, at misuro, mga pasahiro. Di ba? Kasi rin yung content, ito ang dahil lagi na sinubra eh. Para makatawit sa mga iran.
18: So, botang bagon, Mr. Valenzuela, nga, pero inyong grupo,
19: layo
18: ni. Mr. Valenzuela?
19: Marakong Brazil ka uliyang magnakarta po po dahil. Nag-agi para it 16 at 17 at 18 Congress. Nag-agi sa trading sa Congresyong Senado.
18: Pero hindi pa na layo o layo doon? Naputoy doon. Dahil tuman. Pero anong aron nga magnakarta po to dahil pakutana? Layi na ba yan? Akta Republika ba yan? O baka bill pa lang yan? Kung dumaan ni 17th, 18th Congress, buta mo, huwa makaipasa sa 17th Congress. Ginrepile it 18th Congress. Huwa mag-iapon makapasa sa 18th Congress. Ginrepile sa 19th Congress. Agbasi kung nakapinding giapon da sa 28th Congress yun eh. Kung nakapasa bagar sa 19th Congress, aglayi yun doon magnakarta portuda. Nagkakaputo. Abi kita, mahina bi signal sa sanggunang panalawigan doon sa Kapitol. Oo. Mahina ro sig... Okay na sir, okay na?
19: Sige sir.
18: Okay na sir, okay na. Okay yun. Now, nawa ro ro pangutana hay kundi rinyong asosasyon hay wag na recognizar ita it LGO kanibo that's why nga wa ani kamo nangin ka party ko pag istorya ita pagbago ti uniforme but ang bagon nga wa ta kamo ti uniforme makaron
19: ay saan mo ta sir dunay ya karon na yung kanya kung hindi paano ko makasayod kung ano rin ang gusto ni pasunod
18: na do yun do problema
19: kung ako sir kasi dali yan kung ako nga ni magpadalat sulat ay naknalis yan da pero kung sandaro ka hindi sa ako na hindi na dako iyak lalim anong klase mga kumina sistema ra kung ako magpadalat sulat naknalis di action na ginadeliver pero baga sandaro ka kailangan ka kung wala ako napadali kasi lawat nga niya to. Kasi, kung piso sila ay, ganyan sila mukhaan ako na eh. Pag ako nung kadalat sulat, hindi ako kasulat. Acknowledge. Kasi gina-deliberate ng darang sulat. Since October 20, in deliberate it December 3. At yung imbitahan ako kung sulat ka ng gusto. Pero kung sa gusto ng imbitahan ako ay huwa man doon, parang wala na magkakatabo. Yani, sir, ay, diba last time, nangayo, ganyan ako, sa creative, yung contact time, may ganyan ay, eh, nahuya man ako nga mag-plan, kasi, busy ka man, yan yung makaroon ay, at yung pasiramat ako ay, ikaw din mismo rin nagtawag, confirm that issue.
18: Okay, sige, ay,
19: confirm that issue.
18: Sis Bimat Guzman na, Bias, ato nga linya, mga nangan, ako di clarify natin kung nag-agi sa tamang proseso, Raymau.
19: Yes, sir.
18: Mga nangan, si SB Mat, the Chairman Transportation Committee, makamanumano taman eh.
19: Yes, sir, pero idugang ko lang, sir, kasi in my position pro Municipal Ordinance Traffic Management Code of 2020-002. And kaya-iari ka rin sa mga section niya, right, mga articles na bukong magkita legal counsel, pero siguran magkita sa kritik magbasa, sa kritik mag-intindi, mga kung ano dapat
18: sobraon,
19: siyang talagin.
18: Okay.
19: Dapat sundon at dapat implementar itong mga elected official. Especially sa gunyang bayan.
18: Okay.
19: The PTMB and our beloved mayor of Calibo.
18: Okay, see.
19: Nandito rin tayo, sir, sa mga initial nga rin, pero sa mga nabigaw, wala
18: tayo. Hinaga, manawag ako kay Motuman, ha, kung ano rin update sa gunyang panalawigan, kung ano rin sabat makaroon ni SB Mat Guzman. Mr. Valenzuela, sir, maki-update ito ko yung hinaga.
19: Kasi ginangan man namang kakaabot ramong right in a certain organization, as a leader in organization, to add, to express, express, to share in media, like your station, and your program, sir. Yun na ramon, sa makaroon nga, dapat isabot, siya matikan eh. At least ay, itawan man nila kami sa gayunan, especially yung kaputoda, agung nag-reset sa putulo sa magkaroon. Iyatigid yung mga officialist, sir.
18: Okay, sige.
19: Iyatigid yung mga membro.
18: Thank you, Gate, Mr. Valenzuela, sir. Ha? Salamat, salamat. Tinaga, maki-update yung Rokimo.
19: Okay, sir. Thank you very much. I'm the update, as always.
18: Thank you. Likewise, si Mr. Bidel Valenzuela, Aklan United Tula. Si SB member Matt Guzman, dali-dali on tayo nga, importante may panaw o bimura eh. Pakapitulyo man nga ni Kunimura. Matsa may committee hearing siguro. Si SB Matt, aran sa linya. SB Matt Aaron Perin Guzman, sir, good morning.
20: Good morning, Katotong Jet. Good morning man sa mga suki ni mong nagapamati makarang adlaw.
18: Na makaw nabi, ano ba rin status it grupo nanday Mr. Midel Valenzuela nga ra?
20: Do status, sa akon nga pagkasayod, Katotong Jet, ay based sa aton nga focal, no, sa aton nga sa CSO naton sa local government, kay
18: okay.
20: Mga Maria de la Cruz, wa patasanda ron ka-apply it anda nga
18: Accreditation. Bukon sa so, natin NGO ra, ora POs.
20: Yes po. O tapos, aga, iya ka ton sa LGU, ay hindi pa naton sanda ma-recognize, no? Since hindi pa imaw accredited, no?
18: Okay.
20: Sa aton nga, no? Pero before abi ka to dong jet, ga-claim imaw doon nga kapotoda man imaw.
18: Correct.

0: habaton or nasairan nga may nag-apply ito kay Ma'am Oria according sa aton nga focal sa CSO.
1: Okay. Sige, so hindi sa nagali, wa sa na nangin ka party ita deliberation, ita committee sa pagbago tiniporme.
0: Bukon ta, kasi do ato niya tabi katodong jet nga part count sa maging na-invite naton, haykat mga toda naton nga accredited, recognized ita aton nga LGU, aga kat mga associations gid gan usual kat iya katon halin pabaga dati. Nga pa ko inaundo yung association.
1: So kani sandara kon pila man sa nang gatos nga member right grupo ni Mr. Valenzuela, makaron daw sa nat uniforme ra. Dahil wa sa nakasayod ko pagbag-ot eh, uniforme.
0: Hindi, hindi. During abi kato dong jet sa mga, sa pag-renewal no, renewal franchise okay. Almost I think siguro 90% do nag-renew this year.
1: Okay.
0: Oo. Hey, ginahambag utaron it's mga speakers no, ito sa aton kung ina ako gahambag man ako kung wa ako hay kat mga speakers naton Sunday Sir Labing, Sunday Sir Gmail, agatong TTMD with regard sa ruyon nga ron nga uniform.
1: Okay.
0: Aga ag tapos sa katodong jet, do yung members na na is tanan man doon hay mga kapotoda man doon tanan kasi dati hay under kay Sir Magallanes kat namatayot si Sir Dan naagturon kay Sir Nalangan pa Dani Nalangan I think katodong jet no waun man yani
1: yani
0: tapos kay Sir Agkawili ag kay Sir Jerby Dayon nga kung sinya ni na naman si Sir Jerby. Hey, tanan man dati ka totong jet, member at kapotoda. Akon man lang siguro kong naisip nga, base abiday ang iba nga ra, hey, siyempre, wa man yan iga patawag-tawag abiit meeting, wa man it may mga general assembly, siguro, hey, naglaylot asanda sa anda nga, pagiging member.
1: Okay.
0: Pero sa makaroon, abi ka totong jet, kung hambalon nga wa sa nakasayod, hey, during the renewal, hey, ging ano man doon.
1: Ginhambaon sa nga, gabaylot uniforme.
0: Yes, oo.
1: Ay, do problema, may anda tabing sariling organisasyon nga ginasundan eh.
0: Ay, doon yan eh. Hey,
1: agbukon tayo ta, agbukon at accredited it municipio rong anda nga todang ginasundan.
0: Oo. Ay, hindi man nabi kita katodong jet, mag-exempt itlo. Kanda, dahil yan idulo naton, ay ginagovern ni Kabilugan. Oo, at tapos ay paghinambay na itong TODA ay atong gina-expect nga members and that atong association. Kasi hindi ka man pindi tawagon nga TODA, katodong jet, kung bukon kat member sa do TODA, do meaning is Tricycle Operators and Drivers Association.
1: Nga ni, pwede matasan da, bisan bukong sa dat membro abit kay nung dyan abi nga grupo ha? Agor iba pang grupo abi. Kundi no barangay may iba matang kulay eh. Di ba? Iba matang kulay.
0: The same gapon doon katodong jet.
1: Bilog, bilog na kalibo.
0: Oo. Di, I mean, pag poblasyon sanda katodong jet, poblasyon kita ng kulay, whether ano matadoan ng mga association.
1: Violet doon, nagpute. Okay.
0: Violet na gapon.
1: So kung na orange kamating, katuan dagaw area ka, mabino, di ba? Kung istansya, tigayon ka, green ka. Do yun man.
0: Kung route matanim mo kata ng jet din matagyapon.
1: Paano kung bukong kat membro ita poblasyon plus grupo ng day Mr. Valenzuela, pwede ka makapaobra at uniforme? Nga pareho man sa nang kuhan dahil bukong kat membro ng day. Paano ron?
0: But do you mean nga bukong membro it poblasyon? Basta poblasyon yung mga route kata ng jet, poblasyon kagiting.
1: So pwede ka magpaobra bisan iyakatay mo sa grupo ni Mr. Valenzuela o kating sa grupo ni Janice Aminio?
0: As poblasyon nga uniform.
1: Okay.
0: Oo.
1: So mag-iimprintahan ka mati mo, paano kung wata nagagi sa kwan, sa TODA, sa asosasyon? Ay asosasyon yata nagpa-imprinta eh.
0: May ano, Biron, the federation na ito katodong jet, under kay Sir Jojo Tobalinal, no, ang mga set of officers na ito, bali after doon kay Sir Johnny Damian dati, di ba, yung dati
1: na
0: federation. So doon, abido, andang... nga sanda do ga-print ito yun nga uniform. Parang andaman doon sa federation kasi Kabilugan, mga presidents, ina,
1: involved. Okay, okay.
0: Part, oo. So doon doon. So poblasyon matakadodong jet, no problem mataron.
1: Okay. Pwede matasin nakapaobra ita the same uniform. Basta yes. Poblasyon ka. Kung doon matay ka, doon matay mong ipaobra ng uniform eh.
0: Kasi depende sa route ni mo katodong jet.
1: Okay. Si Mr. Valenzuela, ito mo ko sa SP ko, no? Ay, ginausisan na kung do inyong ordinansa kay nag-agi sa sanggunang panalawigan, doon na bing

0: pagbagilo at uniform del hindi ron na major amendment ita itato niya traffic code eh. Siyempre nagbagilo kay uniform eh. So nag-agi ba sa public hearing ko no? Ag nag-agi sa review an approval it sanggo ang panaluwigan before implementar makon nga adlaw.
1: Actually approve mo ka tudong jet January pa.
0: Ah, okay. So January pagali na aprobahan. So,
1: kaso naghinyo abi ka tudong mga federation president no? Ag di ba nga mga katuwa pa ka to it association nga hindi anay pag-implement. Kasi hay ano, so that's why nagtao do to TMD yata, naghambal sa nakakon nga ano, nagtao na isang dait palugit nga kumbaga hay info dissemination anay, kumbaga hay, kasi
0: kahaba man, yan ni galirong information dissemination, January pa eh.
1: Oo, kasi
0: 6 months man eh.
1: Abikat, ongoing abikat to katodong jet do seminar, it renewal of franchise, hasta siguro mga April gate or basi. Ay, makaroon yan ni actually may inapagaling pa, sangkiri-sangkiri lang.
0: Okay. So, makaroon nga adlaw ba ro, strict implementation gate? Ay, may una pa tanga, tagihapon na ng t-shirt na i-release?
1: Ay, do yun na binugustot atong TTMD. At siyempre, gina-respect na ito whatever doon na nga gusto sa implementation. Kasi okay. Yan, kita katodong jet, nag-ubra ma lang kita it kumbaga ordinansa with regard sa andaman ito nga, no? Para doon ang implementation man hay, okay. Maano nanda.
0: Nanero implementation, tama karong dayon tana.
1: Oo.
0: Kulwa ka kiniforme, agwa ka na ilang madakop, ag magbultat 5 gatos, ayaw na itbiyahe. Doon man lang eh.
1: Oo. Kasi parang do point abi it empty habang kat... Diba dapat ni hay last 2 weeks pa do implementation. Kaso nag ayo ani ako kanda nga kung pwede makon nga mas manami inform ani makon do mga toda nga i-info disseminate gid sa tanan-tanan nga members nanda at the same time makon pati sa media pati sa ano para makasayod kasi makon ay base hambagon yung manandang biglaan. At tapos during that time 2 weeks ago hay do atong mga cap nga sa karsada ang may makita sanda katodong jet nga mga wa ka uniform hay hambagan yun nanda para magkalat do ano baga information.
0: Okay.
1: And then sa loob nga to makaroon yun do
0: full implementation.
1: Full implementation. So syempre ginarespect naton do whatever do enforcement and implementation ni aton nga
0: TTMD.
1: Sa side with TTMD dahil doon matadoan na nga trabaho.
0: Okay. So, kabay pa nga strict strict implementation ni traffic code. E base mag-stricto kita sa uniforme. Huwag mag-kita ka-stricto sa short, chinilas, sigarilyo, skolorum.
1: Oh, actually, yung sa sigarilyo katodong jet, grabe gid ako ng kampanya karon. Abo do ginapadaga sa ginapatawag pirmi ito sa TTMD with regard sa sigarilyo. Only malangay din doon nga may atong evidence like picture or video nga during nagabiyahe ro yun nga ron nga driver ay agmay pasahero mo ay sigarilyo mo ay ano kita ron i-apprehend kita na multahan kita na ton.
0: Dapat abi kung strict implementation dapat ay tanan hindi yung sa uniform pati chinilas pati short dapat strictuhan naton.
1: So, doon na itong gina-expect sa enforcement itatong TTMD katodong dyan.
0: Kabay pa, mambibien. Si Kagawad Tubi doon, si Priyano, may anong suggestion. Suggestion man lang da, ha? Anong hambay? Yes, good morning, Jet. Sa uniform ito da, dapat una matagihapon ng blazer. Nga ron ro pagsuksok, taro dapat ayuson. Do bagong uniform, ok mataron. Pero syempre, adlaw-adlaw kagabiyahe, ro personal hygiene. Dapat alternate lang do bagong uniform ag blazer. Thank you, suggestion man lang.
1: Oo. Okay, katodong jet, i-ano naton doon, noted naton. During the committee meeting man, ma-discuss man doon nga ron nga mga butang. Din yan eh, may mga hadakpan, abi ka to, during the, may ginasight do aton nga enforcement, nga do ibang blazer, abi matuod, ging abuse, dahil yan nga, iba ta do number sa blazer, iba do number sa tricycle.
0: Sa tricycle, correct.
1: Tapos, do blazer, kadali lang ganyan eh, susukon, kasi do yung duriso na nakato nga, para hindi man maumog sanda, hay, syempre may t-shirt mata, din masuksok at blazer, or long sleeve, masuksok at blazer. Tapos doon natatabo man gihapon, hay, ito nandagi na sabgay sa sidecar, sa may pungkuan.
0: Tama.
1: Kung hindi yan, hay, ito sa likod, it, if sa babot bubong tricycle sa likod.
0: Mm-hmm.
1: Or ko amat gid keto dong jet suksokon nanda pero do half hay wa man naka sukbit.
0: Mm-hmm.
1: So that's why nga do mismong federation president ka kondo nagpagapit no sa sanggoni ang bayan nga doon doon nga gina-propose nanda para ma-professionalize, magnami, no, nga presentable do aton nga mga toda, hay, since wa man nanda ginasuksokan man na si Red, may do blazer, sa t-shirt lang kami, para ma-make sure, nga kung gabi ang isan da, hay,
0: what ba uba?
1: Presentable sanda.
0: What ba uba?
1: O, kasi natatabo, abe, pag malapit-lapit yun sa auxiliary ko, no,
0: suksok.
1: Hay, kasi sigda-sigda yun itsuksok.
0: Nah.
1: Hay, base mag-cos pa ko, no.
0: Disgrasya.
1: So, siyempre kami katodong dyan sa Sagoni ang Bayan, gapamati malangman kami sa mga suggestions and observations. It mismo sa kinatawag na ground kung sino doon nag-ubra. Ay do yun do ginkasugtanan in federation.
0: Okay.
1: So, that's why yung cater man namon.
0: Okay. May pangutahan na pagliya, pakias kay SB Matt. Palin doon nakapaubra, i-t-shirt ko dyan pa, agwa pa taha-release. Pwede nga mag-blazer anay ko, no?
1: Yes, do yun, do aton nga, during sa meeting with the Federation President, say, hambal ko kanda, itry mako na kanda ihinyo sa TTMD. Nga, siyempre na, bukong matanandat saya katodong dyan, siyempre nakapaubra sanda, ano galing kayo sa imprinting, abe.
0: Na di, ay, sa kabo-abo, may ka imprinta makaroon eh.
1: Oo, do pag-ubra, bit, uniform ngayon katodong jet, ay individual. Kasi although the same do andang, design. Mm. Ay may pangalan nabi.
0: Okay.
1: And then iba-iba mando body number.
0: Okay.
1: So, nagaayo mando federation nga siyempre man na sir, bukon man at ginabakal nga pagtao mo kwarta.
0: Nagagi.
1: Ay nagagi. That's why yun man na sir, may palugit kitang pilang months kato para makapaubra pa.
0: Mm.
1: Ay galing man na hay kuamat sa printing man naga congested man ito, no? Naga traffic man na sir, hay. So doon mako na akong ipaabot sa TTMD nga if possible, pwede ka mukapasa it in yung names. Na dayang mga tao ay nakapaubraw ta sanda before pa the strict implementation or full implementation.
0: Okay.
1: Ag, depende mako dun sa TTMD kung i-honor nanda, no? Kasi kung ako mako doon ka pamati, ay medyo valid matado reason.
0: Reason.
1: Dahil nakapaubra ka mo. So, doon na akong ginahin nyo sa TTMD.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, pagtawan sanda, i-chansa anay. Kasi bukon man ang nagsaga, nakapaubra sanda, wagang nag-abot pa.
0: Okay.
1: So, kung ano makon karon do, possible nga adjustment anay.
0: Ara pa. Yet regarding sa today uniform, paki-ask ka SB Guzman. Kung halimbawa, na-timingan nga tricycle owner doon nga drive, siyempre, waman doon it uniform. Angay ba nga tikitan imaw?
1: Basically, abe, no? Doon yan eh. Kababo tang excuse kung gusto ko natin di excuse ka itong jet.
0: Mm-hmm.
1: Pero siyempre, once nga public transportation, ag do purpose ni mo hay for hire, di ba, katodong jet?
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kung public transportation ka yan eh, gina-assume doon umaw nga nagabiyahe.
0: Correct.
1: So, hay kabudlay natin i-justify nga wa kagabiyahe pero may pasahero ka, ag tapos ay owner ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi do ano aton abi karon once king gamit nimo for do imo nga tricycle
0: do presumption do presumption
1: oh,
0: okay
1: oh ag do purpose abi na nakatutong jet hay for public use kasi for hari mao eh.
0: Mm-hmm.
1: So mabudlayan natin yung implementing arm kung may mga makaroon.
0: Dahil nga siyempre ro iba maton mauro man ni rasonanda pag what uniform may medak banay nag-ana ako eh may ginabakay man ako mauro man dai ni rasot iba eh. Mm.
1: Although, para katon nga ordinary, ay medyo valid sa imong point. Pero siyempre, during sa implementation, ay bukon gitaron kasi yan yung ma-abuse man dahil imo katodong jet.
0: Mm-mm. Okay, sige. Hopefully, klaro na. Mr. Valenzuela, sir, hindi ko nita agto na sa SP. Uli lang, ay may public hearing, galina.
1: Hindi, okay lang man katodong jet para at least kung ano matado ay Sir Valenzuela, ginawin ka matagihapon naman whatever.
0: May mga nga rin, ginausisa na matood, ano man lang, usisa na kung nag-agit public hearing ron, aga may review, aga puro balit sa ngunin ang panaluigan. Tay, kung January, pag linapob ito SP, nawa man it problema. Ro, maya lang karon, magpa-credit yun ka mo sa sanggunin ang bayan, di ba?
1: Oo, ay willing to help man kami ka na.
0: Ay, kung naro problema, bukon mo't botantit kalibo, bukon mo't residente. Di makaroon, solbar kong doon. Naghalin yun ni Mota, residensya na sa Tinigaw. naghali ni mo ko ng voters registration sa Kalibo, Kumayo, Sol Bargondon. Do problema lang, accreditation itan ng grupo.
2: Mm.
0: Ang dapat ini magpareho sa nag-exist nga organisasyon.
2: Oo.
0: Okay.
2: Oo. Ag willing to help man kami katudong jet kasi din man among hamburger na dati nga kung may ana matang gina-apply basta wa gatang conflict with the other association eh, wag yung problema.
0: Okay.
2: Free man kita mag-ubrat grupo basta bukon yung para sa kayainan.
0: Tama. With that, Ismimat, thank you gida, Kunsihal. Salamat.
2: Thank you gid katudong jet and more power and God bless kinyo.
0: Likewise. Rosambilog sa mahugod nga memoro ita sanggunang bayan Kalibo, Ismimat Aaron Perin Guzman, kapinduan na nga committee. Masadyang komite, Komite on Transportation and Communication.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Dali lang, ay bago ko malipat, happy birthday anay kay Mamlani Hatanaka. Mamlani, happy birthday gid ha, una sa Japan. Nga nag-celebrate ko ng birthday today. Mamlini! O birthday gilin ni Mamlani makaroon, inilanda. Ganing problema sa Japan taimaw. Happy birthday gid Mamlani Hatanaka. Una sa Japan, ag happy birthday man sa guwapang unga ni Nung Roger nga naga-birthday today. Nini Jane Ambito, happy birthday kid. Una sa libtong nga nagapamati kid sa nang daywa ni Tatay Roger Ambito. Nung Roger, happy monitor nga happy birthday man nini Jane Ambito sa pamilya Ambito. Una sa libtong karon sa may likod dit ko na Garcia College of Technology may isda ni karon nga nagabaligya mga banyi-banyera ag termo-termo-chess kay mga isda na ay nung Roger Ambito ron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Kay Teresa Daguno Vega, good morning madam. Randy Samson T. Sarabia, ko yung bingaw jet na kalsada sa JT Port. Kung may balak pang gawin yan na sa bilog pa ron. Anat probinsya meron na Mr. Sarabia eh. Hindi anat nasyonal. So anat probinsya ron. Sin Obama karon dong OIC. Port Administrator. Ah? Ma'am Jean, ikaw yata rong acting port administrator. Rong bingaw ko nung portion ita karsada sa JT Port. May plano pa mong obrahon doon. May mahugog na sayakyan dyan. Kasi kalahati ko ng kalsada, inubra ng parkingan. Mahirap hagilapin doon yung bagong OIC, pero try gin natin nga maabot galing. Rong OIC makaroon ita katikin ng JT Port. Pero daw si SPSL, daw ikaw man gihapon yata consultant. Daw na ka man ka-obisina, sir. Ang bingaw ko nung part ita JT Port nga kalsada, ang ginaubra ng parkingan. Masyado nang makitid, delikado na.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Happy monitoring sa California, Sir Edgardo Edsabal, kay Jean Baez. Mitchell Baez, una sa Tambak, Dumlog. Ano ko rin mong suga? Happy Monday morning, Gid. God bless, Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Kay... Ayan na, ma'am, nabaton ko na. Nabaton ko na rin mong mensahe. Thank you, Gid. Ay, may anang ginapanawagan. Ang anangan ang galing. Kay Johnny De La Cruz na sa Libacaw Public Market. Blinda Taay, magandang morning man. Kayo si Bibo Taduna nung. Good. Napanawagan ko si Gloria Naka. Gloria Naka. Nga hakita ko rin mong ATM card at Land Bank sa may bandang Kaano Mabilo Highway, National Road. Makiangot yang, paki-message na yung number. Ma'am Gloria na ka rin mong ATM card. To kay nung Tibo. O si Bibo Tibo Aduna. Contact ka na sa number nga raho, 0930-392-7867. O man, contact ka Ma'am Gloria na ka mong ATM. Ito kay nung Tibo. Sa 0930-392-7867. Or paki-message lang. Ya sa Radyo Todo. Oh, agud nga kamo lang ro magistorya kung senyo ma-pick up pero imong akwan ATM card. Good morning man kay Randy Rans Santisas una sa Boracay. Ma'am Puri Sabal, good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out Sir Glenn Panadero and Ma'am Rodeline Panadero at New Buswang. Mga taga PSA. Aling kay Ma'am Puri Sabal sa California. Sa uniform asanda ekstrikto. Dapat sa pagsunod anay sa traffic rules, tama? Naalin mo ng uniform kung barubag man ro mga driver. Tama gid Engineer Bernard Biray Moises. Nakachinilas, nakashort. Ha? U-turn sa no U-turn, parking sa no parking, double parking pa. Ruin taro na patutuka ti team D. Ay, Diyos mayo. Good morning, kid. Kagawad to be. Ampod nung Hill Reyes, iti stansya. Akay nung Rigeri Bukan sa Mubo. God bless man.
3: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Tagalisor o masangag nga rong inuba. Kore gatas, abong nanawaya ay karon. Isturubagid na bugtaw rin nebios kon umagi mo, nagabagarong ititlog itungaw. Anong inuba ba nga kasangag-sangag ko no? Ha? Dapat to aton nga kon strict man gutaro aton nga taga HPG ag LTO sa mga mapler nga ng mga sagakyan. Hey John nako, ni Michelle Pereira and niya, good morning gid. Dali lang gid ah. Ano ra nga ra? Kapangutan na si Kwan, kapangutan na bisin ang Lily Ramos kung hinunok ko noong release, ha? It, 10,000 sa mga 80-81. Dali lang gid, ha? Dali lang gid, ang ligin, basa ko, unda ko sa bando, pero basahan ko ito man. Ha? Ah, gali? Okay, noted, Engineer Titoy, noted. Morning ka to nun, Jet. Agreed ko nun ang sis. Good morning lang sa mga Garcia boys. Ngayon ka pamahaw sa karinderya, sa Rabia. At nag-greet mo na gali. Okay. Kung mauron, ha? Lisod, tagali. Mag-drive doong tricycle owner at anang tricycle. Dakob gini mo dahil yang sa what uniform. Mauron gid. Where's a sanang pamilya o pasahero? Hay, paan na ta? Ay, doon doon nga ordinansa eh. Ha? Dapat daywa gali mong uniforme. Ha? May driver, may owner. Para kung magwarong owner, dagaroan ng tricycle, pero presumption na be, pag nagwaro tricycle, nga for hire, dong presumption, gabiyahi ka. Gabiyahi ka. Ang abo mang tuntuman nga driver nga, anda mang ubarahon doon nga rason dayon. So pag inubang rason doon, doon ang tanan ng rason, what may himo itong gobyerno. That's why nag-strict man sa nag-naintindihan ko man, doong position ko itong nga, TTMD. Sorry, karon yata, pero sa ibang bagay, wa gid kot believe kinyo.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Alas 9.12 oras sa Tugkinyot R8 Super Chat ng Tropa.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad daudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bo okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Makakas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Saffron Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level ng antioxidants ang Saffron Gold Coffee Mix.
3: Saffron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Saffron Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Saffron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Saffron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Inaatasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 9.20 na. Bukon niyang man ganit, ako rong naistorbo ko rin inuba nga ron, Meg. Tag-color milk, kabas ko gitarang muffler karon, bas ko gala tang mayad, and I believe, gagigid sa mga kapron, pero ipli yung sanda, kan o paron. I think, kung nabi, sagakyan nabi, tricycle man, anda karong gigina, kaya-kaya, pag mga nakasagakyan kay, anda ka man naging natuktugok, pag minatood daron, ha? Minatood daron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Minatood na ron, Tres Hermanos. Dali lang hararo panawagan ni Tagakwan, pamati, mga senior citizen. Nga gabato ni Tajismil. Kunwa, di ka rin mong agan, hindi ka pa makabato, Jismil. Kutob yang ko di ka ra. Ha? Nang lili, kunwa ka di ka ra. Hay, kunwa di ka rin pangagan, huwa ka pa mat 80. Ay, kung wari ka rin mong ginausoy nga ngagan, wa pa, hindi pa makabaton. Basig na proseso pa. Ay si Chief Darius Milgarejo, nagpadagat panawagan niya. Ah, mga kwalifikado nga makabato 10,000, mag-agto anay ko na sa opisina na halin panganira ko siyang adlaw. Ag may asta ka mo July 26 para sa requirements, dong payout. Hay pagahimuon sa Titihan County in July 31 do payout ha, July 31. Pero before mag July 31 dapat agto ka mo sa opisina ni Chief Popoy. Ay mga may mga asikasuhon pa ka mo siguro mga dokumento. 9 AM to 11. Ah, pamasyar ka muna. Una, hararo mga makabaton nga qualified niya dapat mag agto ka mo una sa barangay sa senior citizens nga opisina. Adelaida Kimpo Prado. 80 taon da imaw. Eduardo Villanueva Antela, 80 manda. Ramon Orsua Bansuelo, 80 taon manimaura. Ramona Ibisati Brabante, 80 years old manimaw. Poblasyon datanan ha, poblasyon yang. Kay Victor Tancho, 80 taon manimaura. Roding Idala Culas, o tay Roding, 85 years old kinagali, baton ka man 10,000. Julianito La Chica Custodio, 80 years old yung landa, 10,000. Victorian Tahanlangit Iluran, 80 years old man yung mawunda. Adelia Absalon Iskaluna, 85 years old, may 10,000 ka. Lucet Alba Feliciano, 80 years old, 10,000. Obdulia Rosie Fernandez, 85 years old. Ropiniano Rotel Gaspar, 80 years old. Sonia Cardinales Hilario, 85 years old, baton kamanita 10,000. Ima Makahilig Iligan, 90 years old ka, baton kaguman 10,000. Nagbaton data 10,000 pag 80, so 90 unimaw, baton manimot na 10,000. Brenda Baltasar Mabasa, disis. Si Adelaida Kimpo Prado, ora disis yun da. Brenda Baltasar Mabasa, disis yun na, pero may 10,000 pa imaw. 80 years old. Ima Manalo Magalit, 90 years old, 10,000. Lilia Quanico Nabor, 85 years old, 10,000. Sinaida Bea Nidwa, 80 years old, 10,000. Maria Lilia Revuelta Okindo, 80 years old, 10,000. Jessica Francisco Oro, 80 years old, 10,000. Pas Magma Prado, 80 years old, 10,000. Dating Vice Mayor Madeline Ang Regalado, 80 years old ka nagali, Vice Mayor, may 10,000 ka. Giovanni Barrientos Rubite, 80 years old ka nung Giovanni, may 10,000 ka. Junicio Rites Seraspe, 80 years old, may 10,000 ka. Ag Perfecto Laison Villanueva, 85 years old, may 10,000 ka man. Pero ag tonay ka mo sa opisina ni Chief Popoy, ay may inyong asikasuhon sa mga requirements nyo. Aga, July 31, dong payout. Una sa Titihan County Inn. katapusan, ha, itulyo, payout Koreang 10,000 pesos. Te, kunwari ka rin mong agan hatawag, hindi ka pa makabato 10,000.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Datugang, ha, datugang anayro makabaton, it 10,000 pesos.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: May 26 minutos nagtariwan sa oras nga alas 9. Sino sa linya dong? May? Daddy Bert Tabasa, good morning kay Daddy Bert. May reaction sa line 5, good morning.
5: Nauna, hay. Ano na goble? Nag-obra ka to't laya eh, sa madungo siguro. Rotsinta, ginatawan. Rotsinta, singko, ginatawan. Ay, itinay yung nagkukulintay. Karawa, nag-hapon ako sa akin na na.
4: Huwag i-hapon ikaw.
5: Ay, mo ito ako sa listahan.
4: Abase kung ginaproseso pa siguro, Dad. Di mo nga nga, kwan.
5: Ako sa bagay, totoo, Jet. Hindi ba natin mga kwan doon, mga ano. Dahil rakon mo lang.
4: Kano mo lang, abe. Hapor bahiro laying, ara. So, makabaton ka gidman siguro. Pero hugat-hugat ka yung anay.
5: Ay, sobra-sobra. Ay, kung utsintay na tawan. Ay, utsintay, no, ibo yun nga niya ko.
4: Ay, matsasang dag-on mo lang yata, abe, rokwan. Sang dag-on yata at o sang dag-on, pag hindi ka makaproseso, hay, hindi ka makabaton. Makabaton ka bang 90 ka uting.
5: Aga hugat patak sang dag-on gali.
4: May sang dag-on ka bang mga...
5: Ay, salamat, kid. Toto, Jet.
4: Thank you, kid. Thank you, Dad.
5: Kid, wamat ako sa ano. Kasi may johang awaw, sinong pangtawag yan na may utsinta.
4: Hay, sa'yo ko matarong 10,000 nga ron, hay. Chicken, chicken niya takay mo ron.
5: Salamat kay Toto Jet.
4: Thank you, Dad.
5: Okay,
4: bye-bye. Salamat. Dong Jismil, ginasinggit naman ang ron. Ha? Ginasinggit niya tanan na ron. Jismil. Ay. Wa, tayo mo sa mga Jismil, Jismil nga ron. Kita mo ro. Anong apartment nga ron nga rainbow, anong kulay? Ha? Eh, pilaro gina-income ka ron sa sangbugan. Hindi, may anak tabi rin nga, pensionado tabi, ano tabi mo rin, American citizen. Gani, pensionado tayo, imaw. Umabatay mo sa Gismail. Kinapakota na, malang na, 89 yun, nabiyo, di mo nakabaton. Kano man nga binapurbahan nung laying ra? Ngarong 89, tiga baton, 18,000. So, wa, imaw makahingagaw ra. Ngarong pagproseso, ay may timeline, nabi. Gani, ma-apply mo ka ra pag 90 mo na, imaw. Pag nag-90 ka, may 10,000 ka na di birth. Imo akong huwayan dayon. Siyempre, wa matakin mo rin mga Gismail. Pag nag-100 ka yun, side ko, magsobra ka pat 100 eh. May 100,000 ka. may 100,000 ka pagid. Oh, 11 anyos ay. Kayang-kaya. Kayang-kaya 11 anyos.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ma'am Cecily Gaspe. At dahil magaling mong panawagan kay nung tibo man gali. Or ano panawagan na bikin ng ginsen ka kon hay party man sa kwan. Gin panawagan nung tibo kay na. Kay Sunya naka na to. Di mong ATM card ay nakita ni nung tibo para sa may aman tabat haunted house at natawagun yung kaano. Ha? Nakasanayan tabi yung haunted house. Pero bukod tayo mo't haunted house dun ha? Actually, may project na mabahol. Ha? Pagtot tumagit. Di ba may widening? Agroplano ko rin yung ginahinamban yung haunted house. Yung bukod mat haunted house. Obrahon dun nga. At temporary ano nga kwan siguro. Basi gamiton nga temporary nga ilistaran ito mga workers, mga construction workers baga. Nga nag-obrat widening. From Kaano to New Washington. Ginahinambay tanan ng haunted house. Abo ko mat haunted house. Actually, ginaobrangan ng hotel doon nuna. Abo ta nakapano ka ron. Abo tayo nang nag-date. Aga-aga, may tao to sa sugod. May nagkakatugog tangani. May naagahan tao na. Pero ginatinawag na natong haunted house. Kabuko man mo haunted house.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Ginapanawagan kita kay ararungagan ho. Gloria Galis, mga sunya matakon. Gloria Naka. Ma'am, Gloria Naka, imo nga ATM hay nakita ito sa may kaano, Mabilo. Nakakita sinong Jose Bibot Tibo Aduna. Gagin parawagan ka man number kay na ninong Tibo, ito ka kontak. Or iya ka kontak ka mo, nagud nga kontak ko namon sini nung Tibo kung paano mo mabuo imo nga ATM. Importante ra. Base kung pinang milyon sugod ka ra. Araw, kontak ka di ka ra sinong Tibo o oh, or si Ma'am Cici de Gaspe. 0930-392-7867. O man, 0930-392-7867. Ma'am Gloria Naka, kontak ka di ka ra. Agbuon din mo nga ATM card. Landbank.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, good morning, good Ma'am Bilya Lucero Crispino. Nga nagapamati man kato. Agang-agang nagrabin, 9:31 na. Inaga tagaling balikan na DPWH. Resulta ko ng inspeksyon. Agin doon na may committee hearing. Ang imitador ng mga hagriser sa aklan. Estado banwat mga babuyan sa aklan. Kumusta gun dong sitwasyon makaron? May nakasugod ba? Or wa? May mga reported nga nagakagamatay kunong mga kababuyan na nurong rason. Kabay pang bukot AS Epron.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

0: Row 1 na ito na Talakay, buwas naman kita. Row update, ag-development ko mga nagkinatabo sa Aklan sa nagtiriwan nga 24 oras, bantayan. Sa iba naman yung mga news and public affairs program. Naging ka-partner Banwa sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Sa hagan kong bilugap po sa ito, Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahida iton, mailwayon. Mainit nga gahon it Lunes, Julio 13 na kita. Happy monitoring gate, Kapitana Onyeta Juliet Tolentino Melgarejo. Obos yung kagamatay baboy, Jet. Una sa naluok. Itan na ton kung anong rason kara. Gabay po nga buko nita African Swine Flu or Fever. Kahit bay pang hindi ASF. Makagwapo, good morning. Banwang nagabamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 mga pasaway sa lipunan. May bonus magna. Mabilis sa iyong patawid. To get the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Sorry, handa sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan, that's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases kada that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa Kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Amo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na epekto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balusin na sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganitawag naman, ultimate natural antimicrobial. Patiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Matatags
5: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kaya magbangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang bakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts or yung kung sa ano pa layman's term wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isagang basa sa Kevin, nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Makatulat,
4: mangabot ka. Okay. So makatulat to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa atong lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa Buringot. No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. kikundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo, kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, kikina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo ning kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni. Ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag piki na. Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no. Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no. Sigeon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning.

busy streets of Kalubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati wa ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo ma,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Biro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu.
6: Teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha? Batchmate? Magulang sa sakon daw.
11: Magulang daw. Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Brebillame, Manong... Ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
10: ni sa...
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, kining grabe, kid, magpa-balda sa imo nga skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imo nga, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imo nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no? Nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy. Kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically, that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balay, kaya panigiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C, no? Ang munang kontrida mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag
10: Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
8: mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-aedad kita, ang atong selula nag-aedad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan muna, na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita, antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So, ang ininga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula bao ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 kapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. It's the gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang inip, kampiyon ng
8: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, inoy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo kay may pimples ko, ma.
10: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, dong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Di-tribayo mo lang niya para mo lang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilano. Ay, ang di-tribayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D-Tribayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-Tribayo as a topical solution? Ining unod sa D-Tribayo may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D-Tribayo, kuha kasi sa katinlong na dagom, or sibit, ay butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D-Tribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D-Tribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kay naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D-Tribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D-Tribayo? Once matumal mo D-Tribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D-Tribayo, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D-Tribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa D-Tribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan. Ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D-Tribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D-Tribayo. So, da mo makita that D-Tribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
12: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag deodorant ang sloyahan, dapat
13: Klinika D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Klinika D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamatik ang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo. Mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyong digestion, nagapanami sa inyong mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 13 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, tatlong individual arestado sa anti-illegal gambling operation sa bayan ng Tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, babaeng nagpapatayan ng STL Bukis, timbog sa New Washington.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At posibleng kolaborasyon ng Akelco at CSU para sa electric mobility sa Aklan. Pinag-aaralan pa ng kooperatiba.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 10 milyong proyekto ng kalsada sa Libakaw, sinuri ng DILG Aklan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DSWD 6 nagpaabot ng higit 1.3 million pesos na relief sa mga apektado ng habagat at bagyong Inday sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, senior citizen patay matapos matabunan ng lupa sa landslide sa Tubungan, Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang National NBI Bomb Director, tutistigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa ibang headline balitang national, Malacañang iginiit na walang political na motibo sa impeachment ni VP Sara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At panukalang West Philippine Sea Education Act muling isinisulong sa Senado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, PBBM muling iginiit ang panindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang international, libo-libong sigarilyo na tagpo ang itinago sa loob ng mga pinya papasok sa Gaza.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 27 patay, 63 ang sugatan sa sunog sa isang PUB sa Bangkok.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Joshua David Marquez muling umarangkada sa National Racing Circuit.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa showbiz news, sa balitang artista, Alfred Vargas dadalhin sa DOJ ang kaso ng umanoy pambubuli sa kanyang anak.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, posibleng malaking galaw sa presyo ng langis ngayong Linggo, aasahan na ayon sa DOE.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, DOH nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa dengue kasabay ng tag-ulan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Arestado ang tatlong individual sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng Tangalan PNP bandang alas 4:20 ng hapon noong Hulyo 12 sa Barangay Tamalagon, Tangalan. Ang tatlong naaresto ay isang 59 anyos na lalaki at dalawang babae na may edad 35 at 32 na bawang residente ng nasabing barangay sa isinagawang operasyon ng mga otoridad na kumpiska ang 215 pesos na bet money, mga baraha, mga upuan at isang mesa. Sa isinagawang body search, naka-recover din ang mga pulis ng mahigit 1,000 pesos. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, dalawang linggo nang nakakatanggap ng ulat ang kapulisan kaugnay sa iligal na sugal sa lugar. Sa kasalukuyan, nasa custody na ng Tangalan PNP ang mga naarestong individuala at nakatakdang isailalim sa inquest proceedings bago sampahan ng kaukulang kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Himas Rehas, ang isang babae matapos maresto ng operatiba sa kinasang anti-illegal gambling operation sa barangay Tambak, New Washington. Inilala ng pulisya ang suspect na si Albi, 24 anyos at residente ng sitio sa Ugaan, barangay Tambak, New Washington. Batay sa ulat, nahuli si sa akto si Albi na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL bookies nang walang kaukulang lisensya o permit. Naka-record sa operasyon ang na-recover sa operasyon ang 100 pesos na mark money, mga kuteho, isang record book, dalawang ballpen, isang pouch at 1,197 pesos na hinihinalang koleksyon mula sa mga pusta. Dinala ang suspect sa New Washington Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 9287, Anti-Illegal Number Games Act.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, pinag-aaralan pa ng Aklan Electric Cooperative o ACELCO ang posibilidad ng pakikipagkolaborasyon sa Cagayan State University upang maisulong at mapalawak ang electric mobility sa Aklan sa pamamagitan ng paggamit ng electric tricycles o e-trike na kasalukuyang dinedevelop ng universidad. Ayon kay ACELCO General Manager Attorney Ariel Hapti, layunin ng panukalang kolaborasyon na suportahan ang pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA Law na naghihikayat sa paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Aniya, may mga naipatupad ng katulad na programa sa Luzon at Mindanao, subalit wala pang kaparehong inisyatiba sa Visayas. Sa ngayon, sinabi ni Hefty na nagsasagawa pa ng masusing pag-aaral ang ACELCO upang matukoy ang posibilidad at mga benepisyo na naturang pakikipagkolaborasyon. Gayunman, iginit niyang bukas ang kooperatiba sa anumang inisyatibang makatutulong sa pagsusulong ng makabagong teknolohiya at malinis na transportasyon sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pa ang detalye, balitang lokal, nagsagawa ng field inspection at monitoring ang DILG Aklan, katuwang ang Municipal Engineering Office ng LGU Libakaw sa 10 Million Road Infrastructure Project sa Barangay Manika, Libakaw. Ang proyekto ay para sa ilalim ng 4-year 2026 to Local Government Support Fund to Barangay Development Program. Layunin ng aktibidad at iyakin ang kahandaan ng proyekto para sa implementasyon at pagsunod dito sa itinakdang programa technical requirements. Nangipagpulong din ang monitoring team sa mga opisyal ng barangay kasama si OIC MLGOO June Christian Guardillaw upang talakayin ang estado ng proyekto at malakasin ang koordinasyon sa pagpapatupad nito. Natapos ang aktividad sa isang feedback session kasama si Municipal Planning and Development Coordinator Engineer John Reniel Zulina, kung saan inilahad ang mga rekomendasyon upang matiyak at maganap at dekalidad ang pagpapatupad ng nasabing proyekto.
0: Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nagpabot na ng mahigit 1.3 million pesos na halaga ng relief resources ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD6, umabot na sa 1,361,133 pesos ang kabuang halaga ng naipamahaging tulong. Kabilang dito ang hygiene kits, sleeping kits at ready-to-eat foods na ipinamahagi sa mga apektadong pamilya, gayon din sa mga na-stranded na pasahero at mga driver. Ayon din sa ulat, nasa 9,592 na individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa Western Visayas. Samantala, naitala rin ng DSWD6 ang 104 na bahagyang nasirang bahay at 9 na tuluyang nawasak dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang regional, patay ang isang senior citizen matapos matabunan ng lupa sa naganap na landslide sa barangay Nagba, bayan ng Tumbungan, Iloilo. Kasunod ng malakas na pag-ulan na dulot ng mga samang panahon noong Sabado ng gabi. Inilala ang biktima na si Placido Tabalina, 67 anyos at residente ng naturang barangay. Ayon sa mga otoridad, natutulog ang biktima sa balkonahe ng kanilang bahay nang biglang gumuho ang lupa mula sa katabing bangin at natabunan siya. Sa panayam, sinabi ni Tubungan na Vice Mayor Leo Cesar Taipen na nakaligtas ang iba pang miyembro ng pamilya na natutulog sa loob ng bahay. Ariyang kanilang bahay ay matatagpuan sa tabi ng isang bangin na itinuturing na high risk area para sa landslide. Dagdag pa ng Vice Alcalde, nakatakda sanang isilalim sa preventive evacuation ang pamilya ng biktima dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Gayunman, dahil sa dami ng residenteng kailangan ilikas sa kasagsagan ng malakas na ulan, hindi na sila naabutan ng otoridad bago pa maganap ang trahedya.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, lipat naman tayo para sa headline balitang nasyonal.
0: National.
1: Nakatakdang humarap ngayong araw ang panibagong testigo ng House Prosecution Panel sa pag-asa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y banta laban kina Ferdinand o Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Zia Alonto Adyong, nakatagapagsalita ng House Prosecution Panel si Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang susunod na haharap bilang testigo sa Senado. Inaasahang ilalahad ni Lotok ang resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI kaugnay sa umano'y banta laban sa Pangulo. Bahagi ito ng ebidensyang inihaharap sa ng prosecution panel sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Magiging karugtong ang testimonya ni Lotok sa naunang pagharap ni John Mark Kalilong na nagpatunay sa pagiging otentiko ng mga video recording at digital files na may kaugnay sa naging pahayag ni Duterte noong Nobyembre 23, 2024.
2: Panaman sa kaugnay na balita ay giniit ng Malacanang na walang bahid ng politika ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa isinagawa ito sa alinsunod sa umiiral na batas, hindi upang hadlangan ang posibleng pagtakbo nito sa 2028 presidential na eleksyon. Ito ay ang unang tugon ng palasyo matapos sabihin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na layunin umano ng administrasyon na pigilan ng kanyang kapatid na tumakbo sa susunod na halalan. Aniya, matagal na umanong nakaplano ang impeachment. Ayon naman kay Presidential Communication Officer Undersecretary at Palace Press President Claire Castro, narapat ang nasagutin ang mga isyong ibinabato laban sa Vice Presidente sa halip na ituring na proseso bilang political prosecution. Binigyang diin din niya na ang administrasyon na ay kumikilos batay sa batas at sa mandato ng pamahalaan.
0: National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, muling isinisulong sa Senado ang pagpasa ng Senate Bill No. 1625 o West Philippine Sea Education Act kasunod ng mga pahayag ng isang Chinese scholar na nagsasabing bahagi umano ng teritoryo ng China ang Batanes sa ilalim ng panukala. Inaatasan ang Department of Education na magsagawa ng kaukulang pagsasanay para sa mga guro at instructors hinggil sa West Philippine Sea or WPS Education upang matiyak ang wastong pagtuturo ng usapin sa mga paaralan. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sponsor ng panukalang batas, isasama sa mga learning materials ang 2016 arbitral ruling na kumakilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayun din ang mga kaugnay na desisyon ng Korte Suprema at iba pang umiiral na batas ng bansa. Binigyang diin ni Tulfo ang pangangailangang mapagtibay agad ang panukala upang hindi madaling malinlang ang mga Pilipinong tungkol sa usapin ng West Philippine Sea.
0: National.
2: Para naman sa kadagdaga balitang national, muli giginiit ni Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na panindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng isang rule-based international order, pagpapalawak na ugnayan sa ibang bansa at pagpapatupad ng programang nagbibigay ng benepisyong pang-ekonomiya at panlipunan sa mga Pilipino. Sa naging mga aktibidad ng Pangulo nitong nakalipas na linggo, binigyang diin ng administrasyon ang tatlong pangunahing prioridad nito at ang pagtatanggol sa bansang pambansang interes, pagpapalakas ng panindigang kooperasyon at pagtitiyak na ang programa ng pamahalaan ay direktang napakinabangan ng komunidad. Bilang bahagi nito, pinangunahan ni Marcos ang isang diplomatic gathering na ginanap sa Conrad, Manila sa Pasay City noong Biyernes upang gunitain ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa South China Sea na nanatiling pangunahing batayan ng posisyon ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea. Patuloy ang kinikilala ng pamahalaan ng desisyon ng Permanent Court at Arbitration noong 2016 bilang mahalagang sandigan ng maritime claims ng Pilipinas at mga pagsusulong ng mapayapang paglutas sa mga alitan sa West Philippine Sea.
1: Nakatakda namang magsagawa ng investigasyon ng Senate Committee on Agriculture kaugnay ng mga ulat na ginagamit umano ng ilang Dura rice traders ang mga peking kooperatiba ng mga magsasaka at repacked imported rice upang mapakinabangan ang mga pribilehiyo sa government procurement sa ilalim ng Republic Act No. 11321 o sa Gipsaka Law. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, chairman ng komite, sinusuri na nila ang mga ulat ng ilang kooperatibang sertipikado sa ilalim ng Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System ay ginagamit upang makakuha ng negotiated direct procurement na nakalaan lamang para sa mga lehitimong samahana ng mga magsasaka at mangingisda. Binigyang diin ni Pangilinan na isang seryosong paglabag sa Republic Act No. 11321 ang naturang aligasyon at dapat itong masusing imbestigahan upang mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y pang-abuso sa batas.
2: Isinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong magtatag ng halfway houses o mga ligtas na pansamantalang tirahan sa bawat lungsod at lalawigan para sa mga nakaligtas sa gender-based violence at iba pang anyo ng pang-aabuso. Sa ilalim ng House

0: Ng balitang international.
1: Todo international.
0: Nadiskubre ng mga otoridad ng Israel ang tangkang pagpupuslit ng libo-libong sigarilyo matapos matagpuan ang mga ito na nakatago sa loob ng mga pinya na bahagi ng isang kargamentong papasok sana sa Gaza Strip. Nadiskubre ang pagpupuslit sa isinagawang routine inspection ng Lachis Crossing ng Land Crossing Authority, isang unit ng Ministry of Defense. Napansin ng mga inspektor ang kahinahinalang laman ng isang truck na may kargang daan-daang pinya at kalaunan ay natuklasang may mga sigarilyong itinago sa loob ng mga prutas. Ayon sa mga otoridad, ang kargamento ay binili ng isang Israeli company na otorisadong maghatid ng mga kalakal sa Gaza sa ilalim ng humanitarian at mechanism para sa pribadong sektor. Nakatakda sana itong dumaan sa Kerem Shalom Crossing bilang bahagi ng aprobadong proseso ng paghahatid ng ayuda.
1: International.
2: Sa ibabang detalye, balitang international, hindi bababa sa 27 kanakatao ang nasawi habang 63 ang iba pang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang PUB sa Bangkok. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Tatuchak District. Batay sa paunang investigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, mabilis na kumalat ang makapal na usok sa loob ng establishmento matapos magsimula ang sunog. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pag-aagawan at paglalabas ng mga tao kung saan marami ang nagtungo sa likurang bahagi ng POB malapit sa mga comfort room upang makaligtas. Gayunman, sinabi ng mga opisyal na wala umanong fire exit ang naturang establishmento dahilan upang marami ang taong matrap sa loob. Patuloy pang inimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng sunog at kung may nalabag na mga regulasyon sa kaligtasan ng gusali.
1: International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Muling umarangkada sa National Racing Circuit si Joshua David Marquez, anak ni Aklan First District Representative Jess Marquez, matapos makipagkitang gilas sa Race 5 at Race 6 ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup na ginanap sa Clark International Speedway sa Pampanga. Kinatawa ni Joshua ang lalawigan ng Aklan bilang miyembro ng Obengers Racing Team kung saan nakipagsabayan siya sa ilan sa pinakamahusay na batang race car drivers sa bansa. Sa Race 5, ipinamalas ng batang Aklanon ang kanyang husay sa pagmamaneho matapos maagaw ang panguna sa malaking bahagi ng karera. Gayunman, isang race penalty ang naging dahilan upang bumaba siya sa ikatlong pwesto sa opisyal na resulta. Subalit, hindi naman nagpatinag ang batang racer kung saan sa Race 6 ay muli niyang binawi at ipinakita ang kanyang husay sa kompetisyon. Ipinahayag naman ni Congressman Jess Marquez ang kanyang pagmamalaki sa ipinakitang katatagan at dedikasyon ng kanyang anak. Ang Toyota Gazoo Racing Vios Cup ay isa sa pinaka-prestigyosong one-make racing series sa Pilipinas na inorganisa ng Toyota Motor Philippines.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: Dako naman sa showbiz news, balitang artista. Dadalinan ni Alfred Vargas ang kanyang at ng kanyang asawa si Jasmine Vargas sa Department of Justice ang kaso ng umano'y pambubuli sa kanilang 7 taong gulang na anak matapos tanggihan ng Manila City Prosecutor's Office ang kanilang motion for reconsideration. Sa nilabas na pahayag ng mag-asawa, sinabi nilang malabis silang nasaktan at nalungkot sa naging desisyon ng piskalya na hindi pagbigay ng kanilang motion. Ayon sa kanila, tila hindi umano nagbigay ng halaga ang mga ebidensya na kanilang inharap. Iginiit naman ni Alfred at Yasmina na hindi lamang sila umaasa sa mga aligasyon o haka-haka. Anila, nagsumiti sila ng malinaw na magkakatugmang testimonya mula sa isang independent eyewitnesses na umano'y personal na saksi sa pambubuli at pag-aabuso sa kanilang anak. Dahil dito, sinabi ng mag-asawa na kanilang inaakyat ang usapin sa Department of Justice sa pag-asang muling masusurin ang kaso at mabigyan ng hustisya ang kanilang anak.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, inaasahan ang panibagong dagdag bawas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa pagtataya ng Department of Energy. Batay sa paunang pagtataya ng DOE, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng 2.50 pesos hanggang 4.50 pesos kada litro. Samantala ang presyo ng gasolina naman ay maaaring bumaba ng hanggang 1.25 pesos kada litro o kaya naman ay tumbas ng hanggang 0.75 pesos kada litro. Depende sa galaw ng pandaigdigang merkado bago ang opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis Posible ring tumaas ang presyo ng kerosina ng 2.20 pesos hanggang 4.

0: 20 pesos cada litro.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, sumulit ang Pangkalusugan na muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na paigtingin ang mga hakbang laban sa dengue kasabay ng pagdiriwang ng National Dengue Awareness Month ngayong Hulyo. Ayon sa DOH, mahalagang patuloy na isinagawa ang taob, taktak, tuyo, takip upang mapalis ang mga posibleng mapugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Hinikayat din ang mga residente ng panatilihing malinis ang kanilang paligid at agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facilities kapag nakaranas ng mataas na lagnat o iba pang sintomas ng sakit. Dahil dito nananawagan ng DOH sa publiko na maging maagap sa paglilinis ng kapaligiran at makiisa sa mga kampanya ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagtaas ng mga kaso ng dengue ngayong tag-ulan.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga Katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong nga ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

Professor Goo?

0: May nagatralaw banway takalibo may nagatralaw probinsya taklan. Welcome sa itong pagpangalaga sa itong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magkarugat law kita ita Lunes Picha 13 na kita banwa sa buwan ita Hulyo Dagon 2021. Oras talan banwa no kagapaga abi-abi agapaga padamyaw. Ita may gahapon na may kagapagpamati sa ton niya magasuki nga tagapagamati. Sa kabilgan nga banwa takalibo kabugusan niya probinsya taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpagalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pagililiba ro akong gingkinyo banwa ang pag-welcome pag-padamyaw ita maayad-ayad nga udradlaw. Hoy, kamusta sa ato nga magasuki nga tagapagamati no? Magkaroon ka gadlaw ita Lunes. Kabay, no? Nga naging okay banwa ro ato nga imbukada nga daw saray kira nga simana ita buwan ita Hulyo ayas sa ato nga pagililiba sa ato nga palatuntunan. Sa ato nga siyempre banwa nga mga negosyante sa bayang kira kong kalibo public market. Eka manaman sa bayang kira kong kalibo shopping center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero-bulantera banwang nakatutok na makurag kira nga udradlaw. Kamusta? Doon ato nga sang maga itry kagadlaw ita Lunes sa ato nga mga negosyante kapinggin sa managa monitor makurag kira nga mga panyempo. Nauna sa bayang kira kong kalibo public market aga kalibo shopping center. Kabay no mga katodo nga naging okay no ro ato nga sang maga so, sa ato nga mga negosyante no kapinggin sa mga nakatutok makurag kira nga mga panyempo. Iya sa aton kaya pagpangalagan. Sa aton siyempre banwang mga tricycle drivers vanag jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon ita aton nga banwang kaya ita kalibo ka manaman na Bilogga probinsya Katakan. Siyempre mga todo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwang ita kalibo ang mga karo karaga mga pangoraso nga pupaway na aton nga mga driver na sa pila ka mga terminals iya sa aton sa sentro ita banwang kalibo sa western and eastern part ako aton nga probinsya ita Aklan. Aro iba na aton yung mga drivers makaroon no nagapupaway nagauwi labas sa pila ka mga karinderya nauya sa aton sa banwa kalita kalibo makatodo pero ang iba ay padayon pa no nagawarya-warya sa mga mayor nga daganon kapinggid no sa aton yung mga tricycle drivers iya sa aton nga bilog nga banwa ita kalibo sa aton malaga mga katodo nagapamati sa tagsa-tagsa sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka ita ilabas dong iba nagadigamo pa sa kusina kung andakaw niya mga panimagay nakapinggit sa mga ulihin na nagapaon makaroon ita ilabas na mga katodo sa mga wapana na kailabas sa kamulang bahala magapreparate inyo nga pinagahon makaroon kragaunto kay kami mga katodo magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa banwat kalibo agabilog na probinsya Kataklan na aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba. Karagang magkatodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon karagang hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon karagang adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa itong pagililiba pinagisamon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang itong pagkatawa at liguan no? Sa kabilugan ko itong pagililiba. Todo Action! Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad magkaroon karagang hapon. Para mas mabunan to, no, nga mga katodorong makapamati, maka-update si tapila ka mga balita, kapinggid, no, sa mga balita lokal, nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Siyempre, mga katodo, hindi lang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dato nga pagpangalagad, makarag-araga hapon, para mas mabunan to, no, nga mga katodorong makapamati, maka-update si tapila ka mga balita, kapinggid, no, sa mga balita lokal, nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated gig ka mo no? Sa managakanabo iya sa aton na bilog karaga probinsya kara ita Aklan pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification mga katodo agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos na aton nga probinsya ita Aklan. Ngayon nga pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pagililiba sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad. Alas sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek na nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Paga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Paga iban kita syempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Sa mag-check kita banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Sa bilog na aton yung probinsya Katakan. Ang mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos na aton yung probinsya. Ako nagatariwan ka ng mga enoras na sanding ka na banwa sa pila ka mga girespondian itaton yung mga municipal police station. Ang kaya may kamayon na ka na banwa, no, nga magkuhan niya insidente. Ang nagkaganabo sa bugos na aton yung probinsya Kataklan. Follow up si tatong mga Todo reporters. Iga basyad rong katon. Sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba ni Katodong Jezreel Nermar. Ang kama naman doon pila ka mga balita direkta sa ito nga munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad programa nga gimpatigayon ni Taton nga LGU Kalibo. Yaron Banwa para sa benepisyo at anton nga mga kalibunhon. Kapingid na sa managa po pamati makarong kranga hapon. Igaba siya daman kanton ni Katodong Rolly Boy Herrera. Iya Banwa sa itong kapagpangalaga sa itong kapag-ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Pila sa mga balita nga ito nga pagataw at ligo pagatataron sa itong kapag-ililiba makarong kagadlaw ita Lunes. Aton karagatangalan PNP hugot nga naga patuman itry kagapila ka mga municipal traffic ordinance sa nasambit karangga Banwa na partikular sa aton nga mga motorista nga nagaagi una sa Banwa kara ita tangalan na kay makaron hugot gid mga katodorong pagpatuman stricto nga implementasyon Banwa partikular sa aton karangga mga biyahidor sa aton nga mga motorista like kung day karangga no helmet no travel policy mga katodo hay iga patuman dot stricto una sa Banwa kara tatangalan rumpila ka mga minor di edad nga nagamaniho kara ita motorsiklo kamarmandong nagamaniho itawa kara nagakaigo kara nga driver's license mga katodor pag parking abi una no sa mga no parking sign ay sigurado gid mga katodor nagakun una kamo sa Banwa kara tatangalan ay may una gi karon Banwa no nga violation sandig kara Banwa sa citation ticket no nga imponer itapila naton ka mga awtoridad kamarmandong pila ka mga miyembro kong tangalan na auxiliary police ang mga katuwang Banwa ita aton nga mga kapulisan sa pagpatuman ito sambi karaga mga ordinansa kapinggit no sa batas trapiko una sa Banwa ita tangalan kay importante manda Banwa no nga masunod aton karaga mga motorista daw kay para manda mga katodo sa kamagayran na ita aton nga mga motorista daw kapinggit una sa managa maniho kara ita wa ita sokso karaga helmet sa aton nga mga national highways mga katodo daw kay mabahuda Banwa no nga proteksyon sa aton karaga uwo ing kaso kung ikaw maimbulbal kagid man sa roday karang nga aksidente galing ro iba na ito nga mga motorista kumbaga bantay sa lakay rumang katodo pagwa sa makitaan niya may ina kita karang mga enforcers may mga kapulisan nagabantay sa ito nga makarsadahon aronday karang pina na ito nga may bango day bantay man doon nga may likawan so standby Banwa sa ito nga pag-ililiba sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon ita aton nga palatuntunan samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon araw aton karoon nga Libacaw Municipal Police Station may una na ka na Banwa aga ginagkabig pero sa rebenteras na sa sambi ka nga kaso ita pagbuno patay sa sangka 19 anyos ka nga babayi ang estudyante ko nagtaliwan karoon nga adlaw o gabi sa poblasyon Libacaw nga ginkamatay ita ronday ka nga biktima so kay nagligad na Banwa rong pamilya mga katodo nagapangayo gid no ita or nagapaninggiton na itry ka nga justisya kamana man nagapangayo itry ka nga financial ka nga bulig no may kantanan sa dinangatan ita ronday ka nga biktima mga katodo based ato ka nga information Banwa nga baton sa bilog mandi ka Banwa no nga ginakonsiderar ang personal interest mga katodo e siyempre doon na ikon niya boyfriend mga katodo no sandig man sa anton niya information ang baton no sa anton mga contact sa Banwa kat Libacaw particular no sa anton karang Libacaw PNP aldo Banwa nga may edikato ka mga katodo ginagagip nga CCTV footage sa rin ka nga pinaabi ka mga dugang pang mga personal interest Aga ginasugid ka na banwa nagtambang sa ronday ka nga mag-boyfriend. Auna ka ron sa may banwa ka talibakaw. Amang katodo nga natabo ronday ka nga insidente. Aga rong inosente at ana banwa ka biktima. Partikular ronday ka nga 19 anyos nga si Jisamey Narze. Aron nakaangkon ka na banwa itama sa anak rong nga liog. Nagintunaan ko anak rong nga pagkamatay. Samtang ka na ginatratar sa sangka privado nga ospital. Na sa intensive care unit mga katodo. Iya sa ton sa banwa kara ita kalibo. Kay daya kara banwa norong singgitan makaron ita pamilya. Justisya sa pagkamatay na ko nasambit kara nga biktima. Ang may una pa kara banwa nga handom sa anak ko nga kabuhi. Abang ko gijamang sa ronday kang awat kapuslanan. Ang mga katodo na tabu ronday kara nga insidente. Ang baganit iba na ton yung mga member pamilya ko nasambit kara nga biktima. Ang mas mabaton pa mana no kung libawa mana kung managmasakit baga mana. Pero makara dayar na tabu sa amon karang pamilya. Makabig na ito nga hilaw nga kamatayon. Aga ronday karang hindi na deserve no. Ronday karang natabo mga katodo. Sa particular no sa ronday karang biktima nga nagapangidarong ipagidyamang ita 19 anyos nga taga barangay Kanawan sa Banwa Itli Bakaw. Aso standby banwa sa tonga pagililibang sa tonga pagpangalagad trataro naton na sa kabugusan ka tonga pagwaragwag makarong edisyon ita aton nga palatuntunan samtang sa piyakabay may nabaton kita nga pila ka mga concern marin sa aton nga mga sumagakay sa aton nga mga igmangod sa baya van biyahi kalibo katiklan vice versa sa ginapabot sa gabanwa nga may una ka nagapalokot ita sobra makatodo na partikular doon ka nga sobra nga panagoktan ita pila naton kabaga van hindi tanan man katodo no nga van daw kay daya may pipilagid ka mga driver mga katodo ang nagapaminta hagin sa lika nga mga pasahero ang naging paabot ka to no ronday ka nga information banwa daw kagina samtang una kita sa aton nga korte kay may nagpagapit ka to no banwa no aga nagpaabot ang nga mana madya hindi mana manami ronday ka nga senaryo ang may una tanan mana ka nga mga van driver ang nagasamantala banwa no itry ka nga pagtaas ka kita pagpanukot no, sa ronday ka nga pamasahe ay para manakamon yung mga pobre rong 20 pesos 30 pesos ang dugang ka na banwa nga sukot mga katodo ay mabaho naman na nga bulig kamon doon mabaho na nga importansya para kamon especially no may amon man yung mga estudyante na naga panakagin banwa baya van kalibo katiklan vice versa sa ronday ka na mga katodo nga reklamo hindi naman da bago banwa katon daw kay nagliligan banwa the same man yung mga reklamo arwang ton ka nga naman ton umalin sa aton yung mga commuters una karon sa may part ita barangay katiklan nga nagauli paantot nabas ibahay aga banwa katatangalan daw mga katodo nga mingko may una karon no nga pagtaas kompresyo ko anda karon nga panuwoktan pero naligad no gin kumpirma naton sa pila ka baga terminals no yes naton sa banwa karita kalibo aging pabutsag banwa ta pila naton ka mga van driver nga mana uwa tamana it may una karon nga pagpasaka it panuwoktan sa pamasahe mga katodo that's why kami mga katodo hay padayon ang imaman gyapon do amon karon nga panuwoktan sa aldo man nga may una man kami mana na baton mga information ang may pila man ka mga van nga nagapanukot banwa itry ka nga sobra pero iya man sa amon karon nga terminal like una karon sa may city mall wagid ka mga katodo no nagdugang ita panuwoktan sa pamasahe sa aton mga commuters particular no sa mga nagsakay baya kalibo katiklan vice versa anaton yung mga van nga nagabiyahe mga katodo sanding sa pagpabutsag itapila naton man ka mga van driver mga kaabyanan. Saray mga katodo na pila ka mga balita nung atong pagkatawat ligwa pagkatataron sa atong pagililiba makaroon ka lang hapon sa gihapon na padayon kang mga katodo nga magkapadagat inyo ka mga minsahe pila ka mga pagpanamya o concern nga gusto ipagabot sa atong pagpangalagad makaroon nga hapon kay atong gito nga pagkatawat ligwa no sa kabagusan ka atong pagililiba sa gihapon na pakilike aga pakishare atong pagpangalagad at the same time pakipalo no doon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM no, para mas mabunan to no, mga katodo rong makapamati maka-update sa pila ka mga balita at the same time maging mas updated sanda no, sa aton na pagpangalagan at sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan pag once nga nagkapalo na kamo mga katodo ay ginanotify ka mo karon pag once nga nagastart na like rong Todo Birada program mga katodo kung agahon agatanan no, mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan.
1: gana sa panangalian. Todo aksyon.
0: Mga imbukada rin man wang aminsahe nga gimpadagas ato kagapang ililiba makaroon ka nga hapon. Maiging nga hapon na may kapagpamati na sa ato nga mga katodong nagamonitoro na sa Isla Caraita, Boracay. Na kanday bro Russell Senyeres sa Senyeres family una kay Papang Sunny. Na maiging nga hapon sa mga taga barangay Yapak sa Isla ta, Boracay. O naman kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay, Tangalan. Kanday pare Romil Kahilig una karon sa Manok-Manok proper sa Carango Port mga katodo. Kaibahan si Pipoy John Paul Argelias. Good afternoon. Action. Naman kay pare Jerome Madraso si Sutang Bisaan barangay Manok-Manok no kay kama naman kay Kapitan Raymond Quinto. Mga katodo nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing no sa Magpusaw family nga nagamonitor sa aton nga pagililiba. Una kay Nong Woody Navarra sa aton negosyante ta Karen Baboy baka sa Yutorong. Always man da nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. Siyempre una kay Nong Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Madagat Chamsi Restaurant. Sa mga customer unang nagauilabas sa karinderya no ni Nong Ili. May nga hapon ag may gapago ilabas. O naman kay Nong Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. May mga hapon ag may nga pagpamati kay Sir Gino Ambito. Rong guwapo nga principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una karon sa may Barangay Arcangel sa Banwa it Balete. Sa kay Master Noroy Nicolás sa Nilas Etri. Sa kay Ampon Totori Ontalan Puro una sa Andagaw. Kay Pari Onyok Junior Relente una sa may Barangay New Buswang sa Relente Family. Sa kay Pari Koy Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacausur Kalibo. Una sa kay Tatay Freddy kay Bro Joffrey Gregorio. May giga hapon aga may giga pagpamati. O naman na kay Sir Ramon Munja no sa Barangay Bagto sa Banwa Cretaleso. Sa maalwan niya mag-asawa no kay Sir Ramon Munja at kay Ma'am Bibi garaga monitor man sa anton niya pagpangalagan. Aga siyempre sa anay ko nga bata-bata una no roan ang mahugod nga mekaniko no kay Jam Jam Andrada no sa Rockscan Motor Parts. Sa Poblasyon Leso ang siyempre sa mataga RK Okay Okay una sa Kulasi Antique mga katodo. Nagamonitor gid makaroon ka nga mga panyempo sa anton nga pagpangalagan. Yes, may mga hapon na may kapagpamati no kay Ma'am Elsie Tambong nagamonitor sa atong nga palatuntunin. Kay Sir Roger Lucero Nagales nga always managapamati sa atong nga pagililiba. Sa atong nga mga kanon OFWs kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing. Likewise kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning. Hello kay Agaon Macaron sa Pongso, Germany. O naman kay Ma'am Angelina Tavena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Maay na mga pagpamati. Kay Madam Bel Orzulan sa Hong Kong. Good afternoon. O naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai. Una sa kay Jason Season sa Burwanga or sa Banwa Caraita, Libacau. O sa akong gwapo nga gumankon kay Carlo Saguano. Happy birthday kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw. Kahapon pabagaro anak ko nga birthday. Ang bago ka na ayaw na eat ugtas kay birthday mo man. Sa so, magiging hapon na may kapagpamati sa akong makasimanwa una sa Banwa Caraita, Nabas. Kay Madam Bing Nalikatore sa Banat Numansya. Good afternoon. O naman kay Atong Oreta Kambal na ang nagapamati man sa ato niya pag-ililiba. O isa kay pare ko'y RG Fernandez sa Pibuwing. O nagapamati uraton ka nga amigo. Kamusta? Una sa kay Haydin nata Gorda. Good PM pabati man do Bilited happy birthday kay Marciano Tagorda sa Barangay San Dimas sa Banot Malinaw. Oy bilited happy birthday. Una man sa kay Kagawad John John Fernandez it Barangay Istansya. Nagapamati man magkaroon sa tanggal nga pagpangalagad. Una kay pare ko'y Lionel Valencia. Speaking ita Barangay Istansya, happy viewing man na may pagpamati. Now sa kay Kagawad Hill Reyes it Barangay Istansya. Now maayd-ayid nga hapon aga maygid nga pagpamati. Now yes ato gagapag ililiba nga magabalik bilang Kagawad it Barangay Istansya Kalibo no kay Sir Hill Reyes. Kay Mrs. na nauna karon sa may sitso kabugakan Barangay Istansya Kalibo. Kanday bro yun yung garbo ha sa Managa Global Paint no, may mga pagpamati nagapamati magkaroon na sa Purok 5 yeah. Siyempre no sa Mataga RG Paint no maalwan niya mag-asawa. no, sa Ita RG Paint, no, at tag-anat RG Paint, aga Global Paint, no, kay Sir Dante, no, kay Mamrut Garbo, nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan. Action! Ay, migo mong swalo, good afternoon, wala ka sa Capitol. May 28 minutos, banwa na kataliwan sa oras ka na, ita alas 12. Oras man ka to, dotod kinyo, ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ganyan sa atong nga mga katodo, sa atong nga magigmanghod kapinggin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguradoon na itong yung kape nga itong kaya nga ginainom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga madami nga binipisyo para sa ikamayan ito itong nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamor pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po na sa nga mapakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. No, kay mabo na to nga makatodor nagpahayag nagpabutsag kung ano ka epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga Sunday nag-inom ita more power kaparas gid ni Auntie Jessie Marte na sukit more power ang nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Italibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik kung talaga kapag detalye at aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmangod balik ka na ton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa sininga tiyon.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ano po si Elvira sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Todo Aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! May balita, may aksyon! Todo aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
15: Mali sa tagapagapangalag at may 40 minutos banwa na katariwan sa oras ita alas 12.
14: Aksyon!
15: Sa agya po na padagabraga pamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
14: Aksyon!
15: Ay may nga po na may kapagpamatino kay Anong Jiri una karon sa City Imbis, no? Para ginalab sa banwa kalita batan. No, kay Anong Jiri Flaviano, no? Ang nagapamati sa ato kapag ililiba.
14: Aksyon!
15: Una, kay Auntie Linda Takuyan, no? Nang nagparagaak kabi, sandali ang kultureng, may gig nga pagpamati. Ano dapli niya dyan? Sigurado, base kung bukot puso, ragay pinayukan. Base kung tambo na naman. May gig nga pagpamati, mo nag-aalsa-alsa, gitang duha katiil ni ang kultureng, oh, samtang nagabatang-batang. No, may gig nga pagpamati, sa ako nga makasimaryo na sa may si Twimbis. Sa Barangay Lalab sa Banwa Itabatan. May mga hapon, no? May kapapamati, no? Kay former SB member Longlong Di Asis, no? Itabanwa Katnabas nga nagamonitor sa ato niya pag-ililiba. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina nagapamati man sa mataga Barangay Lagin Banwa West sa Banwa Kraitano Mansya. At sa man, no? Kay nung Woody Nabara, no? Nga nagamonitor sa ato niya pag-ililiba sa ato niya negosyante una. Now sa area kat Uyotrong, makaroon ka nga mga panyempo. Araw ito ka mga negosyante, una ito karning baboy, baka, gusto nyo magpamakay, no, ita karne. Ato ka muna, no, sa pwesto ni nung Woody Nabara sa Uyotrong. Iya karon sa Barkalibo, di karon gid sa may Uyotrong Terminal. Makita mo gid, no, rung pwesto karon ni nung Woody Nabara. May mga hapo na kay
14: Aksyon.
15: Madam Sista Hontiliano, no, sa Hontiliano Lechon. Sa barangay inyo Buswang nga nagapamati man magkaroon ka nga mga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
14: Aksyon!
15: Aga siyempre yan sa team loyal, no? Itatong karagales o PNP kaday Police Officer Delgado aga Police Executive Master Sergeant mainit ka nagamonitor sa aton nga pagwaragwag ag una sa aton nga Malay Municipal Police Station.
14: Aksyon!
15: Special Drug Enforcement Aksyon. Unit, no? Kaday Master Sergeant Dalisay una. Kaday Police Master Sergeant Balaguer aga sa team, no? Ita Special Drug Enforcement Team kung Malay PNP. Nakita kami kina, no? Ni
14: Aksyon.
15: Police Staff Sergeant Arangin, no? Sa korte kaina, no? Kay sabay may hearing imaw, may hearing man ko kaina, no? Magkatodo, no? Sa Branch 1 nakita kami kaina. Bow, alinon kay agang-agang gitabi, no? Hindi kita pwede na. Nag-problema man doon nga mga amigo to kay na-discaril man doon. Dakro nga operation kay awa kita, no? Kay hindi nabi kami pwede, no? Nga makasunod sa operation.
14: Bawa
15: po pasensya kita na yan sa itong matagamalay Municipal Police Station, no? Aga may giging pagpamati. Magkaroon ka nagabaga panyampo sa ito niya pagpangalagad.
14: Aksyon!
15: Pinilita kami ito kay ina, no? Sa korte, ha? Ita mga previous itong managagadakpan, no? Sa mga operation, no? Kung nga illegal drugs sa isla, kalita bura, kay dong latest ito mga katodo, awa na na ito nakilala, nagwapo na, no? Lain gid man kung wak kagid man nagagamit, kalita illegal ka nga droga, kay maamo, mataruin mo, karoon nga hitsura.
14: Aksyon!
15: Oh, nagigado, kakakano na ito, si Ryan, nakita na yung kami kina, buhay raman istorya kay ina, no? While nagawat kami tamon karon nga pares man karang hearing ay muntikan talang nga magkilagan nagwapo na kay ibagi man gali kung hindi kagid man no mag-engage sa paggamit itilagal nga droga kay makita man si mo karong itsura rong pagkaiba agro to karang taga kapis no marusang tag-o naman imaw nga nadakpan no, man sa kanugang pero akong kay ina nga ginatendiran kat hearing Bao, 10 years na rong nakaligan.
14: Aksyon.
15: Mga katodo, no, nga nadakpan, no, sa isla Kataburakay, kababao na ita gawas.
14: Todo, aksyon.
15: No, mga katodo, kay nano karang nagkaginabo, kay siyempre, 10 years na rong nakataliwan, no, mga katodo, ro, rato karaga operation 2016, no, mga katodo, ay nag-uistorya kami kagina, no, before nga mag-start to hearing kaina, una karon sa branch 1, no, mga katodo, ay try ka lang ang drug suspect no, ngagit aresto sa bayang karakong isla kara ita Boracay.
14: Aksyon!
15: Doon nga ni Rungpan, basta may or basta nagabag-uron tao ay hindi man makwandong posibilidad no, nga makagawagid daw no, sa uli karo nga may inadlaw. Magkatulog kina, nagapamampo, pamati naman kita, no, sa so, istorya nanda, itaray ka nga PDL while nga nagahuwat kina, no, ita schedule itray ka nga hearing, no? Nag-advise man no, sa mga bag-o kara nga mga suod baga, no? Mga PDL, gina-advisean man itray ka mga nauna na kanda, no? Mga katodo, nagapamati na magkaroon, no? Rato yung mga PDL na, no? Sa suod, no? Itatong ka nga Bureau of Jail Management and Penology sa barangay na Luok sa Banwa it Kalibo.
14: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!
15: Na magkatodo no, sa pagkatao italigwa sa pinagkabagabalita gato nga pagkatrataron makaroon kay edisyon ita Anton ang pag-ililiba
14: aksyon
15: ruaton ka nga tangalan PNP mga katodo no, partikular sa pagpanguna ni police sa captain na mausig no, rubag unaton nga OIC kung tangalan municipal police station nagpadumdumgid no, sa Anton nga mga motorista. At the same time sa mga taga-Banwa Tangalan, mga motorista nga nagaagi, una karon sa Banwa Karaita Tangalan, mga katodo, nga ruaton ka nga mga otoridad, duaton una nga mga enforcers, high stricto no, nga mga patuman, mga implementar itapila ka mga municipal traffic ordinance, no, kung Banwa ka Tangalan, nga laya ka na magkatodo, hugot na igapatuman, una karon sa nasambit ka nga Banwa. Okay, sa'yo taman mga katodo, pangkwans niya may una karon nga panibag-o baga no sa pananawan itaton nga mga motorista nga ginapatuman kun namatay nakakabaton don makatodo itapila ka baga negatibo kraga komento awa naton ka Banwa ana antisipar dun pila ka baga punto nga man kinangan gid nga igapatuman makatodo kay daya para man sa safety no itaanton ka nga mga motorista especially no sa mga maniyo nga single motorcycle mga katodo. Sa aton ka nga mga national highways, no? Bukod naman ito na karon sa Banwa Katatangalan.
14: Aksyon!
15: No? Girespekta naton ka na Banwa, manibag-o do pila naton ka mga motorista, particular do mga taga-Banwa Tangalan, no? Kaya siyempre, mabuhay man, nga magandina, o nga naging practice, namin ko, waagid mga Banwa, ginapa-implementar. Bukod stricto pagpa-implementar ita, like ronay ka nga no helmet, no travel policy, mga katodo nga ginapatuman. So makaroon, nagpadumdum daton ka rin at Tangalan Municipal Police Station, naraya ka rin magkatodo ng mga sundanan doon pila ka mga ordinan sa una, kung Banwa ka Tangalan, na istrikto nga ipatuman makaroon. No, ita Anton yung Tangalan PNP, no, particular, adong mga municipal ordinance, no, ruato ka rin mga traffic ordinance, no, kung nasambi ka rin Banwa, like, una, mga katodo sa bilog sa mga igapatuman una, aga stricto nga implementation. Isa ron dahil ka nga no helmet, no travel policy. Dapat ko naga maniho ka karita motorsiklo, dapat may sokso kagi ka helmet. Bukon niya mga driver, mga katodo, kundi pati ruray ka nga back rider. Kay, kung siyempre kung ma-accidente ka, aga wrong driver, ay may helmet at tapos yung back rider. Uwa, siyempre, tama ka delikado Banwa sa safety. Itaray ka nga mga sakay, itaray ka nga mga motorsiklo Banwa. Abo ko niya mga ito na karoon sa may Banwa Karatatangalan. So ipatuman na magkatodo, no? Ita aton ka mga otoridad kaya nagligad, taguna kita sa Banwa Tangalan, nakita taman, no? Magkatodo nga ginamata-mata na Banwa, ita pagpatuman, mga katodo sa aton ka mga motorista. Asang bilog pa Banwa, rundi ka nga pagsok-sok, itry ka nga helmet nga nutshell, bagay mo, no? Pag open imo nga ron, pag uuwo mo lang inatakong baga, ro iba ko, ginobra ko ron, wapag inalak Banwa, ro, lock, itry ka nga helmet. So, hugot doon mga katodo nga ginabawal kay Bisando, aton ka nga Land Transportation Office. Aro aton ka nga mga Highway Patrol Group, pag once nga, una ka nga patuman, itabatas na trapiko sa aton nga mga karasadaon, agad doon yun doon mo, karoon nga, nasukso ka nga helmet, Hay uwarong banwa gina allowed. No, that's why gina issuean kara banwa ita ray kara gaba sa itison ticket.
14: Action.
15: No, kay ko damat abiro nangin practice ita ton nga pila ka baga motorista nagagamit itray kara nga manat shell nga helmet. Apor de cycle banwa nga may una kara gaba bantay. No, makatudog agdaya. Pwede pala kara banwa makatao kara ita piligro, no? Nga pwede ika disgrasya. Ita pila naton ka baga motorista nga nagasunod banwa pag once nga may makara kara nga suksok nga helmet mga katodo. Kapin pa kung uwa ng dagi na lock. No, itry kayo nga helmet kay, di ba, apu, kondo itahangin. Ha? Ang timing abi nga may una ka nagasunod ba nga motor nga, pwede makatao itaksidente sa anton nga karsadahon.
14: Aksyon!
15: So, rin ka makatodo kay mga banday, manay, may helmet man man ako kay, araw gina-implementar man na, isa rin ka nga no helmet na no travel policy. So, ako man na, may helmet ako, pero haman man na, nga gin-issue na ako, ito violation. If ever banway taton ka nga mga enforcers nga nagapatuman, una sa banwa kartatangalan. So kung rin mo karoon nga helmet mga katodo isa, nutshell mga katodo, is waroon gina-allowed, no, ginabaway man sa giyapon. Hindi mo rin pwede nga gamiton mga katodo, kay hindi doon dong prescribe no, nga helmet nga dapat imo karoon na suksukon, mga katodo, while kita nagamaniho itry ka nga single motorcycle.
14: Aksyon!
15: Masunod, dahil dapat siyempre importante mga katodo, while kita nga nagamaniho ka na naman ka nga klase at mga bihikulo, importante sa tanan, dapat may aton nga nagakaigo kara ang driver's license no sa pagmaniho it anuman ka nga klase ita bihikulo.
14: Aksyon!
15: Daw kayo naman mga katodo sa karsadahon, daw kung sino pa ni banwarong mga uwa karit nagakaigo gabaga driver's license daya para mga siga-siga sa karsadahon. No, daya ka na banwa nga may mga violation niya gi, no? Daya pa makatodorong mga siga sa karsadahon ko naman nagapatarasa lang sa pagmaniho karit na baga bihikulo.
14: Aksyon!
15: Na kabasko grumbuot mga katodo karit kumpleto kung uwa karit na driver's license uwa kara ita ORCR dong motorsiklo. No, kung amat, wa amat soksok ka nga helmet. That's why kung amat, kumplito gid, no? Kumplito sa violation.
14: Pampagana sa pananghalian.

0: minor di edad kay sayod naman sa mga kabaryuhan mga katodo, no? Iba nga mga kabanwaonan ang hagos kaabuan, especially kung gabi, no? Mga 10 oras gabi, di karon banwa nagasayalim badyang ako naman karon mga 14-15 anyos, no? Makapadagagan kita mga motorsiklo hayming ko andagot arong karsada ngaming ko uwa baga ita pagkahinaga pa, no? Kadumdum kat imo baga nga nagadali nga uwa man kita ginadalian dugangan pa mga katodo nga ray ka mga minor di edad ay siyempre ko naman karon nagapatarasa lang pagpadagagan sa ato nga karsadahon. So ginabawal da banwa, no? Daya stricto man nga ginamonitor ita aton nga tangalan PNP. So bawal rung mga minor di edad nga mag-drive ita motorsiklo. Rung panglima, raya gikara makatodo rung gina kairitaran ita aton nga mga igmangod, especially kung 10 oras kara it gabi i, rung pagmaniho it motorsiklo nga open mapler.
1: Aksyon!
0: Nga raya kara makatodo sa bilog sa ginaugtasan ita aton nga pila ka mag-igmangod, especially 10 oras it gabi i, ginagakriar karabanwa, it disturbo sa mga pauway na naton ng mga igmangod, nagakatuhog na. Kaya kung una ikaw sa aton ng mga national highways, na mga katodo, batian mo, rin kayong mga open map player, kay ro, iba nga mga katodo, sa ira naging gani, no, kabaskog-baskog na, nga hindi mo maintindihan, tulog itambot, so, pugaon, pagiging nga pugaon, ngaming ko nagapambulabog, sa manami nga katuhogon, ita aton ang mga pumuyo.
1: Aksyon!
0: Aso ugot nun banwa nga ginabawa, ginandakop ron. Una, sa banwa ka tatangalan, no? Ronday ka nga mga motorsiklo nga may una ang open mapler. Rumasunod mga katodo, dapat mag-obserbar kita, no? Una, sa banwa ka na itatangalan, no? Sa mga signages, una, kay iba si ilipat kita. Awa na ito na nakikita or nabasa. Kung naman tabi ay, ruko na ito, do, nangin practice ko naman. Pag once gawakat pantay, bisan aware naman kita nga baway, may mga no parking sign. Mga katodo, ay inagya po na itong ginapark, no? Kay bago ginagasalig kita, iwa man manat bantay, iwa masin manat karta, may pagtakop, no? Kay iwa man manat enforcer karaga bantay.
1: Aksyon!
0: So pag once nga, itambahan ikaw, no? Itaton ka rin mga otoridad, do aton nga mga enforcers, una, naorong aton nga kwanabi, no? Tangalan, auxiliary police nga, makitaan nga, apisar nga may una na ni karangan no parking sign na no, mga katodo no parking area hi una kagihapon hay may una man dun banwa nga kaakibat no nga violation sandi kra makatodo sa citation ticket ang gagaimponer ita aton nga mga enforcers mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo action
0: no action. Iba pa na to no nga mga ordinansa no nga ginabayular no mga katodo. Una karon sa banwa kana tatangalan, that's why nga ginainganyo ita aton nga mga otoridad nga para nga maavoid naton nga kita maisyuhan itry kay nga may citation ticket magabayular kita may una kita nga mga violation dapat sundon naton mga katodo, no? Ruray ka nga pila ka mga sundanan una nga ginapatuman indi ka magmaniho, no? Ita motorsiklo nga wa ikaw ita nagakaigo ka nga helmet. Kay hugot rang ipatuman dong no helmet no travel policy. No? Mga katodo ay basi mga balibay man ay may helmet pa man ako ay pwede na siguro ako man magba maniyo kata motorsiklo.
1: Aksyon!
0: Bisan wa man ako kata driver's license, hindi man gihapon pwede kung may imo karang suksok karang helmet, siyempre. Pag once may una ka na ito mga bantay, no mga katodo, parahon ikaw. Mga katodo, usuyan ikaw, no? Imo karon nga driver's license, although nga may imo, karang sok-sok, karang helmet, pero, wa man ikaw ipakita, nga nagakaigo, karang driver's license, mga katodo, ay, igoon ka man gyapon, may unang man gyapon ikaw, nga violation, nga raya ka ng mga katodo, stricto nga ipatuman, una, sa banwa kara itatangalan.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: No, that's why, gina-remind na itong banwa, no, Anton, nga, mga motorista, una, kay, pagwan sabi una na no una na lang mga reklamo makot ay manay wa tama na ako binakasayod nga may makaratag liman na nga ginapatuman niya sa inyo karaga banwa ay hindi malatundong pwede makatodo nga irason agawa kita nakasayod no makatodo sa anuman karaga nga ginapatuman siin man nga banwa ang mga

0: metodo, hindi naton doon a pwede nga rason do ato nga pagka-inosente sa layi nga ginapatuman magkatodo, bukon yamang ito na sa banwa karatatangalan.
1: Kapag may balita, may action.
0: No, that's why nga, action. Tama ka-importante magkatodo, no, sa aton nga mga motorista, nga dapat kita mag-secure gid, no? Ita aton nga mga driver's license, makarunok ka, dasiglang banwa, kay may una karang mga programa nga ginapatigayon, ruaton ka nga Land Transportation Office, para sa aton nga mga ibahuran. No, kay yung iba abi nagagao, man ay tama abi man nakabudlay magproseso, tama kabudlay magbuo kara isa student permit, magbuo kara ta driver's license, no? Hindi, no? Kay nagagaom kita nga makaron no nga kabudlay, pero pag once nga una kana mga katodo i-kompletuhon mo lang ro imo karon nga mga requirements, madali na ro magkatodo ag ruanton kara nga transportation office makaron. May una nga pila ka mga programa. Na nga ginapatigayon sa pila naton ka makabanwahunan, may una ani kana banwa nga mga outreach program nga ginapatigayon do anton nga LTO. Gidadaga sa pila ka makabanwahunan nga para rumpi na naton ka maigmanghod nga uwa kat kapas mga katodo nga makaproseso akuwang sa pinansyal, di ba? May anda karon nga libre kana banwa nga gitao nga like roday kana nga mga theoretical driving certificate, no, nga kinangandon da banwa. No, pag once ikaw nagabuo ka isa student permit aga driver's license, no, kay doon nabi karang medyo mabaw-baho ni mo karang bayaran. So, kung may una karang programa, may outreach program, doon ton karang LTO, hindi ka mag-agang-agang, no, magbaka sakali ikaw ito, no, mga katodo. At the same time, may una karang, no, nga ginataoro anton nga LTO chief, iya sa aton karang probinsya katakyan, kay Engineer Marlon Velez, nga para sa anton nga maigmanghod, nga libre man doon nga ginatao, dapat adto ka lang sa opisina, itaton nga LTO, no, mga katodo, mag-inquire ikaw ito kung nano bagaro, mga bagay, ang mga requirements na kinanganon mo, nga submitter kay kinangan mo, nga makabuo, itry ka lang driver's license, no, mga katodo, kay sa abot oras, abi, kung waka ka rin nagkaigo nga driver's license, waman na itong ginapangayo, ever nga, maimbulbar ka sa pila ka mga aksidente. No? So, ikaw gigihapon na alkansi. Kung may ikaw driver's license, pag once may una karang mga enforcers, like may operation, datong karang LTO, roatong karang highway patrol group, roatong karang mga kapulisan. So, kung may trabaho ikaw, hay mabutang doon sa agang-agang kay mahuwat karon kung hinunong oras pa sa dato mahalin sa anda kong pagbantay. No, kay daya karabanwarong pila ka mga senaryo. Nga aton karang naobserbahan, kay misan kita mismo dati, no, na-experiensyahan tamanda. No, magkatudo nga nag-drive kita, wa kita nagkaigo, karang a driver's license, no? So, ro aton nga tendency nga ginahimo, ro aton nga mga ginaobra, nagahuwat kita, no, kung hinuno, magahalin, magapanaw, rumpi na naton ka mga enforcers, yung nagabantay sa aton karang mga national highways. So, apiktado, alimbawa, may duty ka, hindi ka makadiritso, kay mahuya ka man, kay side mo, sa imong kagulingon, nga may una ikaw kara magkatodo nga violation. That's why tama ka importante banwa, no, nga while kita nagmaneo it anuman na klase it bihikulo, dapat may aton gid, no, nga nagakaigo nga driver's license, magsunod kita sa ginapatuman nga mga traffic ordinance, mga katodo, agud nga manikawan na to, no, rumpila ka mga violation. No, kay makaroon sa mga violation makaroon, no, kapin pa kung roato na karang mga taga LTO, no, I think siguro hindi na magnaba siguro kararong 2,500, no, nga multa. So, mapahod nga bulig ba, no, ano, that's why nga, kung imo, ginasikaso, may imo karang driver's license, updated, or imo karang UR, CR, kung imo karang nga sagakyan, no, mga katodo, nagamaneo ikaw nga, alek, kung nagamotor ka, may helmet ka, wa, kasi dapat kabagakan. Bisan adlaw-adlaw pa makatodo, may una nga bantay. Now, sa aton ka nga mga karsadahon, hindi kagid, no? Magkahawag kay simpre, sa'yo di mo sa'yo mong kagalingon, nga kompleto ikaw. No? Ngani nga, sa aton nga may magigit, ginaingan nyo na ton mga katodo, no? Aton nga may kibanghuran. Akapin pa, kay kunamat, naging mentalidad na ton, saka kita, nagaproseso, it aton ka nga mga nagakaigo, ang mga dokumento, especially kinanganon sa aton kaya pag-drive, saka na lang kita nag-asala. Kung may una na karabanwa nga stricto nga pagpatuman, mga implementasyon asa anton ka nga makarsadahon. No, madali man doon nga tiyempo man, no, hindi ka nirmabutan sa adlaw ni mo nga proseso. Ah, makatodo, pag once ikaw mag-apply kay dire-diretso man doon makatodo, no? Ako may imo na karang theoretical driving certificate, mga katodo, ah, pamedikal ikaw po ikaw exam, no, mga katodo, sa anton karangalan transportation office. Pero pag once nga may una karang mga programa, outreach program, sa mga kabanwaho na mas okay nga nga ito ka mag-apply para nga makales kapagid, no? Sa mga gastos kapin pa, ako may una nga ginatao nga libre banwa nga TDC doaton nga lang transportation office, especially sa may western side. Na ita aton ka nga probinsya Katakan, doon opisina ni Mambam. Mga katodoy, agos nga una gidron sa mga kadakabanwahonan, may una karon nakataga na nga mga aktibidad. Nagliga doon sa may first district, no? Mga katodo, may una karang TDC seminar, no? Mga katodo, sa may park kalitaban at batan para sa aton yung mga motorista, mga igmanghod, ng mga taga-banwa katabatan, mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon!
0: So, taga mga katodo, darong nga stricto karang pagpatuman, aton nga ginapaysayon sa aton yung mga motorista, daw ka ba si Ingawa ka mo, no? Nga may una karang stricto nga pagpatuman sa pila ka mga traffic ordinance na una ko sa banwa itatanggalan.
1: May balita, may aksyon.
0: Oh, yabing! Yung nga kay Ma'am Ruby din Baraka, daw gagapamati sa tagapagpagalaga, doon naman kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagaw, kay Madam Princess Dimpol dyan sa Isla Itburakay.
1: Aksyon!
0: Oh, happy viewing, Madam. Kamusta ba? Matagal-tagal nang hindi ko nakikita si Madam Princess Dimpol dyan sa Imol sa Boracay Island, Malay, Aklan.
1: Aksyon!
0: Wala sa grupo Gen Master na sa Barangay Mutag na Departo din Pilayo si Hane nga nagapamati man sa ato nga pag-ililiba makaroon ka lang nga hapon. May 5 minutos banwa nakataliwan sa oras ita ala una. Oras sa Tudkino it are at soperang shot ng tropa. Sa ato nga pagbalik rundugang pang balita reports, ita ato nga mga Tudo reporters balikan na ton pagkatapos pa na dugang nga mga pahanomdom.
1: Tudo! Aksyon!
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog at ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
7: oh, meron ka palang cancer.
6: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ganito ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin,
7: Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Aksyon sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Bali sa itong kapag-apangalaga, sa itong kapag-ililiba, may 14 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alauna. Sagi po na padayag mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Happy viewing kay Karin Mulion Briba Ubanya. Daw graga monitor sa aton nga pangalagad.
4: Aksyon.
14: Naman sa aton nga mga van driver no sa James Terminal nga po pamati makaro kraga mga panyempo. No, maayad ay gid nga odra daw.
4: Aksyon.
14: Kaday nung janing una no sa James Terminal kaday Tonet Alayon, no? May gig nga kahaponanon.
4: Aksyon.
14: Siyempre, sa mataga Sea Oil, kanday Hard de la Cruz, may nga pagpamati pag-una, no? Sa kay nung boy Cheryl de la Cruz, dong gwapo nga dispatcher Itvan nga biyay Kalibo Altabas Vice Versa. Nag-monitor, samtang nag-pupatungka magkarog kraga hapon. At siyempre, sa aton yung mga van driver, una, no? Sa terminal Itbanwang Altabas, no? Una karon sa may Barangay Istansya, no? Sa aton nga van drivers nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba.
4: May balita, may aksyon.
14: Kay nung Roger Delgado Makabales, no? Sa mataga Barangay San Ramon, sa Banwat Malinaw, may ban nga hapon, no? Aga may gid nga udradlaw, no? Sa gamat sa pagtutok, ya sa aton nga pag-ililiba. Una, kanday, Papang Birni Ibi Sate.
4: Aksyon.
14: No, nagapamati magkaroon na ron sa may Kapitol o rin sa may Barangay Andagar o yan sa may Barangay Orsito Libtong, no? Kaibahan si Papang Dini Clarete.
4: Aksyon.
14: Ag sa mga angels una, no? Nga na mga kaibahan, may gig na hapon. Ag mayagid ang pagpugo pamati.
4: Kapag may balita, may aksyon.
14: Check tanay banwarong din ya. Itato nga mga todo reporters, no? Saan na ka matipon ka nga mga balita kay katodong Rolly Boy Herrera ag katodong Jestrel Nerbar, no? Unahon ta si katodong Rolly. Na no, direkta sa aton nga munisipyo kay Taban White Calibo sa pila ka mga balita aga tipon aga iga basyada makarog kag hapon na no, sa ato gagapag ililiba naka standby na sa pia ka linya si Katodong Rolly Boy Herrera.
4: Radyo Todo live report
14: live sa Calibo Municipal Police Station sa line number 1 Katodong Rolly pasok. Katodo Rolly, daw kagid, mahina rin mo karon nga signal.
4: Aksyon.
14: No, guwa Katodo Rolly, sa kiriti, agad nga maging klaro, no, rin mo karon nga pasok, no, kay nag-plactuate, no, rin mo karon nga connection, no, nasa itong karang munisipyo, Ita, Banwat, Calibo. Balikan ta rolling niya, go ahead, Katodo Rolly.
9: Yes, Katodo Rolly.
14: Proceed.
9: Kung atong local government unit nagpa-aom sa magkaroon, para nga abiyon ng pag-abot, no, it go tinala na si development expert no nga si Miss Emma Paula Gutierrez Alvarado.
14: Na photo partner gaw ginpalid kita hangin.
4: Toto aksyon.
14: Wala si Inday ginpalid pagapon ng signal ni Katodong Rolly. Dali lang no kay naga-plactuate no rong connection naton kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta no sa aton nga munisipyo kita Banwa ita Calibo. Saan na lang karon nga numero partner kung kwan agod nga dire ano numero man gayon dindo problema signal gid problema karon ko naga kwan kon hina ro signal ay sa Viber don agod nga manging kagwapo ni Katodong Rolly ro anak ro nga pasok
4: todo aksyon
14: dalang ida kay ginapix nato no rolinya ni Katodong Rolly. Balikan tago head Katodong Rolly.
9: Yes, katuloy rin ang problem sa event, no? Nga ginapatagay niya sa atong Banwat Calibo kay ibaan doong siyan ka mga local micro, small and medium enterprises, no? Nga ginapasakupan niya ita na Herminia Weaving and Arts, and also Arts and Crafts, Raycon, Pinya Cloth, Handicraft of Atlan or Hamco, and R. Cordora Barong, Tatak Nami Company, Yurisa Gowns, Atlan Pinya Cloth Industry, Agriang Abda, no? Nga kung sino rong event ay nag-start kung Sabadong Adlaw, July 18, as in 11, ay magkatapos na sa July 18, no? Raya rong ginagawa ko ato niya, Municipal Tourism Officer, with the author or the
14: Na kwa naman, na putol naman, no? Ato yung karang connection. No, sa kay Katodong Rolly Boy Herrera, no? Iya sa ito kagapag ililiba sa aton kagapag pangalagad magkaroon karang hapon.
4: Aksyon!
14: Dalagi da kay balikan na ito, no? Rung linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Sa mga balita, una sa aton karang munisipyo kala ita Banwa, ita Calibo.
4: Aksyon!
14: May nga po na, may kapapamati ha, sa itong mga kapi, no, na karon sa Calibo Shopping Center, ha, sa itong karaga mga barbero, ha, karaga monitor, una, makaroon karaga baga panyempo, siyempre, una sa may The Boss Barber Shop, no, sa Kabaon, ita, Jaime Cardenas in Avenue, ha, may ba nga hapon, no, aga may gid, nga pag, pugo pamati.
4: Aksyon!
14: Na, sa itong karaga mga kapi, no, karaga monitor, makaroon karaga baga panyempo. Kay Nonoy Abner Ostano, na karoon sa Capitol, may mga utradlaw, no? Aga may kapag-uwi lapas una, no? Makaroon ka nga mga panyempo.
4: Aksyon!
14: May gid nga pagpupamati. Ano dapli na to, no? Kay SB member Rinaldo Bantang, o Sumbilong Bantang, ha? Una karoon sa may Carabao Island, sa ano si Hambil Romblon, no? Nga nagpamati, no? Sa ato niya pag-ililiba, makaroon ka nga hapon, maayad ay gid nga utradlaw.
4: Aksyon!
14: No, sinikaw, Sambil, or iya karon sa Banwa, kira ita Calibo, no, nga nag-monitor, no, iya sa to kagapag ililiba, magkaroon ka nagabaga panyempo, mga kaabyanan.
4: May balita, may aksyon!
14: So, iya sa to kagapag pangalagad, sa to kagapag ililiba, Now, gina-activate na ito, no, tumandong linya ni Katodong Rolly na no, para sa pagbasyada, no, kung anakron niya mga balita, ahalin una, no, sa ito niya munisipyo, Itabanwang Kalibo.
4: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
14: Balikan tayo, Rolly niya ni Katodong Rolly sa Special Communication. Now, nasa ito niya munisipyo, Itabanwang Kalibo, no, kay Migo... nag-a-auto-auto-dro-anay-kron nga connection na sa munisipyo ta Banwang Kalibo. Sa line number 1, sa pagpanumbalik, Katodong Rolly, pasok?
15: Yes, Katodong Rinaldo, nag-a-situation na kita eh. O sa
14: Arapan ako. Okay, go ahead. Di karon, manami yung signal di karon.
15: Na workshop sa ating DTI Aeropolitic Chamber of Commerce sa first floor kung atong nga municipal hall building o kung mga invited kara ng mga stakeholders ng ating mga negosyante ang mga personal man ko ating local government sinisit ng Lord Kalibo, no? Matundang kara kung mga bagay para maiwasan kung natawag ba nga scam pinagi sa electronic device na ginagamit what particular transaction gamit yung atong nga electronic device na pero sekarang nga social media, no? So, yun, so, makaroon mo gina-istoryan na makaroon nga hapon a 1:30 mag-start so, nakondit nga programa sunod ka ni Sir Nitorio Tonsio Jr. Ito atong nga BPI at lang na pag-uwi nag-abot ng gamit nagtapasaka at babaw iba nung iba ka mga negosyante na mag-attend sa nasambit nga seminar workshop makaroon man nga hapon katulong rin nga. Pagluwas ka rin, huwag ba't ba nga mga activity, no? Agwa ba't mga, naging pa makita kita mga itinerary ng atong nga alcalde, nga mga schedule of activity nga na makaroon nga Lunes nga adlaw. No, po dahil, aso broadcast time, papainauro ang mga presisyo iya sa atong nga munisipyo katulong rin nga. So, may out of town meeting inaw, according sa atong nabungan commission, si Mayor with the Barangay Kapins, no? I do not know kung sino ang mga kapitan ng meeting ni Honorable Mayor Joris Bautista sa Prokatodong Arena. Sabi lang yung isa na natin may information agri-report na no? Sa ato niya, Ms. Palon, Lieutenant Dio, kalibo para sa todo aksyon. Ako naman kaya todong Rolly Boy Herrera, Dio, todo, kainigan mo.
4: Radyo Todo Live Report. Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo, todo aksyon.
14: Abogin ko siya man sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Tonya Municipio, kita Banwa, Itay, Karibo, sa pila ka mga balita nga gimpasyada, magkaroon ka nagahapon sa aton nga pagpangalagad.
4: Todo aksyon.
14: Sa nabilin ta Banwa, no, nga mga minuto itatong kagapag ililiba, magkaroon ka nagahapon. Iya sa itong kagapagwaragbag, no? Sa itong kagapagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Aruday ka naman ka Todo, no? Gagingin pabutsag itaton ng mga otoridad partikular. Pero aton ka nagalibag o PNP, no? May kantanan sa raya ka nagapagkapatay, no? Sa 19 anyos ka nga estudyanteng babayi, kung nagataliwan ka ng mga gabi sa poblasyon Libakaw, no, kay after norong pilang oras, ang naging tratar sa sangka private hospital, mga katodo matapos nga magkaangkon kara itatama, no, itapag pang laslas, sana karo nga liog, nga gintunaan ko anak ko nga pagkamatay while nga ginatratar sa intensive care unit, no, ita mission hospital.
4: Aksyon!
14: No, kay Ruday kra makatodo, makaroon doon pagkasubo, ita ray kra nga pamilya, ah, Narse, una karon sa may barangay Kanawan sa Libakaw kay uwag ito manwa makagampuwas right after gagin paidagom sa operation. Runday ka naga biktima, no? Kay kung ato nga madumduman, ha, tama, no? Rumpag bleeding, kung anak ko nagaangkon nga nina sa anak ko galiog. Nga doon ka na banwa rung ginapamantaw nga rason, itagin tunaan kung anak ko nga pagkamatay. Sinong pamilya naga singgitan makaroon ita hustisya. Now, sa pagkamatay ko na sambi ka naga biktima kay hamba ganita, pila ka magami ang pamilya, gaman na, hindi naman na deserve, runday ka nga pag natabo ka na, rung kamatayon ko na sambi ka naga biktima. Now, mga katodo, kay kung aton ka naga balikan, rung insidente nga mga katodo, natabura while nga nga pauli na, runday ka nga biktima, kaibahan, Ruana ko nga boyfriend nga ginaaligargin tambagan to banwa, itry ka nga hindi magnaba sa daywa karaga persona. Now di karon sa may pinakabungan sa ginakonstruct karaga tulay, mga katodo una karon sa banwa katlibakaw, ta ginasugid, ginag-awat, ginamang kunta, ronday ka nga biktima sa nakon nga boyfriend. Now tag matabo, ruray ka nga insidente, mga kaabyanan.
4: May balita, may action.
14: So after ito, pinakaragalaga inan daw, kay during sa Antonia, pagkipag-angot sa kay Police Captain Larry John Vidal, nga ginapabutyag, gamay una karabanwa, no, nga anda nga ginakaptan makaron, ang kopya ita CCTV footage, nga sarang nga makabulig, sa anton ka nga mga otoridad, gama resolbar, makilaga banwa, aruray ka nga mga responsable, gamay kahimuan sa nasambi ka nga insidente.
4: Todo, aksyon.
14: Ang ginagigad na istorya ta sa bilog sa mga miyembro kata pamilya, nga baseman sa ginrelay nga information ita aton nga mga kapulisan. Gamay una naman, no, nga nabuan ka na ita pagpahayag ka posible, makabulig mga katodo sa pagresolbar kung nasambit ka nga kaso. Kay may una na karabanwa nga ginapamantaw nga person of interest ruaton nga mga otoridad.
4: May balita, may aksyon.
14: Now, kapta sa naman na kaina mga katodo nga ruanan ni karagang boyfriend, no, based sa mga information tangan na kabot kato ginakonsiderar no nga person of interest man banwa. E nangawa kita nagligad gani, no, ang istorya na ton Rosang Bilog, no, sa membro pamilya nga mana. Aong pisa man ang ganda sa hospital sa Kalibo, wao tama na nakapakita o nakarang nobyo. Awa man na nag-chat, bisang magpangamusta man na sa sitwasyon abi, taro dahil ka nag-biktima. Now, mga katodo, that's why nga masubo, no, sa part, itaro dahil ka nag-pamilya. Kaya magawas makaroon nga nag-panawaga, tustisya, makaroon doon pamilya, nag-apilarman, no, itbulig, pinansyal sa anton nga mga igmangod. Para sa gastusun kay randa nga problema to sa ospital, wa pato masettle banwa, itaray ka nga pamilya kay pobre man nga ni, no, runday ka nga pamilya, ita biktima, nagaingwa man ta makatudo nga makatapos, kuha na ko nga pagtuon, pero raya pa ka banwa rung masubo-subo, ang nga dinangatan ko nasambit nga biktima.
4: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon!
14: Aro ato man ka nga makatudo nga kamay, no, nga matawaan gito stisya rung kamatayon na ni Gisa May Narse, it barangay kan awan sa banwa it

0: kay Bilya Lucero Crispino, no, sa mga barangay Alipoto sa Banwa Carreta Numancia. O naman kay Mari Angie Romakin, nagapamati man sa Anton nga pagpangalagad. Maigid nga hapon, aga maigid nga otro adlaw. Huwag mo siya tabanwa, tiyempo ha, sa itong kagapang inilibas, sa itong kagapalatuntunan sa pagpagayag kita programang Todo Action sa Lunes ng edisyon ni Taton nga pag-ililiba. Pero ang pilal ka mga balita nga wakta, magabot wakta, matatawar sa itong kapagpagayag makaroon ka nga hapon. Babatian sa pilal ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Uman kita nga mga libati ang nagagadlaw sa Martes ng edisyon ni Taton nga pagwaragwags. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hasta na di ka na banwardo ka pag-ililiba. Ako man din yung Katodo naging ka-aksyon. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, okay. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko
2: ninyo
1: yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: na sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Mumansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker?
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karamitern, Rwandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food product.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
2: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami po siya namat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my way.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Sandon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sandon Gold Coffee Mix.
4: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: May family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: May powerful compound
6: yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: TDX 500.
8: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
9: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabing, mag-ihi ako. Ay, hindi tayo yun mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, so, tama.
6: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Radio Todo, for the best variety of music.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo

Bancho todo. Bancho todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

Bawat komentaryo, matalino ang talakayan, masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Martes. Hulyo 14. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha, mga taga-suporta, mga followers, it programang Todo Birada. Martes nga edisyon, pagaibhan kita kuaton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para yamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita informasyon nga sarang direkta namon nga igabasyada direkta sa inyo karang pagamatinan. Tanbay ka po ha sa report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga nagkagatabo asa nakataliwan nga 12 oras igabasyada ron ni Katudong John. Agod pagkatapos na na sa hospital, hay manindahan dayon kita. Asa porsyon, todo bantay presyo, todo bantay supply. Aga siyempre sa report man ni Katudong Rinald Banjola, mga nagabaga nga mga balitang pulis, mga ging respondihan, ging investigahan it aton karang mga kapulisan iya sa may una distrito ko aton nga probinsya Taklan. Ag report man ni Katudong Rolly Boy Herrera, direkta man sa may segundo distrito ko aton karang nga probinsya Taklan ha, mga ging respondihan man, aging investigahan, mga maaksyon ako aton karang nga mga kapulisan, especially direkta sa may Numancia Municipal Police Station. Agro-report ita pag-asa sa hindi magbuhay ay kamustahon naton do dayagan ita panyimpo today. Ro panyimpo naton makaroon nga adlaw kara ita Martes, Hulyo 14. Agro panyimpo naton hasta sa Sabado ha. Ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Agro sitwasyon it baybayon. Ro sitwasyon ni habagat ha. Agko iba pa nga mga weather disturbances ha. Agka man naman rong LPA kamusta yon. Ay uwa kuno chance according sa pag-asa kahapon nga makasugod pa sa bisinidad ita Pilipinas ag maging bagyo. Matunaw imaw nga mat sa ice kindi. So manami nga balita pero kinahanggan gihapon nga atong kamustahon haro pag-asa anungod sa rayang LPA mga katudo. Aga siyempre magatalakay man kita't mga nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, ag balita international, ag siyempre ruaton sa gihapon nga bantay pitik politika. Ay ginabantayan makarondong State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginabantayan man ay magawig-gawig pataro impeachment trial nga ra. Abuton patakonurat mga pitong bugan antes sinda nga makadesisyon. Mga katudo, pitong bugan pa. Antes marisolbar, ag masayra naton ro nangin desisyon it mga justices nga nagapungko, nagabuyot barangani nga pamatian ag tanawon kung may probable cause ag may sa posinting basihan ro rayang up at ka mga reklamo kontra kay Vice President Sara Duterte. Kamusta hon tamando meeting kahapon? Itaklan United Racer Association. May kaangtanan sa ASF. Agkama naman sa presyohanay. Itbaboy nga buhi. Kahapon ha, nakawarang-warang kita. May una nga 2.50, may una nga 2.40. Pero presyo it kilo kong baboy nga karne. Aba makon, nagbarato ro presyo it karne ah. May 2.40, may 2.50. Ah, mga katudo, may 2.40. Berwada. Galing, hindi ka man makatakot kung adlaw-adlaw, baboy. Mahilab man mga katudo. Pero nakita ta ha, na may 2.50, may 2.40, may 2.30 yun lang. Rong kilo it karning baboy mga katudo. Iya ron sa guwa ha, kontak ina ron sa sugod ko aton nga temporary public market. Kahapon nakasugod man kita sa Juliana's Market. Abaw, pasensya gid sa mga amigo-amiga naton kahapon ha. Ay gulpihan malang kita nga sugod. May aton malang aging hapitan. Ag pumanaw man dayon. Akibot ako no sanda. Kana to tagalima na si Idol. Agwa tama na kita makapapicture. Aba makon artistahin ha. Papicture. Good morning kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Rong Raina it mga tinuganon. Ina sa may Juliana's Market. Ay paalin makon Mami Perle. Matsaga enjoy kauting makon diya sa suod ita Juliana's nga ra. Kaut imo makot plano nga magbalik sa temporary public market or magsap ang rito sa bag-o nga public market. Ay tanawon tama na ron. Doyon niya taruan ang sabat kako. At sa magamig nga tanawon. Ha? Wow, ta siguro plano ra nga magasilong ag magsapang sa bag-o naton nga Kalibo Public Market mga katuto. Ay por dahil nga ni ko naputos it kontrobersiya issues aro aton nga rang gina-construct kay tao kon dayang Agosto or September gid man magasapanggon magasilong ro aton nya mga vendors ita bag-ong Kalibo Public Market. Nagapabilin gihapon nga pangutana
1: kay di kanya titigilan pagbakulit lalo na kung may mga kasalanan kadi ka man namin mabayaran sa iyo.
0: Si Doktora Mabel Sinyel kahapon do nag-preside sa meeting. Agaruan ang hambag ha, i-quote ko kinyo in toto mga katodo ha, kung ano ruan ang hambag boya kahapon no. During the meeting, ag sa umpisada pa yung ita meeting mga katodo, kunanugid ruana ngaging buhian nga kataga no ni Doktora Mabel Sinyel. Ayan, araro anang hinambay o, mga katodo, ruana ngaging hambay mga katodo ni Doktora Mabel Sinyel. Sa makaron nga adlaw, sayod ko nga abo yun nga nagkagamatay nga baboy. Pero ro deklarasyon naton karon hay dapat may atong official laboratory result halin sa regional office, provincial, veterinarian, mga katudo. Rindu hambay ni Doktora Mabel Sinyel. Nga kuno hay sayod na kuno nga kabuabuon niya baboy nga nagkagamatay. O galing uwa pa ita opisyal nga deklarasyon. Kung daya bagahay ASF o kung ano nga mga masakit do bumalda ag pumatay sa mga baboy. Kasi uwa pa kuno it opisyal nga result. It laboratory. Ay paano nga ni kamo makapagawa ita opisyal result? Kung uwa man kamo mag-collect it mga blood sample sa mga lugar kung siin may mga nagkagamatay. Nakakolekta ka mo, doktora? Or uwa? Ay kung uwa, iwa man kamot hugaton. Pero kung nakakolekta kamo ang inyo rito nga gingpa laboratory sa regional office, ay base, may hugaton kita nga resulta kung may ESF kun o kung uwa. Iya sa aton karanga probinsya Taklan. Ay hararo mainit nga balita ho. Rong banwa itleso nagapabilin nga una sa red zone. Pag hinambang naton nga red zone, infected gihapon ra it African swine fever. Raya hay base sa pinakalatest nga report ita Bureau of Animal Industry kung Department of Agriculture ay as of July 5, 2026. Base sa report, wayo ka mga munisipalidad ha, roona sa pink zone mga katuto. Pag hinambang naton nga pink zone, raya ro ginatawag naton nga buffer zone. Raya ro mga munisipalidad ha, ro banwat Tangalan, banwat Kalibo, Makato, Numansia, Malay, Ibahay, Altabas, Aglibakaw. Samtang sa pihak kabahin, rong waguman ka mga munisipalidad nga una sa yellow zone or sorbelan zone, ay imauro mga munisipalidad Itbanga, Malinaw, New Washington, Madalag, Bataan, Nabas, Baliti, Agburuanga. Raya nga ni ro kadahilanan, ay bangod ko pagag it ASF ha, sa probinsya kang Capiz ag kamanaman sa pila ka mga lugar iya sa Western Visayas, roaton niya gobernador ay nagpagawa it executive order ha, number 44 ha, para kani nga pabasko gondong ASF prevention ag veterinary quarantine, agropagbutang it mga border control, surveillance, ag testing movement, ha? Regulation, ag biosecurity measure mga katudo, para kani nga ma-proteksyonan. Roatong mga alagang baboy iya sa probinsya Taklan. Ay taor iya sa Kalibo, ay may mga kabaranggayan yun nga nagasiyagit. Nga may mga baboy yun nga nagkagamatay. Ay, nagabasi man abi ko no sa deklarasyon ita provincial veterinary ro aton nga Office of the Municipal Agriculturist. Asa na buo naton nga information haman indi sanda ra makaguwa sa andang opisina ag maglibot ay aga magkandak it ginatawag nga inspection ag evaluation or mangolekta ita blood sample para ngani nga i-recommend ang nga maipalaboratory para masayra naton kung ano ro kadahilanan kurayang pagmagasakit it mga baboy, agro kadahilanan it pagkagamatay it mga baboy.
1: Seryosong usapan ng bayan ay tatalakay di kanya titigilan.
0: At uwa kamo nagagawa sa inyong opisina para nga magkandak it vlog sample. Oh, mangulikta ang ipalaboratory. Ay paano naton masairan kung ano kung doon nagapanagasa ay akato sa Banwat Kalibo? Ay hara may mga reported yun nga nagkagamatay nga mga baboy nga na. Ay Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Nano ginatamad ka mo? Nano uwa kamot gana? Trabaho nyo ron nga proteksyonan do aton nga mga manok alaga at baboy ro aton nga industriya at baboy ya sa Kalibo. Ay kung magminakaroyon ka mo, hayuat at mahimo ron. Nga matsaging saniban ka mo ko espiritu ni Juan Tamat. Na kaya-kaya to sa idagom ita biyawas ang mahugat kuno nga may matagak. Ah, para nga may makaon mga katudo. Doyon do karakteristik ni Juan de la Cruz. Oh, basiging pang saniban ka mo ha. Ino na around 7 to 7:30 ha. Nagpahoo si Mr. Oriel Las Piñas, Ruaton niya Municipal Agricultural Officer, Head at Department of Agriculture iya sa LGU Kalibo ha. Makamanumano na naton mga katudo. So standby ka mo karon ay makamanumano naton imo sa kabilugan ni taton karaga pagpangalagad. Para ngani nga matawa na tutugada ag mabatian kung nanuro andang mga ginapanghimo nga mga aksyon. Asa ra yang sitwasyon nyo man nga ihagto man kita kara sa crisis ag sa intonses.
2: Yeah.
0: Kaya't paro aton niya kalibo PNPI. Nagahamba niya kontrolado it aton niya mga kapulisan no kaso at paganakawan. O, hay kamo. Sa Department of Agriculture, sa aton niya Provincial Veterinary Office, sa aton niya mga mamaw iya sa Provincia Taklan. Nahambay niyo man niya kontrolado. Ay haron may mga reported yun niya nagkayamatay.
2: May gusto ang bawat komentaryo.
0: Mayat, paro aton niya kalibo PNP. Ay sa aton niya interview kahapon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, ro aton niya Chief of Police at Banwang Kalibo, kontrolado it aton niya mga kapulisando kasot paganakawan.
2: May punto ang
0: aman. Ay dahil madasig man nga na na-identify base sa andang investigasyon do mga suspitsado o kung do mga involbado mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Manamyaw anay kita sa aton karanga mga kaigmanghuran. Kabay pangro pamanaw it aton niya mga barangay official ay bukon it gadyang-gadyang ha. Dapat may iuli man kamo nga output. Bukon it puro warang gasto siya mang kupundo it barangay. Aro inyo karang ginahimo. Dapat may mapuslan man ag mapinuslanon mga katodo. Good morning anay ina sa mga taga barangay Mabilo Kalibo ha. Gabi kong git una sa may sitio baybay. Sa may sitio Pudlon, sa Tabok, sa Takas, sa Altamar, sa Pangpang Village, at kama naman, sa Sentro Proper. Good morning, Anay Gali, kay Kagawad Inday, nga nag-monitor yun makaroon sa aton karangang pagpangalagad. Ang ginapatamyaw na gitpermero, anang ang mga sinakpando, anang ang mga konstituenta, ina sa barangay Mabilo Kalibo. Nga kabay pa, nga una, kuno kamo sa mayad nga gawad, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Good morning kay Nung Nono at kay Nang Pini ha. Pwede yun kamo makaamat-amat gugo sa inyo nga washing machine. Ay kahapon bilog nga adlaw, manami rong silak. Sarang nga makapamagamaga ko inyo nga binunag nga mga linabahan. Mga linabahan nga uwa makaagit silak. O inyong binugad nga mga pagay or binugad nga mga lamayo. Ay matsama karon masilak-silak man mga katodo ay gingtangda ko ay yangit kulay
2: blue.
0: Good morning sa mga taga Arco Knitting ha, sa aton niya mga mangingisda. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga kay Nung Muli ha. O na sa Amalia Store, agina sa Tambayan ng Bayan ha, kay nang Julien at kay Nung Merlin. Agina kay Ampod Lito, Ampod Lito kay Ampod Dolpo Murado. Nga nagahiyom-hiyom mun makaroon.
2: May punto ang bawat ko.
0: Kay Kagawad Elma Regalado ha, nagamonitor man samta nagakapi-kapi sa rayang pangorason. Kay Mr. Hel Regalado, nagapamati man mga katodo. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre, kinatamyaw ko man do mga taga barangay Briones, Briones Housing, ro mga taga Naluok, Naluok Housing, ro mga taga Kaano o na kay Kapitan Vic Mandal, sa mga taga Puok, sa mga taga Andagaw, kay Tita Emma Vega ha, nga nag-monitor man makaron. Aga kama naman, una sa barangay istansya, sa tatak militar, ag tatak milgar nga nagapamati man makaron. Nagatabid yun katon makaron si Coach Militar. Aga kama naman, nagatabid man katon makaron, ag mabaskog, ro monitor, ni Kagawa Junjun Fernandez and Company. Ag kama naman ni Kapitan Daisy Andrade, nagamonitor man katon mga katodo. O nasa Mobo kay Kagawad na Junior Torre kay Kumparing Junior ag kay Kapitan Wendell Taiko ha. Ag kama naman ina kay Tatay Jesus, Tatay Jess ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karagapagpangalagan. Ag siyempre inaman sa may barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa, Daddy Bert! Ang kama naman ina sa barangay Linabuan Norte kay Kapitan Bimboy, ang kama naman kay Kapitan Nini Reyes at kay former barangay Captain Toto Rolando Reyes ha, at barangay Tinigaw Kalibo at kay Wonder Woman, kay superhero ng barangay Tinigaw kay Mary Ann Ratay. nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pag-ililimaw kay Roger Lucerio Nagales, ha? Nga nagamonitor man makaroon kay Sergeant Nalumen una sa Provincial Capitol, ha? Nga nagamonitor man sa taga-Development Bank of the Philippines nga mga security officer. O naman sa Provincial Hospital sa may St. Gabriel Hospital. Agka man naman sa may Asia Pacific Hospital. Nagapamati katon sa aton karaga pagpangalagan. Good morning man kay Karen Amara. Agka man naman kay Karen Mayor. Agka man naman kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buyeng, ha, nga nagabos. Akahoy! Kay Restelin Agbinje Rotolo sa Minaliso nga bagong harbisit mangga. Kabay pa nga makaabot iya katon sa broadcast center. Dong, pahaop tuyo dong. Ha, pahaop tuyo asin. Ay makilaw kitat mangga. Halin sa Minaliso.
1: Di siya papayag na maging alibing katila. Bawat bukanya ng bunga, ika'y mapapatulala.
0: Sa mga taga Uyotorong, ha, ag Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. Ag sa mga taga New Buswang, ag Old Buswang, ha, maayad-ayad gin niya agahon. Ina sa may kalibo si Aping Center, ha, ay Rodiway Enterprise ay sangkurutman hadali it manakaw asuno sa presidente nga si Mr. John Beltran. Medya nga ni kuno maabtik bukot tugog ruandang agwardya ay kung tugog ruandang agwardya hadalit aron Rodiway Enterprise hadalit akong tatikwian. Medya nga ni kuno maabtik ruandang agwardya bukon itugog mga katodo. Pero dali yang ay naka-standby yun si Katodong Veronica C. Torres, Roaton Karanga Weather Specialist ita Pag-asa, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Robagyong si Jose. Ah, i-check naton ba? Oh, i-check naton mga Katodo si Katodong Veronica Torres.
2: Rancho Todo Live Report.
0: May bagyo utang si Jose, ha, pagkatapos ni Bagyong Inday. Katodong Veronica, sa mga detalye, pasok.
3: May international name the Haishun. Ito ay galing sa China nang ibig sabihin ay God of Sea. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga natin si Tropical Storm Josie kanina alas 4 ng madaling araw ay huling namataan sa 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa susunod na slide, ipapakita na nga natin yung track forecast netong si Bagyong Josie. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Maliban nga dito, kay Tropical Storm Josie, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito nga yung track forecast natin kay Bagyong Josie. So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow and then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating power line, ay lalabas na rin agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression and by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition. Sa ngayon naman, walang direktang epekto itong si Josie sa anumang parte ng ating bansa. Pero ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa may Cavite, sa may Batangas, sa may Occidental Mindoro. By tomorrow naman, inaasahan yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Ilocos Region, sa may Abra, sa may Apayao, sa may Zambales, Bataan, Batangas, sa may Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Sa Thursday naman, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Apayao, sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga paulan. Yan ay sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan natin by tomorrow, which is Wednesday to Thursday, sa Metro Manila and buong Luzon ay makakaranas na ng magandang panahon. Pero pagdating ng Friday at Saturday, posibleng muli magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, at 17 to 24 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw, pati na rin sa may Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung fair weather condition at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Inaasahan magpapatuloy yung ganitong panahon in the next at least 3 to 5 days. Pero since malayo nga yung span of 5 days, so posible pa ito magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-aantabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro, at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli sa minamonitor nga natin si Bagyong Josie. Wala sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Uwa man ah, hindi man makapangasa si Juicy, no? Ay magahina man yagi imaw. Magabalik man imaw sa sangka LPA o kon low pressure. According sa report, ita PAGASA. Ngani, mga muyo ang kita. Ay pangamuyo malang man do aton nga armas ay hindi man aton higaga si bagyong Josie nga ron, hindi man aton imo hisawayang ron, di ba gadong? Hindi man aton imo hikulong to sa kulong at baboy ron ni katodong dingdong. Ha? Ay uwaot na nagakinahangan makaron it mga mayor's permit, ha? Or quarantine certificate. Ha? Uwaot na nagaagit border do mga bagyo nga ra mga katodong.
2: Berada.
0: Whether we like it or not, masugod gila tayo mo nga masugod akon may una nga bagyo. Pero pasagamat kita nga hindi yun kuno makapangasa. Aro rayang bagong bagyo nga si Bagyong Juicy nga pumorma pero maduga manyagi sa nabuo naton nga information sa report ita PAGASA.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh. Araro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Ro unang adlaw o implementasyon ito da uniform sa banwa it kalibo naging madinigagon. Base sa mga naka-istorya naton nga mga TUDA drivers ag mga TUDA operators. Ha? Halos manatanan idol ho, naka-uniforme. Kung may una man manahay namilag-pilagyang, ha? Pila-pilagyang ro, mapanuhanta nga uwa ita uniform, no? Gabigun-gid, duraya nga mga private nga mga tricycle, mga katudo, no? Hagos makita mo nga guwapo. Ah, guwapo gilang ron ay bag-oro uniform, no? Neat, malimpyo, oh. Disiplinado, ah? Matawhay tan-awon. Ro-aura, itaton niya mga tricycle driver kahapon. Matsauwa man yan ako tabalitaan niya may hasita. Kung may una sigurong hasita, basi uwa man makaabot diya kato, no? Agbase ko may una matang hatikitan, hamultahan it limang gatos.
2: Todo berrada.
0: Kun rada. Hindi ma-justify. Ay kun ma-justify mat ah, kaparehas kong hamba ni SB member Matt Aaron Guzman, nga uwa pa ma-release ro andang uniform, ag may anda mataritong listahan sa TTMD, upon verification, ay kun halimbawa may unang hipodyot lukap, i-forward iya sa opisina TTMD, no? Verify yun siguro ro ni Mr. Troy, no? Gomez, no? Kun una ka sa listahan, ay kun una ka sa listahan, absuelto ka sa limang gatos. Pero kun wa ka sa listahan, patay kang bata ka. Ah? Tikitan kagid ito mataging ting nga limang gatos piso.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: So kamusta ro assessment nyo, Mr. Tubalinal? Ah? Ag Mr. Johnny Saminyo, sir? Oh. Ag sa iba pa nga mga tuda president, no? Chapter. Iya sa Banwa ita kalibo ay sayod ko nga 19 kamo o more than 19 chapter or association or president, no? Iya sa aton karang Banwa ita kalibo.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Pero sa nabuong information ni Ding Dong, may hadakpan yata kahapon dahil sa uniform, no? Tinikita ni Mao itaga TTMD. Ay, normal yang, no? Pero sa pangkabilugan, naging matawhay ang naging madinagagondong implementasyon. Kuunang adlaw, asa to the uniform, sandig sa resolution itaton karagabanwa itakalibo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kaya ngani, nagapakayo kita feedback. Kanday Mr. Tubalinal, kanday Mr. Johnny Saminyo, kanday Mr. Apelyido, no? Ang iba pa nga mga presidente ituda, iya sa aton karagabanwa itakalibo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak kabahin, roaton nga provincial government of Baclan, pinagi kay Governor Joen Miraflores, agropamunuan kay Dr. Latsika Echeriaco Esterol Hospital, ag sa taga Philippine Academy of Dermatologic Surgery Foundation Incorporated, magahiwat sanda its surgical mission sa maabot nga Hulyo 19 sa Domingo. Nga ra mga katudo, no? Domingo gud nga ra. Ina sa Islat Boracay. Nga ni Ding Dong ro mga putyong. Ro mga putyong. Ro may mga supot, Ding Dong. Ay chimpugon. Ay bangod nga ni nga may operation tuli. Ag may operation sa mga bukoy-bukoy nga ra, no? Mga katudo, no? Ag may dermatology may dermatology consultation ang ginatawag. Kaya kung may mga problema ka mo sa inyong mga beauty, no? Sa inyong panit, sa inyong itsura, hay pwede ka mo nga magpartisipar or mag-avail sa rayang pag-abuton niya July 19, 2026 ay pagahiwaton dong nasambit karang ang medical mission sa Seriaco Esterol Hospital.
2: Komentaristang walang
0: nani sa mga putyong da, sa may mga putos nga supot. Chimpo nyo na, nga makapagunting. Ayan. Makapagwapo kay Manoy. So gani, may upland tuli, operation tuli, ag sa mga bukoy-bukoy nga na, ag may dermatology consultation. Sarang kamo nga makapagwapo, hindi yun kami kinahangan ni Ding Dong. Iyawin kamuntanan, guwapo na kami, hatuli pa, di ba dong? Samtang sa pihak nga bahin, si Poblasyon Kalibo Ponong Barangay Nel Candelario. Ana nga ginapa siguro sa publiko, especially iya sa barangay Poblasyon, nga si Gida Sanda nga nagahimo itikang para matapna rong kaso itpaganakawan iya sa Barangay Poblacion, Kalibo, mga katutok.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kami na to, Odron, ay nakikita taman, saksing buhi kita, no? Nga padayon nga nagarubing ruanda nga bipat patrol, no? Ang sigidas man doon ang installation ita street light, daya nga nga kwan, solar, no? Sa mga lugar nga madugom, no? Ang sigidas man doon nga pakikipag-ugnayan sa mga pumuyo, no? Ang sigidas man doon pag-record it mga insidente. Asa nabuong naton nga information kahapon?
2: Todo berada, berada.
0: How true, mga katudo? Aragon, iya kita sa aton karang pitik politika. Ano kamatuod nga iga pull out rong opisina ni Oswag Ilonggo Partiles Jojoang ina sa provincial capital, especially ina sa barangay affair, sa opisina ni Mr. Ivan Patron.
2: Todo berada, berada.
0: Di ba aware man kamo, especially rayang mga nakaagi hospital ag nagaosoy it pangayo at bulig, di ba? Ina ro Oswag Ilonggo, no? Ag ina mando ana it DSWD, ina manduana ni Gob, no? Ang ginapasilitar sa guwa ron, ko-opisina ita barangay affair, ita province, no? Ang mga katudo, no? Romanabo, ginapapull out, ang ginapahalin. Ginapausoy ko, no, itbagong opisina. For delikadesa, no? Kasi, nagainit nga nagainit makaroon, eh. No? Si Jojoang, aga pati si former congressman Ted Haresco, no, sa mga pagpakita nanda, no, kung andang presensya iya sa una distrito, no, ay bangod si Marquez posible ay hindi man basi matiis nanday governor Joen at congressman Jovin Miraflores.
2: Berada, berada.
0: Ngahaman ina ta sa provincial capital, roana karanga table, doana karanga lamisa. Bukod at parihas ra ha, kung natabo ka to, nga pagpagayas man ni William, no, Latsika, kay Congressman Carlito Marquez, kat may anang opisina anay una sa magsaysay. Haron ho, makita nyo, royong ginayutilize makaron it barangay affairs, no? Aro opisina ni Mr. Marxi, doyon anayro congressional district office, no? Opisina anayro ni Congressman Carlito Samson Marquez, no? So, ging pahalin man sa dauna, ging pa-pull out, aging pauso ito opisina, hasta ang hanog pa sanda iya sa pasillo di Aklan.
2: Todo berada,
0: so, roman na po man, sa kay Jojoang, kung ano ra ka matuod, nga ginapa-pull out sanda, ginapauso man, it bagong opisina para ina padayon no pagpasilitar it bulig pinansyal sa mga aklanon nga nagadangop sa Oswag Ilonggo des ina sa suod it barangay affair, mga katodo.
2: May punto ang bawat
0: kaya
2: komentaryo.
0: Kaya is a matter of question kung ano ra ka matuod. Ay siyempre sayod man naton base nagalikaw-likaw man ining mag-amang Miraflores, no? Si gobernor or si Congressman Joben, no? Nga. Siyempre, mainit makaroon eh. Mainit makaroon si Jojoang ang si Harisco sa mag-amaman nga Marquez. Ay nag-claim abi nga mana, mainkwentro kita naton kararong daywa nga si Ang ag si Harisco sa rayang pag-abuton nga national and local election. Iya sa una distrito ko probinsya Taklan. Para uwa siguro tambagon, nga hamat ina gihapon, rong opisina, pero wat eh higabot sa pamulitika ron eh. Bulig na ron eh. Nagatao tarot bulig sa aton niya mga pumuyo, no? Rin doon nga purpose. Wat taro nagapamulitika, nga hambag abihay, tawan kat bulig, hibutuhi rayang si Makara.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O galing, por delikadesa, ay siguro, para hindi mamalisyahan do mga Miraflores, no? Hindi pagdudahan ita mag-amang Marquez ay basi, ging request nga ipa-pull out, ipahalin para uwa it may makita, no? nga may jojo ang pangalamisay na sa sugod at provincial barangay affairs, mga katutok.
2: Matalinong talakayan.
0: Masarap ipakutala tangani ron kay Mr. Ivan Patron. Ha? Mahutik ka na kita hindo na kung ano raya kamatod nga nabuo naton nga information. Ay even ro mga kapitanis nga nagpanaw sa Pasay para sa National Liga, ha, mga katutok. Naka-mention ka ton. Nga man, idol, halinon, tama na kuno, ginapahalin, taro na si Jojo ang mana sa Kapitol. So yung tanga ni Rotuno nga, nakaabot ka to. So that's why nga nagapanguta na kita kung ano ka matuod. Nga pahalinon, ang pausuyon tatanang opisina, si Jojo ang para inaipadayon, rupag pasilitar, ait dayang bulig pinansyal sa mga klanon nga nagakinangan it bulig matapos nga mahospital.
2: Berada.
0: Ay tao kon sa mga burial nga ra kon gabaton man kasi gabanyaban malatabi ro atong gina-referin ay rayang mga billing nga ra sa ospital.
2: May punto ang dayang
0: nagapinangayo nga ra it mga bulig pinansyal gina-refer man aton una no. Sa Uswag Ilonggo nagatawag anay kita sa anda karangas tap kon nagabaton pasanda, naga-issue pasanat guaranteed liter sa kanaton paagtunon.
2: May punto ang bawat.
0: Ay mabaho nga bagay no nga mabuligan ka. Bisan tag 10,000 lang na tag 20,000 no nga maitao kimo ituswag Ilonggo nga guaranteed liter hay gadi pataron nga bulig sa igmanghod naton nga nagahikahos.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay, kung magmauron nga pahalinon nyo agpausoyon it ibang opisina hay. Siguro sino si Jojo ang nga hindi magatuban at hindi maghalin kung nakaabot yun kana ruraya nga rang informasyon. Ang posible nga dahilan kara mga katudo ay rurayang init yon sa politika between mag-amang Marquez at kama naman ni Jojo ang agni former congressman Ted Aresco. Na pressure ag basi kon mahambay nga hamat inaron por delikadesa ay i-pull out lang namon una ron sa Kapitolyo. Good morning anay kay Roderick Rinon, kay Roy Buntogon, kay Lina Mercado, kay Edward Andrade nga nagapanampit kape manami matakunta ron, paring Edward, kay Rosie M. Isog, ag kay Chili Timpurasa ha, ag kay Hasselnut Villanueva abaw, kay Mami Jo, no? Kay Jo Malapad, kay Jo Wide, ina sa Puok, no? Ag kay Marvin Anthony Tindan, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Romeo Duque Tubalinal Jr. ha, kay Marita Silvestre Almiro, ag sa akon nga batchmate nga taga-Tangalan ha, kay Jacinto Turati ag kay GB Matore, kay Marilyn Sacarias Igat, kay Willie Malapad, no? Ag kama naman, kay Jeffrey Magpusaw ha, ina sa Numansya, kay Jopel Carpio, kay Ramon Salido, kay Mercy Andrade, kay Jima Kiswani, ag kama naman kay Ampod Benito Rentilio, ha, nga nag-monitor man makaron. Kay Emas Mini Vlog, ba? May mga mini vlog pa, may super vlog, no? Kay Mila Rupino La Ligaspe, ag kay Melbert Bulos, no? Ag kama naman, good morning kay Tulitz Taiko Chavez Reyes, no? Ag kama naman kay Daddy Harley Di Tomas, ba? Mabisita ko, Daddy. Paumaro aton nga sabaw. Kay Lionel Valencia Vlog, ba? Mga vlogger.
2: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
0: O, i-check ka nila ito si Katodong John direkta sa may provincial hospital.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Unahon na nanay naton report, ha? Kamusta? Ano mga balita? Katodong John, na pasok? Katodong John? Okay, dali nga.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, i-check nato si Katodong John. Katodong John, napasok.
4: Katodong nga, Junil, no? Maanami nga balita. Makaroon sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil wa makaroon at mga aksidente o insidente nga ipadangat sa aton buhay pubungan. Sa nagkaliwan nga mga inuras, siro kita makaroon, no? Sa lagbok, ito aton nga emergency room. Ito ato nga may provincial hospital, ganit matawhay, manami ra, dahil pinagpulang adlaw ra, o pilang gabi nga nag-ilinulan, ganit ra ato nga mga motorista, haya nag-ano, katulong nga Judil, no, nag-tulutawhay sanda, no, ganit haya wakin man it mga aksidito insidente, naging padangat sa ato nga buhay pabungan. Agmaadto lang kita, katulong nga Judil, no, sa mga nakakunpain makaroniya, sa ato nga may provincial hospital, sa surgical ward, may 68 ka mga nakakunpain, sa ato nga pedia ward, may 68 man nga nakakunpain, sa aton nga OB wards may 119 kananay ug may 16 ka mauhangaron naka-confine. Sa aton nga female ward may 80 kananay ug may 2 ka mauhangaron naka-confine. Ug sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 126 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan kay Banro ICU ward agro isolation ward may 507 ka legal age ug may 18 ka mao nga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katurungan dinhi no nagdiretso kita riya sa aton makaron nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market ya ako makaron nakata plaster sa may bagsakan area no. May isda makaron nag-abot na ya nga niro nagahuwat-huwat kid nagaano kung pila presyo isda kung ano may isda nga nagabutan niya sa sudita tong merkado publiko haro may isda makaron no may marot kita riya. Halin 860 at 220 kilo it marot pero bukon it bilog nga marot ra tagapad nga marot ra may gusaw kita ra may intok lang ang gusaw nga sa laingon ra 120 kilo pinakaabo ra rumatan abo kita rumatan makaron niya nga nagabot no may malintok ka mata no 150 180 pero tagmuwag ko utang mata na 220 at 240 kilo no rairo isda makaron pinakaabo ra may dalinuan kita ra 110 kilo. May ato niya nga damol, 120 kilo. Rublo Marlin, 400 kilo. Pantalaan, 340 kilo. Rusulig na ato niya ay 250 kilo. May tulisan kita niya, 80 kilo. May durado kita kaya, Bradley mo, no? Durado na, 200 kilo. Agranang mamsa, 400 kilo. May aloy kita niya, 200 kilo. May bala kita niya sa akong classmate, no? 250 kilo. May bisugo kita riya halinit 280 sa 350 kilo. May lapu-lapu kita riya 350 kilo. May danggit kita riya 250 kilo. Rato may ampahan kita nakita riya ampahan ay 400 kilo. Agrotamban 80 kilo. Gayar may isda ka nagyabutan na makaron sa sudit ato nga merkado publiko. Pero paabot sa bangos, huwag kang problema. Abunda matagyapong kita at bangos. Kaya ito nga dyan, no? Abo kidro bangus bako nato niya nga nagaputan no magaling niya kay Kapitan Rio Fernandez ya di kara sa aton nga nakaplaster kay aton sa akong likod nga ra puro halos nga bangus no kay Mamining Tolentino kaya bro Jupil na inara na nga nakasari-sari nga mga bangus una no kay kana likod karon na Rodelin Bunlis bangus abo randa mga bangus una di karon kay Nay Marit magsisi nga latok no ina di karon do mga gahilira nga gabligat mga nakasari-sari nga mga bangus no. Depende sa gagkot bangus ha, may malintok ka bangus, 120 hasta 140 kilo, kagina pakas nga rin, pero pwede ito sa bawan, 240 kilo bangus, no? Nga niya, huwag at problema, pabot sa isda nga bangus, abot rato nga bangus riya. Pagabot sa karni, no? Abunda, ba't kita katulungan dyan ulit, karni, no? Raton nga dress chicken, agratong backyard, nga manok, kaya 200 hasta 210 kilo, rato niya native ng manok, 380 kilo. Pero kabot ro par si karnit manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karnit natin ito, baboy no, arang kasing porchap paglimpo, 300 hasta 320 kilo. Pero kabot ro par si karnit baboy, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Karnit natin bakag anwang, arang kunod kara, 420 kilo. Pero kabot ro par si karnit bakag anwang, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. So atong mga gulay riya, di ka na sa mayakong yung natindugan, no? Sa tabok lang lang ako, no? Bagsakan ni riya, kabung mga gulay riya nga naka-display. Katulong nga, mga binugkos-bugkos, ng mga priska ng mga gulay, no? Kay Mama Maria Dina Mainit, no? Anang unga, no? Sige rin, nagbinugkos-bugkos, itanda nga mga nakasari-sari ng mga gulay. Sa kiligil ni tatong nga pisik yun, di ka rin doon mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay, no? Ang sa pinakalikod, di ka rin doon mga binilog-bilog ng mga gulay sa tulong nga gilin. Abong gulay, pag di ka naman sa kilig, katulong nga, Mitchix yun, no? Kay Mama Bibi Magallanes, sari-sari store na haron. Kompleto si Kados, wala ka nang hahanapin pa. Inauntanan nung yung gusto, panakot ro na, mga gulay nga rin sa bagyo. Kompleto si Kados, wala ka rin doon. Kaya Mama Bibi Magallanes, sari-sari store. Ang sa katungan ko rin, kapareng among sa balirong at rin Mitchix yun, ang sa pinakalikod, itato nga kili, itato nga Mitchix yun, ina di ka rin doon, gabaligya, gakuskos, agapuga, itapayok, may pangbuko salad, basta di ka rin, gabaligya, basta di ka pang buko salad, no? Ang di karas akong itindugan, di karas akong tabok, yaro mga ginatawag dato nga mga sari-sari nga mga kakane, no? Mga frozen products ato, nagabligat mga prutas, mangga, no? Na kumpesos, dekados, mansandarya, no? Kani ay pagpagwa ni mo di karap, antos ka toke rod. Ina di karong do mga gulay, abo man di karong nagabligat gulay, no? Abong gabigat gulay, mga gaon na to, no? Kamu pisaging balingka, ina di karong kita ninyo. Di karong sa katangungaanan ni ta San Lorenzo rod, prutasan ni Papa Dads, no? Ready sa daga, bligyapin si Papa Dads, mga nakasari-sari, masaisisip mga itlog. May itlog maalat man si Papa Dads, no? Nang inabaligya. Agraanak iting karong nagabigat baon, no? Kainong ba?

0: adto lang kamo rya gud nga makapamakal kamo at Mr. Proud dela atong mga isda nga nagabutan ha ginaharos ginapakyaw man itong mga negosyante. Ang bago ako mag-istro ka itong adil, no? Ginagretso ito man, happy, happy birthday, ginaga, happy, happy listening, no? Kay Mama Risa Sarandin Mateo, yun ay may sitio guba, barangay Tigayo, no? Happy, happy birthday, ginaga, hapo na, be, birthday na, eh. Basta makaroon yung guro, birthday pa ginanara. Aga, kung gini mo, gadugang, paimot ka birthdayhan, ano? Aga, kaya pa rin Roger, oh, nag-alis, no? Happy, happy listening, ginaga, nag-chinati mo kato, no? Aga, kay Kapitan, Honorable Brian Captain, Nel Ibardolosa Candelario at Barangay Poblacion. Happy, happy listening sa pagkaya kagawad Honorable Jungjung Polincio at kagawad Honorable Lawrence Miraflores. No? Happy, happy listening din. No? Aga sa akong isuon kay Christian Chanya Melgariho nga reading radio nga magkandidato at kagawad sa may Barangay Poblacion. Former SB member George Agmela Kimpo. No? Happy, happy listening din. No? Kay Tuya Rixis, diba, sinasamay Barangay Linabuan Sur, happy happy listening gid ba nagaradio man dun magbalik it pagkagagawad dun sa may barangay Linabuan Sur. Kaya paring Junior at kay paring Rapi Alcaraz na sa may barangay Tigayo, no, happy happy listening gid, no, paring Junior ka na reading radio nga maging kagawad sa may barangay Poblacion, barangay Tigayo, no. Aga labi abi sa team Buboy Sabuko, no, ba happy happy listening kay bro Junito Flaviano ag kay no bol balik kagawad Gris Latsi Kayiban nga reading radio ng grupo ni Bro Buboy Sabuko. Happy happy listening gid kinyo tanan no ano. Agyapagit sa akon ng mga listener natin sa Trongil now sa bilog nga public market no aginaman sa may sila sira. Happy happy listening gid kinyo tanan. Dari ko Trongil dil may ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no. Magaling ito sa may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital Pantoria sa masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga Jun Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abo gid niya salamat ha kay Katulunga Jun Kabisila, direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility. Alin sa may provincial hospital, paos-os sa aton karanga temporary public market. Hay, ano pa rin yung ginahugat ha? Sa may mga inugbakay pa rin ag may mga inug panindahan ay pitsa 14 po yung makaroon. Motion, manindahan kita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Good morning anay kay Efren Flores inasan New Buswang ag kay Nong Gido Reyes ha. Aga kamanaman kay Ricky Gonzaga Bornales. Ginapatamyaw na it happy happy birthday kay Master Bibo. Vlog Bibo Jr. Happy happy birthday ko no, no? Aga kay Oliver Olivero.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Aga siyempre proportion balitaan nga inyo nga nabatian ay kinahatod kato nit Life Extension. Ay rong Life Extension ay may mid-month sale sa June 16. Pat July yun kita partner. Pakiayos anay dong kon June da o July 16.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: July 16, ayan, no? Rong Life Extension ay may pagahimoon nga mid-month sale sa maabot nga July 16, adlaw nga Webes, no? At kung may anda nga mid-month sale, siyempre, maka-avail kita. It 10% discount sa tanan niya mga Life Extension Philippines product, especially sa vitamin D3 mga katodo.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: O tihala, sige ha, bisita yan kamo ha, sa under yung opisina, sa may Riscati Building, sa may Mabini Street, Kalibo Aklan, sa Webes po yung ron, ha, ayun aga, Miyerkules, no? Para maka-avail ka mo ita 10% discount sa tanan niya mga produkto, especially sa Life Extension Vitamin D3. Ang siyempre ginahatod pagit katundugang it Bimig Premium, kitang-kita ang galing. Magabalik programang Tudo Birada pagkatapos si Jamagara.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Tudo Birada.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero gingumpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko ng pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
3: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
3: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ba yun po? Dito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, sa aton karang mga late tuners, ha? Sa mga nagbugaw-bugaw ay manami abirugamig kabiye, nagapaganupsop sa aton niya kaunod-unuran, sa aton niya kaugat-ugatan, ag sa aton niya katuganan.
18: May punto ang bawat komentaryo.
17: Good morning, anay kay Blinda Taay, ha? Aga kama naman ina kay Madam Los Taay sa Makato, no? Nga nag-monitor gid katon adlaw-adlaw. Kay Arcili Arellano, ina man sa Numansia, nagapamati man katon adlaw-adlaw. Ina sa Pirocho Villarreal Compound sa Libtong Istansya Kalibo, ha? Nga nagapamati man sa aton karang programa adlaw-adlaw.
18: Komentaristang walang
17: kay ni Lison de la Cruz, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Si Katodong Rinald Banjola, direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan.
18: Radyo Todo Live Report.
17: I-check naton sa mga natipon niya mga balita. Katodong Rinald, patrol, please come in.
19: Katodong Judel, sa aton karaga police report, pagaling iya sa aton karaga kalibo PNP, may kantanan kahapon, no? Sa natabok karang insidente, ita pagkakawan kahapon, baga ita aga-aga, no? Dito sa may St. Filipong, barangay istansya, sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Judel, no? Kung sin, gin na pabutsa, kita aton karaga kalibo PNP baseman, sa pila ka mga pagpagusisa, no? Aga impormasyon, itray karaga tag-an na ita sari-sari store, nga gintakawan Katodong Judel, nga hindi magnaba, no? Tatlo or tatlo ka mga persona, pero hindi ka nakita, no? Nga kawatan, Katodong Judel, nga nagbuo karaita kwarta, no? Kamalaman pila ka mga baligya, itry ka lang sari-sari store, aga hamta, hindi ka na sa may barangay istansya, no? Partikular sa may sitio Libtong, barangay istansya kalibo kahapon ita aga-aga katodong Judel, no? Kay base sa pagkapabutsag no? Ita ato sa kalibo PNP nga aga-aga kahapon mga 3:30 katodong Judel, no? Tag nagmugtaw, no? Runday ka nga tag-ana, no? Partikular, no? Rung asawa, itry ka nga may tag-ana, no? Itry ka nga tindahan katodong Judel, pangod gani nga mingko nakabati imaw, no? Ita sangag sa suod, itry ka nga sari-sari store, that's why nga insigida imaw, no? Garaga pag-usisa katodong Judel, ag timing gid, no? Nga anak karang hakitan Katodong Judel roray karang tatlong kabaga persona no nga una ta kara sa suod itray karang sari-sari store karang pangahulong tatlo itapila karang paligya kuna sambit karang kompenan Katodong Judel kung sin agin try para na lang nga gagso no o galing padasig karang nagdagagan no roray karang kabaga suspect paadto no sa direksyon di kara sa may area na ita IGS no di kara sa may Dima Agba Street. Ya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Judel kung sin may tangani no nga wagit ginalin ro dekrang mag-asawa nga una da time nagakatuwog do sa sambi krag sari-sari store tagabugtawan ro ray krag tatlo ka mga persona ka wagit ra no pa-identify Katodong Judel kun ray ka responsable nga nagasuod no sa krag sari-sari store sa sambit krag area no particular sa may sitio Libtong so 1000 pesos nga kwarta no ro na tigay krag mabuo ka man dum pila ka mga baligya kita sambi krag tindahan dong natigay krag mabuo itray krag mga wa kaila karang suspect nga makaron ay padayon pa nga ginapalo up ita aton nga kalibo PNP samtang sa piyakabahin sa pinapagkabagabalita iya sa toga kalibo PNP no nagkapablater ng kabii ronde karagasang tricycle driver no matapos nga ginaligar nga muntikan nga ginibaw karang Katodong Judel no nga hasagi itaray karang sang kapampasayro kaga van di kala sa may Osmeña Avenue, barangay Istansya Kalibo, mga tak na alas 7, Jessman Kabii, nag-report sa ito, kraga Kalibo Municipal Police Station, no, rin kraga driver tricycle, nga raga pagidaron kraga ita 52 anyos, no, nga residente ita barangay Istansya, iya sa Banwa Karaita Kalibo, base sa kraga pagpahayag, ana ginaligar, nga rin kraga pampasahero kraga van, no, Katodong Judel, nga paan tumat direksyon, ita Banwa Karaita Kalibo, ay nag-overtake ka na, no, ugaling, grabe tasig, no, anak ko nga pagpadagagan, nga muntikan na lagid no hasagi man rodek nga tricycle may gani nga ni kalikaw no rodek nga tricycle driver sa sambi karang bihikulo ro ana man karang katuyuan ka Katodong Judel nga ma-report sa ato karang kalibo PNP kay tama ka delikado sa safety ay iba man aton no kapag motorista baga nagabiyahe karang baga tricycle ka Katodong Judel nga ginreklamo iya sa aton karang kalibo municipal police station. Samtang may kanta naman kahapon no sa aksidente ginaguntad sa may barangay Aranas no sa Banwa Karaita Balete kahapon Karaita agahon no mga alas 9 agahon ka Katodong Judel natabo ro de kraga aksidente base sa aton kraga Balete PNP no ginaka impormahan ra itray kraga sangka tricycle kamanaman sangka motorsiklo no base sa kraga pagpahayag sa gintaligay kraga investigation Katodong Judel ginakaangkon Karaita minor injury no ro de kraga driver Karaita motorsiklo matapos ka matabo ro de kraga aksidente kahapon itagahon sa National Highway ita barangay Aranas sa Banwa kara ita Balete no kung sasin ronday kara nga tricycle hali ni mora sa sitso talipapa no de karon sa may barangay Aranas samtang ronday kara gabotor siklo halin iya sa Banwa Kalibo ag nagabiyahi no una karon sa area international highway akong barangay Aranas no sa Banwa kara ita Balete tag matabo ronday kara nga accident rason ita pagkatumba no itray kara gabotorista kakabangdada nga nakaangko ni mora ita lasto sa nagganyain kara nga party kara ita gawas kay sige daman nga ginrespondian kahapon no ita aton kara nga MDRRM Balete agaro de kara nga mga involbado kato do right after gin patay kara nga investigation do tricycle ay gin purari adegi custody sa aton karon nga Balete PNP while nagapadayon do pagpagusisa itaton nga mga kapulisan. So far no sa kabilugan matutaway ro aton kara nga first district no itaton kara nga probinsya Katakan wagi man kara kato do night mga reported nga mga untoward incident mga madrugoon nga insidente nga nagguntad no sa pila naton ka mga municipal police station sa primero distrito ita probinsya Takan kagakipiya sa aton sa Banwa ita Kalibo. Mga inisa ni kanaga balita direkta iya sa Kalibo Municipal Police Station iba pa mga PNP station sa first district ita to ga probinsya Katakan sa Gyapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
18: Radyo Todo live report report.
17: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Rinalda Banjola, direkta nga nag-report no, sa Primero Distrito, Kuaton Karanga, Probinsya Itaklan.
18: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
17: Isunod man naton si Katodong Rolly Boy o tagratong ging patigayon kahapon nga meeting hinun-anon. Mga katodo no sa Sangguniang Panalawigan Hall ag igto man yan ro aton nga provincial veterinarian nga si Doktora Mabel Sinyel. According kay doktora sa anang introductory pa lang ay sayra na nga abogong baboy ro nagkagamatay. O galing matuod ay uwa pa it basis or enough basis no to declare nga rung mga baboy nga to nga nagkagamatay ay naapektuhan it ASF virus ang mga katodo kasi uwa pa mana it ginatawag nga blood sample nga tao kung may hapadaga yun ha kung may hakolekta ag may hapadaga ito sa regional office, no? For testing kung positive or not sa ginatawag naton nga ASF virus. Duratong baboy nga gingbuan ita blood sample ang mga katudo, no? So ipabati namon kinyo, ha? Matagod malang ra. Dispatch the report ni Katudong Rolibo. Para masairan nyo mga kung nanoro estados. Kasi ruwago kabanwa hay nasa pink zone. Pag hinambang natin nga pink zone is buffer zone. Ruwago pagid hay una sa yellow zone. Meaning kung yellow hay surveillance. So wago is wago hay 16. Rupang 17 is sa Banwang Leso. Rubanwang Leso hay nagapabilin nga una sa red zone. Pag hinambag naton nga red zone, hay infected gihapon it ASF rong lugar mga katudo.
18: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
17: Infected gihapon ha rong lugar. Doyon do classification ngaging paguwa banwa, no? Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Ha? Ah, mga katodo. Good morning, anay, ha? Kay John Briones, ina sa Altamar, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagad.
18: Todo, berrada!
17: Tara ho, pamatian tatmayad, ha? Ipabati ko, anay, kinyo. Ro, statement kahapon ni Doktora Mabel Sinyel, it aton nga Office of the Provincial Veterinary mga katodo saging patigayon kahapon nga meeting kaibahan dong media kaibahan dong mga manog alaga it baboy naton iya sa probinsya it Aklan. Dong, prepare dong hara pamatian naton mga katodo.
20: Medaya nga hapon datong tangan.
17: Hapon, abil na hapon.
20: Medaya nga hapon si nga nagkaroon ng initiative si Engineer Villarreal. Magto sa office, nilibatan mo ang mga poor farmer hog racer na mag-meeting kita iya makaroon. Ang tuno all about ESF na lang. Okay? Sa makaroon, naadlaw, sayod ko, naabuong nakaramatay, nababoy. Pero, may declaration, ang declaration at binaton, karon, ay dapat may atong din ang official laboratory result halin sa regional office. Iyak kita makaroon, ang purpose naton sa bulig ninyo. Atong pagkatap na on, ang pag-spread iti ESF virus. Buligi man ninyo kami. Hindi naman masarangan na ang kami yan. Okay? May executive order si Governor naging pag-uwa na pwede lang na makasugod sa Aklan na baboy ay ang mga probinsya na under sa pink zone. Okay? So, doon lang alay kita. Ang akong makaroon, may ginapangayong pinutanan kung pwede mandatory muta ang reporting. Hindi ka mo mag-report sa inyong isip kabahay, inyong BFF, inyong katiksmate, may namatay niya. Abe, testingan sa abe, report ka mo sa inyong municipal agriculturist. Pag-report ninyo ka sa municipal agriculturist, ma-report ron sa dahangon. Tandem kami karon sa blood collection. Kasi, minsan, nagsungod na ako. Si Dr. Asinyal Gamba, mawali niya siya. Pero meron. Sina ko mabuhin? It result. Alam-alam man ako maghinambag iya na may ESF mo niya. Number one, karoon nga magiging epekto, economic losses. Katon nga taga-aklanon. Kung magpinuril ako, amay, para itong baboy. Lukuhon naman kamo ito mga biyahero. Number two, ang kapanik ang karoon. Diba? So patunayan alay natin. At if in case na mag-positive inyong baboy, yan bawa akong baboy, namatay. Huwag kong habuhin dugo. Ang amin ko rin buuan, the surveillance kami, random sampling sa inyong neighbor. At kung ang inyong neighbor mag-positive, kundi i-report man namon ron ito kasi may test kit kami. I-report namon ito ron sa ano, sa region na nag-positive inyong baboy. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-positive ka mo, yung pink zone at banwa, mabalik man sa red zone. I-consider lang natin ron nga incursion. Ibig sabihin, nagpakalit ako ng baboy, infected, that's when yung baboy namatay. So, kina-consider lang natin ng incursion. So, pwede magkaroon na hindi i-download, ma-download ang atong naroon na pink zone into red zone. Kaya lang, ano ang para kung ba't sa dyang balita, huwag pa ako nakabati from the Department of Agriculture
0: nga may ginataog sa nakapon na indemnification fund. O sino ang namatayan ba nga ay parehas last year nga, di ba, ginabalikan ka mo. Eh, sang kiri, at least may gabalik ng kwarta. So, siguro, ipundo ang Department of Agriculture para sa indemnification fund. Sa makaroon, nagpagawa si Governor at memorandum. Mabasa man yun doon na ron. Nga gina-encourage tanan ang municipal mayor na mag-put up at border checkpoint sa tanan ng munisipyo. Ag mag-putang it personnel ag with corresponding PNP para ma-strengthen din na ito ng pagsugod ko bakit mga baboy. So, ito yun ang anay ang ako nga mahambang makaroon. Ma-focus, anay kita, anay sa ato nga lecture. Hindi na galing, after it lecture, baganatan kita it question and answer. Okay? Ay, ako kamutanan sa baton. Kasi, ang office naman karon ang concern, may pinakamabaho na concern regarding naroon sa applicants file number. Salamat nga po.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, so there you are. Hato-haro portion. Opening pa lang to. Ay kung ipabati na itong tanan, ay basi maubusan kita't oras, mga katudo, no? So, uwa pa it-report, uwa pa confirmation doon ng opisina. Kung may ESF pro probinsya itaklan. Ha? Pero, aminado si Doktora Mabel Sinyel nga may nagkagamatay yun nga baboy. Ha? The question is, may mga tiskit man kuno sa daig to, ay tao, kung ginaalin doon tiskit ngayon, basi ginagamos. Ha? Nga dapat ay mag-penetrate yung sanda sa mga kabarangayan kung si Indo reported nga may mga nagkagamatay nga mga baboy. Ha? Ag igto sanda mag-conduct ita blood sample. Mangolekta ba? Para nga ipasubject sa laboratory igto sa Iloilo, no? Kung igto man doon ginadaga. Ag-igto ginapagawa dong resulta. Para at least baga masabat ag mapahagan-hagan. Nga kung hindi naman ESF ang ginakamatay, at least ma-advisan ko inyo nga mga teknisyan. Nga maura, ma'am sir, do inyong ubrahon ho. Daya rubugong ho. Bakgan nyo rag applyan, makararupag apply sa inyong mga alaga. Kaysa pabayaan nga magkagamatay nga magkagamatay, ha, ay matsa napupuna pa ni Doktora Mabel nga kamo abi manay nagareport sa inyong mga BFF sa inyong mga kagapitbagay. Oh, testingin niyo man abi manay nga mag-report sa inyong nga mga veterinaryo sa inyong mga opisina itmaw. No? Ay kung mag-report ka nga ni hay rugi na sugo pat ananda nga mag-obrat report hay rubarangay agdayon yang ritokanda hindi nga dapat sandat ang ito mag-agto ag mag-usisa mag-investiga ay andang trabaho ron bukon it magpungko yang ang maghugat sa report it barangay barangay ha kuno i-record anay ro mga namatsyat baboy or may nagamasakit nga baboy. Ah, kung nagamasakit po yung iparecord. Oh, ipablatter ko no sa barangay. Agad do barangay, rumadaga itreport sa opisina itamaw. Ah? Oh, tapos nga maitao to, ano dahil do obrahon? Ah? Huwag pa kamot obrahon hasta nga mamatay rumaboy. Oh, huwag ka mo ka pangulikta it mga blood sample. No? Ay dapat ang ni Makon, kamot aron nag-aos-os din yung pag-isalig sa mga barangay.
2: komentaristang walang sinasanto.
17: Ay, kung nasalig niyo sa barangay, eh, barangay, abo man ginatrabaho, ha? Ay, waron, parehas lang kamong nga, parehas lang kamong tanga, karakon, magmauraro aton, karang ginapunto. Ay, ruma alagaan ag maproteksyonan do aton ya industriya itbaboy. Nga ginahimong payangabuhian, ha? It aton niya mga kaigmanghuran, ay hamakon mo kamahay ko urok makaron, manaba makaron 5 mil, may una pangani ko no 6 mil, aro urok. Ang mga katudo ay tao kon, gamahay pagidu urok ka na, kung magmaurang hinampang nga mga katudo, ay roaton niya mga kaigmanghuran, nagagagas, nagagagas eh, nga makabakay, ag makaalaga, no? Ginahimong alkansiya, ginahimong kwan, kung baga daw ina ginatipon para maibaligya, mabalik man ang kwarta, no? Kaya pila gindi mong ginakita, bisa baboy nga rin. Kung sa bilog, malaroon mong alagaan, dahil wa, sa kamahay ko, bahog makaroon. Sobra nga 2 mil yata sa kasako.
2: Todo, berrada, berrada.
17: Ay butang tabi, 5,000 baboy. Bakay kahit bahog. Oh. Sa daywang bugan o tatlong bugan, pilang kilo, pilang kasako ro imo nga maubos. Ha? Ah, mga katudo, may una ron niya kuan ay, multiplication do mga manog baboy eh. Kon sa sangkaugo, ay pilang kilo ra makaon sa sangadlaw.
2: Ah, may una ron eh. Ang bawat komentaryo.
17: Oh. Ay sa kamahay-mahay ko, kilo it pids makaron, di ba? Ay bihira man makaron nagagamit itdamog, ay siyempre gagagas ka man itapanyimpo nga ruimong baboy ay daywa o tatlong bugan ay maidispat sa mugon.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Good morning anay kay Ampod Paul Malapit, kay Leopoldo de la Cruz, at kay Mrs. Flores. Wow, Mrs. Flores ha, nga nagamonitor man makaron mga katudo, no? Okay. Si Katodong Rolly Boy, naka-standby.
2: Radyo Todo, live, report, report.
17: O, i-check na natin si Katodong Rolly Boy, direkta sa may segundo distrito, Kuaton niya, probinsya Daklan. Sa natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
21: Katodong Jitel, no, sa aton niya, police report, aliyah, sa segundo distrito, Kuaton niya, probinsya Daklan. Partikular, unang report niya, buo natin sa bahay ni Manua, Espiso. O, ito, Lito Municipal Police Station, ako siya yung kahapon, was 50 oras kahapon, nagka-vehicular accident, and it ang random na tabo, no? Kahapon sa barangay Karadugdug, no? Sa bahay ni Davis Cruz, kung siya yung involvado ka na dahil mga motorsiklo, at siya ka multicab nga Rosco, na kung siya yung dahil mga driver, dahil mga motorsiklo, ang nagpagilanong 28 anyos ang taga-batuan sa Banuat Ibahay ang sabihin ng pagiging driver nga nag-edad ng 40 anyos man it masabit man nga barangay sa Banuat Ibahay kung sila halit sa populasyon sa Banuat Ibahay sa balik ng buka sa bahay it makato down to Ibahay pero ni Carlos sa may likoon ayon crossing no it patut kogon ay anda nga man nga ka kon kana naka gira sundan ro sang ka multicab no nga Rosco nga konsen sa liko na medyo nag sagi anay nakabunggo sa una nga motorsiklo na nagedad 38 anyos sa may nag nalakit na portion kailan nga bumariskan imaw agro anang kasunod man nga motorsiklo ay sumunggaman ka na, no? Agregdaywa ka driver, nakaagom ito nga minor injury, yung inrespondihan ko ato nga disimulisipal prosesyon at the same time ko ato nga MDRMO nga gitawala sa that first aid o nga plano nga ay dagon ni magkutara sa nota hospital pero natumaliban na agregdaywa ka mga driver at sabit nga motorsiklo nga hindi magpa-hospital, no? Agrong driver mo ta, sabit nga multicab nga Rosco matapos yung insidente nagpalagyo sa masambit man nga lugar di talaga man anak na nga section nga multicab no na kusin gina follow up investigata ito ato nga mga kapulisa di talaga may piso rong anak na nga pangagan kusin orong driver alin talaga si indong masambit man nga multicab na amorong involbado sa nasabit bang nga aksidente. Samtang doon mga motosiklo, game-shielding anayya sa ato nga kusuya ko ato nga liso PNP, arong drive ka mga driver, hay nagkuli pata, no? Samtang yun na pwede ang mga po nung pag-follow-up investigation sa ato nga liso municipal police station sa nasabit man nga incidente kato doon nga Jibel. Sa pila sa mga municipal police station, yes, sa segundo distrito, sa Amburwanga, Manay, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato, no, Agnumansya, Madinaw, what mga reported na untoward incident ngayon reported niya magluwas sa Banwa, it liso. Butang bagon, matawahay rung ato niya sa segundo distrito as far as personal restitution is concerned. Yun lang na initial, ato mga ating mga information nag-report, no, alin niya sa ato niya area of responsibility live and direct nga nag-report sa ato niya Numansya Municipal.
17: Ato dong role.
21: Sa ato niya birada. Yes, go ahead.
17: Ano ko man doon mo nga mino makaroon?
21: Sabaw.
17: Ah, sabaw. Kahapon, fried rice with the chicken wings.
21: Oo.
17: Suru imong mino makaroon para sa tagpagamati, sabaw.
21: Sabaw. Kung hindi pa kuwabos yung sabaw dito,
17: ha? Ah, sige ha. Ay kung kuwabos, ay sabaw yung bisan wat pataw.
21: Ha? Sabaw pa lang, walam na.
17: Oo. Ang importante may sabaw, bisan wat pataw. Okay. Diba?
21: Okay.
17: Mahimo ba nga kay kagawad ron, nga wait pataw, ro sabaw?
21: Ay, hindi na pwede ron.
17: Si kagawad pa. Diba?
21: Kagawad, el... Ano gani?
17: Ano? Willard.
21: Si kagawad Minabis.
17: Oh, Minabis. Willard. It barangay, poblasyon.
21: Poblasyon.
17: Kalibo.
21: Ipindon din dongguhan.
17: Ay, kung si kagawad Michael Villanueva yung saligan, wagid. Wagid. Wagid. Kung yung ora itong saligan, manamaanan ta kita. Diba? Ato dong Rolly Boy. Manamaanan ta kita kung yung ora itong saligan. Okay. Sige, good morning ha kay kagawad Michael Villanueva Solina. Nagapamati.
21: No, sa pag-monitor makaroon sa anang Bluetooth speaker.
17: Kung nagamonitor eh, ginalibot-libot na manggali. Ginalibot-libot manggali ni kagawad Michael Tanan. Hindi, rambot, ahambagon, si kagawad Michael, hindi lang diehard sa kwan, sa Radyo Todo, kundi ginalibot-libot na mantanan. Dakpan ko eh, tapos ko programa, tamyaw man timos piyak eh.
21: loyalty
17: award sa December. Roma Kabaton na karay si kagawad Willard Manabis na Makabaton ka loyalty award.
21: Ayo. Ay, diba? Kada sampot ko tabi hay ano ka ng Bluetooth speaker na hay gatunog ka hay
17: nagagaak ka ng speaker sa kabastugo na sige ang pinamati.
21: Yung napang nila yung tunog iya sa anak karamihan katubang.
17: Iya kapag yung sa may highway, batiyon yun. Diba? Sakop na robilog na tindahan eh. O, sige ah.
21: Doon si kagawan, poblasyon kagawan, ilang binabis ita, pindon pintungguhan at patahan. Likod ya, likod it, naman sa public market.
17: Yun. Ayaw, kamo sa printi eh. Iwa ta sa printi, sa likod ya tayo mao.
21: Sa likod na tayo mao.
17: Okay.
21: Okay, so live ka nag-report niya sa ating nga area of responsibility para sa Todo Miranda. Ako naman sa Todo Rony Boy at Radyo Todo KD nga
1: to. Radyo Todo Live. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Good morning, Anay, ha? Kay Brother Jamar Carpi Julian, ita plak of the Divine Mercy, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad, agroray nga porsyon balitaan, ginahatod katon it Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension Philippines ay may pagahiwaton nga mid-month sale sa pagabuton nga July 16, 2026 adlaw nga Webes, no? Ag kung may anda nga mid-month sale ay makaabil kita ita 10% discount sa tanan nga mga produkto, no? It Life Extension Philippines especially sa vitamin D3.
4: komentaristang walang sinasalo.
17: Ang siyempre ginahatod katon it bimig premium kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
4: Judel Rentillo, komentaristang walang sinasalo. Todo Berrada.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Skinnelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong puhog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
14: Try ko po itong rice ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
13: Thank you very much.
14: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, tama.
14: Well, marami po salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo Berrada. Berrada.
15: Good morning, Anay, ha? Sa mga kusinero at kusinera kuno. Ita Midyos Restaurant, no? Una sa Mabini Street, Kalibo, Aklan. Ayan, ginapatam niyaw ni Chanda Tunnel Paruhinog. Manami siguro doon, ruandang gaha kara rito eh. Banda sa, mahaba manabi ro Mabini eh. Kung siin banda, no? Katubaga sa may kanto, ita Crossing Buswang. Paagtoriya sa may sa may bagaligyaan nga Ratbugas sa Jiris Palay, no? Dinukanto eh. O kahabaon ita Mabini, no? Oriya kamo di kara sa may Prenti ita Hospital.
3: Makita ko
15: Mitos Restaurant, no? Sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo. So good morning ha sa mga kusinero at kusinera kuno nga mga mahugod, mga mabuot. Ayan, eh, siyempre, kusinero, kusinera eh.
3: May punto ang bawat komentaryo.
15: Nakasalalay ro yaha. Timplada nga manamit. Ayan, okay. Now, ginahugat-hugat natong dulinyada no, ni Mr. Oriel Aspinas. Aton nga Municipal Agriculturist Office, no? Or MAU. Iya sa LGU Kalibo, no? Kasi king pa-schedule nga ni naton kay Katodong Ruliboy. Sayod man naton nga may mga protocol nga ginasunod. Pero ro aton man lang, ay ano ba garo andang sarang mahimo? Or pwede nga mahimo, no? Makarang mismo si Dr. Mabel doon naghambay nga nakasayod imaw. Nga abo yun nga nagkagamatay nga mga baboy kuno iya sa Aklan. Ha? Pero kung basihan ta sa classification, ita Bureau of Animal Industry, no? Kung Department of Agriculture only leso, roon na sa red zone. Ruibahay na sa pink zone, agroibahay na sa yellow zone. Ang mga katutubat, white reported. Nga may confirmed cases, it ASF iya sa probinsya Itaclan. Pero, anorokosis, kurayang pagmasakit at pagkagamatay, it mga baboy, no? Ako aton nga mga kaigmang huran sa portion.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: O iyagon sa piyak naton nga linya si Mr. Oriel Laspiña, si taton nga Municipal Agriculturist Office, no? It LGU Kalibo. Sir Oriel, good morning.
17: Good morning, Tal Gidel.
15: Kahapon, sir, nakapartisipar man ka mo sa meeting ato sa Capitol, presided by Dr. Mabel Siniel.
17: I guess may kuha ko kaano kung si Dr. Jana Ramon yan naka kung naka-attend si Dr. Jana, no?
15: Uh-huh.
17: So, tinisarap na ito nga. Okay. So, nabalitaan man ako, no?
15: Pero as far as Kalibo is concerned, no? Ay si Dr. Mabel nga ni, saanang statement, opening statement kahapon, no? In general, ginahambag na ng sayod mananakon nga abuon nga baboy nga nagkagamatay. O galing ay uwa pa mana it basihan officially naging pag-uwa from the regional office kundo rayang mga nagkagamatay nga ra ay sanhi ra it ginatawag naton nga ASF virus, no? Kung nakakandak it blood sampling roaton nga provincial agriculturist office, no? Or konsinuman para nga ipa-laboratory test ito sa Iloilo, no? Para may enough basis kita, no? Nga pag magiging basihan for the declaration nga ro ASF abimanay nakasugod or negative pa kita sa ASF, no? Ang iba't ang mga masakit, no? As para siya sa Banuat Kalibo, ako mismo personal, abo ro ako nga naka-istorya go, no? Gaya go nga mga nag-aalaga it baboy, no? Nga ro andang baboy nagmasakit, aging dali-dali nanda dispatsa, ruandang baboy nagamasakit, ging dali-dali nanda it katay, ag ibaligya, no? Ruibahay, uwa kita maagapi, no? Namatay, ag anda karangaging ubong. Now, rupang utana, may report yun ba kita nga nabaton? Akon may una, ano ruging himo it aton yung opisina?
17: Okay, no? May una kita mga limbaton nga report sa opisina. Galing ay ero mga ginrepo si tabi sa ito na uwaon sa natin nabili niya sa kasi dato lang man doon da nga baboy, no?
15: Namatay ko na, ta. O habaligya ko
17: so, ta. Oo, oh, iba, habaligya ko ta. Ayun, siyempre nga panik sanda sa real niya sitwasyon. So uwaon kita at mabuo na yung blood sample para kanda. Ito happen man nga na yung ano ko ta kami, nagatandak man it, blood sampling sa ibang mga bakyad natin nga nag-anay at baboy. Ugaling ngayon, nag-hesitant sanda, no? Dahil nga nga basi, kung ano pa, hindi, abisa na magpasugod man. Tanda nga mga katangkalan, doon nga nga, dahil tanda nga pag-isip man niya. Sakali, simple, kami abis opisina, kung sinsiin man siya, dahil nagto nga mga nag-isi kami man sa inspection sa ato niya mga may kapakatay ba sa ato niya slaughterhouse. So makarahay, hesitant man sa nadid, ginapatanaw na nakamon ng mga namat,

0: nyaron nga namatay nga to, may kaibahan, pinuri ka na. Pero kato kita mabaw sa anang mga kaibahan. Doon dahil dato niya na yung i-test. Subject kumadayin yung mga poro conservatory, ito matagihapon sa ato niya regional yung laboratory sa Department of Agriculture.
1: Okay. Now, so, sa rayang sitwasyon, Mr. Las Piñas, uwa ba nga it otoridad o Department of Agriculture o do inyong opisina nga maging mandatos or mandatory no nga i-require durayang mga lugar kung siin may mga suspected no nga mga nagkagamatay no ag di pa natin masairan nga makakolek kita ita blood sample no kasi kung magmaron do mentality ko aton yung mga manugbaboy hay paano sa na maproteksyonan no ag basi sa ulihi baga hay kamuguman do basugon nga wa kamot ng obra.
0: Yes, yes. So, ano, among kang ginobrahan, limbawa, may nag-report di ka to sa sangka area, agawang higit kami at na yung mabuhuan at sample, no? Blood sample man, ha? Kasi wawang man at taxi sa itong area, yun na, ano, namun di sanda, kung willing sanda nga magpa-disinfect. So, rin lang rin na ito niya ginobra karon para just in case, nga, kuno, yung nagit man, or anything man gig niya, ano pa man niya masakit, ay hindi yung giman yung mamaka yakta pa. So ako yun yung inaobra ay may mga kung may unang mga na anuhan yun namatayan o kung ano ipaboy ay sige na ginapagtunan man ito no na doon willing sanda ipasunod saan na total yung iba manabi kung wao matat takso na ako may namatay rin katong area amon doon dahil yun yung gina disinfect no yun yung amon doon dahil yung ikaw yung mga disinfectant para at least ay ina yung imang makontinue na yun magyakta o yun yung masakit
1: so hindi taraton pwede nga mabuan itugo o patay yun.
0: Oh, hindi ako hindi ta binaton house ma ano rin naron na based man sa ano ni sa ato niya veterinarya no.
1: Okay, so dapat
0: ang medyo may patay ma o
1: dapat sa buhi na kita magabuog okay, ita blood sample. Okay.
0: Hindi ato na
1: so ngani kung magmauron uwa pag ita kita may hakolekta sa mga lugar nga may mga reported yung ano yung mga nagmagasakit ang nagkagamatay no. Uwa pag ita
0: may hakolekta kita,
1: nga dugo.
0: May una kita mataka tudong Jodel nga halimbawa may ina sa barangay Puok. May nagpa ano mat anawiling matasanda nga kasi sa andang lugar ikaw may namatay nga ni so gin-encourage sa andang sanda nga buwan na to sample ang may mga nabuo matakitang may blood sample collection nga negative mata imaw so may nga doon na tagin pa disinfect mata naton o galing isang isang kanya niya may unang pinababalita niya aron ta medyo madasi yung pagkamatay o iba ay ang mabaho man ng mga baboy ay ina ano lang ng dagig na wa pabitabot sa social media na bibita nang so you know medyo naga-kaming sanda so ang sinida ginakontakan ang ginanda at manog ano kaysa mapatay pa iba matuod eh
1: mapos na ng nanda kung ibaligya no?
0: Mapos na nanda oo maliho na matangani nga naga usa at ang kakasay sa andag, ina, kanang daging kaon na sa andag. Ang ikonsumo na kananda.
1: Ikonsumo
0: ang ibaligya man, diba? Nagalibot man, nagalibot man. Nabi atong team, firme, may team matakitagid ko sa opisina. Kay bahan naman niya, kung parang pati yung inspection mo niya ni, ay, may nga, ako ang magigit sa ano ko tagin nga, ruyo, nagapa, na iyang, pa-inspection, all the time, example. Makara, ay, tuwad niya ni, nga, team zone kita, sige, tingnan na ito niya. Pwede natin kita makapainsured ka sa Don Jodel, no? Kasi tingsun yun kita. Ay, rin yung dayo, rin yun, may mga nag-asood yun sa atong pisina, nga. Abi, ipainsured yun nanda. Basta, rupatin niya, abing na hindi yun magsubra sa 4 months, ang mga 3 months, eh. Hindi pa tanaba sa nama pa-insured. So, rin yun doon, ay, pero amo na kaanin ginobra ka ron, ay, at least may picture sanda or video sa mga tangkay. Hindi malabis na magpasurod yun ito eh. Kasi for biosecurity ananda, may sure.
1: May sure, oo.
0: Oo, hindi pa sanda naman magpasurod. Sige naman, para sigurado kita, picture para masunod din yun o mga biosecurity measures nga para ma-insure din nga baboy. Pero yun doon, dapat libon imaw, huwag mo, ano ba, na-screenan imaw, tapos may imong nakapalibot na mga abang no yun doon may footbath do pinaka importante may halimbawa bago ka sumuting tangkay may shower in ba shower
1: may nagapakan ka no may hugasan ka
0: nagapakan ka ag mas marami ka may maligos ka na eh bago sumuting tangkay may parang may paligusan ka man din karon Lang ka man magawa ay may kalibusan ka man.

0: punta at least ay ginatawag itong shower in, shower out niya. System to imo.
1: Okay. Now, gina-confirm nyo nga iya sa my part it book nakakolekta ka mo o galing do resulta is negative, no?
0: Why? No, negative. Although, may una, kita nga itong symptoms, sabi na Mauro, ay, huwag kita, ay, huwag kita may makita rin kita. Pinaka, yun, yun itong naman. Yan, eh. Una, standard ka to. Tax. Kung may mga nabilin ka to, ng sumot sanda, ay, ayang, ginduan namon, doon doon, ay, may ano man,
1: negative taktik, result man ni Mau. Okay. O even bisan kulira nga ra, sir, makatagapon man da sa ibang baboy?
0: Di man, bida dati ro, hagkulira. Eh. Parang same, bisan daran nga ito, Tomas. Makaano man din, Mau. Kaya may mga bakuna, takita, hagkulira nga.
1: Pero makatagapon, no?
0: Makaano man, Mau.
1: Oh, nga dapat matutukan man do aton yung mga alagang baboy bisan ginatawag nga hagpulira no ro nagaigo no.
0: Oh, makarabi ay wow na bihingan it nagapag. Na pansin nga nila mo at hingat di pagpulira makala sa amon nga opisina no na kita dito sa request nga sir pagpulira dati kita doy. Maano kita sandaron nag request nga na pagpulira sanda. Ay makarabi medyo waon man ko si bilang dagon ay yung dispose sa sanda dispose what ano ay ito yun doon kasi wala kang mauron malaki iba ang ibo ko may gilis pintong siya sa kolera pero iba yung mga yagnat yung gilis yung gulping hapo mga kaya nakaw niya mga stress yung mag yun na inapo yung mga namamatay lang yung mga
1: okay so dapat siguro kung may mga maurang nagamasakit yag i-report yag sa inyong opisina no agad matanaw gagi no ay kung hindi nandar pag i-report ang nahadlok sanda ay paano nanda maproteksyonan man doon ang kagapit, no? Or doon ang kasimaryo nga may mga alagang baboy, di ba?
0: Oo, di ba manabi ka sa doon siya dila, yun, nagamba man niya. O, hay, kung naya nga, nag-i-set good man, eh. Ato na matay, rin ka to, ato, ligyan, ato, yun na mo na. Kung pag pinatest, paman na kami.
1: Doon ang dang, kuhan, ang dang, sabat.
0: Eh, pero, amon doon, ngayon mo, din natin sana sa mga kabaranggayan niya. Mayroon na matagin niya willing na magpatest. Ay, basta may result sa tarahin yun ay gina-insigida, gina-pa-inform at natin sa dapat negative on.
1: Okay. So sa makaroon, Abi, as of July 5, ro-report it aton nga Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, nabilong robanwat kalibo sa wago ka mga munisipalidad nga una sa pink zone, no? Or ginatawag yes, aton nga buffer zone, no?
0: Buffer zone, yes.
1: Oo. Only leso, ro identify nga red zone. Pag hinambang natin nga red zone is infected bata imaw gihapo, no?
0: Kita yung ginat. Masa may report. Masa may ano yata kahapon do leso. Masa bago ang gitman niya naka-pink zone yata sana.
1: Ah, naka-pink zone na ang liso, no? Yes, kasi report
0: kami. Official.
1: Ko July 5 ay nasa red zone sanda, no? Infected gihapo, no? I think ro probinsya Taklan ay tao yung baya, ha? Kon una gihapon excess ro ginatawag naton nga ESF kasi wa man abi siguro may nagapatest no para ma clear ma determine no nga ro aton nga bilog nga probinsya Taklan hay ESF pre na Mr. Las Piña sir.
0: Oh bali although ro pabilogan ni probinsya Taklan is sa pinso matimaw na yung bali ano ang sistema karanan ba na yung may mga kita nga tabi kita sa aton no nga yun na tingwa gid niya mga team do things ang ginatawag wali nga bis kaya di man sa aton sa Banwat Kalibo ay wa matabi natong ginakonsider doon nga biyahe no kasi dapat abi sa reported niya wa may pasitin ka ibigin sa locality at tama na iya sa aton man ang Kalibo do yung mga nag-positive. Kasi kung biyahe yung mga, siyempre, kung halimbawa na, ayan nga, ay, may mga cases nga na di. So, sa makaroon niya, ngayong sistema, parang nag-ano, sabi man doon, ESS, parang, ay, ina, matabi di ako naman ron. Ganyan nga, ginatawag ka ito ng mga veterinarian nga, naging endemic, yung mga tama ng, ano, ginatawag. So, una matamis mo po ang bantondo virus nga nag-ausin mo lang ron eh. Na yung atin po nga makatrigger at di ka naman magaling mamagap ta kung may anaw baka nga maanohan niya host o nga matatnan ima o rin naman doon.
1: Kasi sa yun man natin nga rin ang ASF virus nga rin sa contagious na na, di ba?
0: No.
1: Oh, kaya nga dapat ma-contain niya
0: gina. Pero ano man lang abi, pero ano man lang abi kaon ka tutu judel, ay kapin pa sa amon nga may mga biyahe, abi ko namatag, medyo ginaanohan namo sa ibang lugar. E di nga pa, ano namo dun sa mga, ginapa-quarantine, no? Sa mga biyahe nga ra. Within 5 days or, why, 5 days to 15 days, agwat namatay, record siya, yung mga stock tayo. Yung to say, safe, ibang araw niya, nga stocks, nga earn. So within 5 days or 15 days, ngayon namatay rin karoon, medyo gulpe mo mamatay, hindi na sa dayon, ay may kasi na iwan na dito sa rin naroon.
1: Ah, okay.
0: So now, yun, ano, not unless nga mabuhan na kasampo, like,
1: na-test na ito. Now, kaina na-mention mo nga kung iya kita sa pension, ay pwede ipa-insure do alagang baboy, no? May requirement, Sir Oriel, nga bisan sambilog o dapat may... mabahong nga volume it baboy ro pagpa-insured o bisan sa bilog pwede mapa-insured?
0: Pwede ito bisan sa bilog ang katodod yung pen. May mga ginapaw kita ko niya ang strips mga requirement may papel ka niya ginapa na yung ginapahin mo natin sa atong yung manog alaga. Ginapaw kayo may kami ko niya slip nga sundo na naratory niya rin naka ulit naka screen demand or trapal gusto na meron nun at dayang may foot bath imaw, may shower in, shower out, yung ginatawag, no? O magiging tinatawag ka todo dito, na shower yun, ha? And parang paligsan ba yun mo nga? At least may PPE ka man na nasa yun mo nga, nga sangkay.
1: Siin dapat maagtor may mga baboy nga rali, bawa iya sa kalibo para magpa-insure?
0: Iya sa atin nga opisina ka todo dito, no? May ni atin man sa barangayan, makaraya sa ang adlaw o sa barangay Puok nag-schedule man sanda. Maantor aton nga team dito sa barangay Puok para magbato nit mga application para sa insurance nato.
1: Okay. So abo pa iya sa kalibo katon sir nga nag-aalagat baboy?
0: Na sa amon nga ano adlaw may mga gapamakal, mga gapakatay, no? May una tatali hapon nga naalaga.
1: Abong
0: pata. Yung niyang, may mga pa-inspection sa takamon. Nga, di ginabakay na darato nga itong baboy sa tag-ana. So, yung sige na rin abay, gina-issuehan na ito ni health, veterinary or animal health certificate. Para,
1: ASAP, para
0: okay mo, safe imaw. O, safe imaw, pwede mo mapakatay na ito sa slaughterhouse.
1: Ah, so hindi gali basta-basta nga makabakal it baboy makaroon o makapin kon bulyuman bisan iya sa sulit banuang kalibo. Kung hindi makandakan it inspection ko inyong opisina, agmesuhan it certification nga ASAP prero rayang mga sapat.
0: Una karon hay ginakayuan naman sa night barangay certification nga. Inaroon niya rin niya baboy. Kunti nung ginabuha. Kung siya nag-ana karon, may sure kapitan. So ipakita ng dakamon, ag... Yung sige, schedule lang dahil naman na morning, abik ko na itong schedule kasi itong Judel. Pagkahapon dahil karon hay libuto niya dahil ito niya team, no? May daywang kitang ka-team nga naga-inspection para isyuhan dahil is veterinary or animal health certificate. Pag may andang makaroon, pwede sa nakapatay o kasuhod sa ito niya palibumik lang.
1: Okay, hindi man basta-basta madagaro baboy sa slaughterhouse kung wat mga waron yung mga documentation.
0: Oo, pag-uha it makaroon, health certificate, barangay certification, health certificate, and, hindi man nabi kami mag-issue it, health certificate, kung wat man it certification ni halin sa barangay. So once na may health certificate, may ato nung ginatatakan man dayon sa ato ng mga team, and natunan nyo dalig to sa slaughterhouse. Once na tuwa ng mga documents mo o requirements, hindi kakasugod sa atin na kalibumit ka.
1: Okay. So padayon do monitoring ninyo, no? Sa aton niya kalibo slaughterhouse.
0: Yes, so adlaw-adlaw rin sa tubog-dudel, no? Tapos kiniyaman sa liwan sa mga talipapa. Ay gina-make sure good natin nga o ginabaligya sa talipapa man yan eh ay may mga kompletong requirements. Siguraduhon nga aton nga meat plant do una nga ginbuan ng diet na yung meat inspection certificate. Kung bukod na nito aton nga kalibo meat plant ay siyempre may ordinansa matakita ay ito tanin mo ibaligyan kung basta liwan matanin mo yung takatay ito kating pagbaligya sa liwan. Doon yung taro, no?
1: Okay.
0: Basta bitin kalibor imong nabaligya, na dapat niya katakalibos pa sa
1: ang. Masakukan o nga to, nagkanda kamot inspeksyon sa mga talipapa, no? Outside the kalibo, no? Sa mga kabarangaya, no? Agmat sa may mga hasita ka mo, may mga akumpis ka kato nga mga karne?
0: Oo. Pag buko na may kompleto mo, napakita ka to doon, Jodel. Pagwa ka papel na napakita, ay subject doon mo for hot meat or kasi halimbawa, binpakatay mo sa New Wash, anong litan na laman ano, New Washington or Banga. So, gamba, aligal ka nga, din ito ni mo ganpakatay. So, sino yung mga papel?
1: Mm-hmm.
0: Kung wala ka mo binapakita nga ito mo ganpakatay, o yes, sa slaughter house, wala ka at mga papel doon, consider di mga hot meat. So, ginakumpis ka na, tanda ni Mao.
1: Okay.
0: May una, matana nga, naghabol, matana nga, pag-abot sa police station ay, ngayang naging pakita o na yung sanda, ginabalik mo, taray natin ganda ron.
1: Ano yung ginaobra natin, sir, sa nakumpis ka nga mga karne?
0: Just in case, kung nakumpis ka, ginatong nagwasan at papeles, ay ginatipo natin ni Mao, obrahan natin sa report ni Mao, ipablatter. Sa liro, ano yung tanig doon is ginasunog natin. Once considered, yung mga hot meat.
1: Dispatch. Okay. Sinato na dayag na sunog, may aton nga disposal area.
0: Yes, gina may una karon nga kun namat labi iya sa aton nga kalibo ay medyo gina delikar nga kuwasa na halos iya na no dati. Pero ginagaong nato noon kay Ma'am Nening. Kasi once na makaroon niya, yung emergency cases ay ginasubtan, mataro limaw. So, ginagubong nato na limaw, putkutan. Agsunogon ganyan ni Mao.
1: Agtambakan.
0: Bago tabunan. Bago tambakan.
1: Okay.
0: May ato natakaroon niya kung abo, volume gain, hindi kaya sa ato niya basurahan, ay may designated na duprabi. Ito sa Pina, Makato, no? Ito rin ginapinsan at sunogon ni Pinsan.
1: Okay. Now, may information ka on Sir Oriel nga ginapa-implement makaroon per municipality o magbutang it border checkpoint?
0: O aba pa kami gabaton it official nga nayang memorandum or ano yang communication no nga rin gid man na pero kita mataya sa aton ay rato matag gidabantay gid abi sempre rin nga lang nga roga sugod duan siguradong gasugod sa aton ay ginapakatay ron ya sa aton yung slaughterhouse. So strict implementation kita sa slaughterhouse may dapat may travel permit hangga rin yung health certificate. Kung mga uwa rin yun yung papel niya, natutunan na rin pwede pasugtan niya sa Banoke.
1: So, pero kung in kaso nga Mauron, are you in favor nga Rokada Municipalidad magabutang ita border control?
0: Favor mas ako ka Totong Jidel, galing nga yun ay kung sa pananglitan gidman doon nga magbalik sa mga municipality nga mag kung mga sanang kung halimbawa, sa kaito yung manapang ay magbalik ro red zone. So, we need to protect ko ato niya Banorte Libo. So, ma-obligya gigi pa ron nga i-impose ato ang border control if ever. Yun na matabo.
1: Okay. Sige, no? Ano ro, Juan? Ano ro mga plano ninyo makaroon, no? Samtang uwa pa rin ginapatuma, no? Ay, di ba nga na-mention mo kung una natin nga interview nga may mga manog pamakay nga right baboy nga may andat ang mga kuan pasilidad sa guwa no it's slaughterhouse kasi hindi man maakomodar tara no raya baga ginasubject man ninyo ra sa documentation at inspection
0: ba kamagayan ka to digital
1: daya ma ko mga nagapamakay nga rat mabaho nga volume it baboy no nga hindi pa mabaton to siyempre kaabo no sa slaughterhouse ay may isot malang to aton nga holding area no ginainspection man ninyo iara sanda
0: yes so ka to digital wa na yang may mga stockyard abiron sanda. Pero stockyard na the within the municipality, kita ka rin doon inspection. Pag outside sa municipality, ito sanda ron. Halimbawa, kung tayo mata ng stockyard, halimbawa, leso, pananglita, no? May mga stockyard, sabi nga leso, may ginasunod sa kalibo. So, ito matasanda mapa-inspection sa Banuet Leso. Kung may mga inspection, matagdo ka ron. Pero yun nga rin nga, stockyard nga iya sa within kalibo, gina-inspection, matanatan nung sa Dogong Judel. Ginatanaw natin karon ron, dandang kaya nga veteran dari health certificate tungkol yan yung biyahir ni Mao. So may kung halimbawa kompleto ni Mao if health certificate waka na expire ay okay para naman makasood ay yaron pag may 3 days na lang abiron katodong judel do veterinary health certificate So may pag-expel doon eh. Wow, dapat mapare-inspection sa Dakaton Bayan.
1: Hmm, para ma-issuehan ito man. Natin.
0: Yes. Oh, oh.
1: Okay. So 3 days malanggali, no? O veterinary
0: certificate na lang ikabuhay. At hindi na namin nandaron magdala. Hmm. Iyan, lagi nga pakatay katodong judel. Kasi hay, sa slaughterhouse natin eh, all in, all out or nimao.
1: Hmm.
0: Alimbawa, 1,000 sumugod sa slaughterhouse. Alimbawa, 1,000 sumugod. Nakawata yun, dapat yung 1,000 na ron, makatay rin tanan, hindi rin pwede may mabili nina.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga ni, nga after karon eh, tatay tanan, ay, ma-disinfect ko dahil yung doon ato niyo man yung sotaraos. May, may pang-galing siya rin na ron. So, okay. Dapat all in, all out yun.
1: How true nga, bisan nila sa slaughterhouse ay nagakandak gihapon kamot blood sample?
0: Yes, may ato naka-blood nga, ginakandak na blood sample katodong judel, once ka may suspected kita, may una, being, di, may health certificate na sa imaw, kompleto matay mo papel, may una, pagsunod na itong nanda sa aton nga slaughterhouse, may una ka nag-aluya, ang ginakapo, may ginayag na. So, medyo makita agin na ito na limaw, una, agin sige na ginakabuan na ito ng blood sample, agin na pakatay na ito niyagi. Katawagan na ito mga napag-ana.
1: Mm-hmm.
0: So pagkatay, ay na yung makiti-inspection sa ginatong doon imaw, post-mortem nga ginatawag.
1: Mm-hmm.
0: After makatay imaw, tanawo natong doon ng mga bunod, sugod sa lawas, o ano pa yung mauna, o may mga indication eh, kung anong masakit.
1: Aha, aha.
0: So may ato matabiyagi yung katulong doon din nga ginatawag nga rapid test nga ron.
1: Mm-hmm.
0: May rapid test, sabi kita makarang ginatawag ito yung BA.
1: But super
0: negative. Yes, yes, negative na tayo makapagigit.
1: Okay. Now, may mga biyahe pa kitang ginabaton outside the Aklan ng mga baboy?
0: Pero biyahe na itong ginabaton, yun na, maliban niya, sa gin-mention ni Captain niya na yung order, no? Alin siya, Travin.
1: Hmm.
0: Negros Island, Iloilo, Capiz. So, wa kita ka nag-baton.
1: Pero Antique, ag halimbawa, Antique, Mindoro, Romblon, ay may una ko no, no? Nga biyahe pa, nagasugod matay yakaton.
0: Yes, may una, katodong.
1: Kaya gali, iya sa second district, abo nga nagareklamo, nga manmanat may mga truck-truck pa nga mga baboy, no? Nga nag-aagi, ag nag-aagi riya sa Banwait Kalibuman.
0: Open pa kita.
1: Open, patagalik kita di kara. Iya malang kita nag-close border sa may Altabas.
0: Yes, yes.
1: Oh. Okay, so at least, klaro. Ah, sir, may nagapangutan na ho, pahabol. May listahan ka kuno it mga kabaranggayan kung saan o pagabisitahan para sa insurance purposes?
0: Una ron sa aton niya, mga barangay kapitan. I think, paman, wagit ako it, makarang yung nabuitan, no? Kahapon niya, vitamin nag...
1: So sa barangay captain lang mangutan na, basi sa'yo si kapitan?
0: Yes, yes, sa barangay captain. Pwede na sana mag-contact sa andang mga technologies.
1: Uh-huh.
0: Kailangan man na rin para makapaka-schedule.
1: Okay.
0: Uh-huh. Anytime man, pwede kita ka-agtunan, matakamuhit ato niya. Mga staff, una kong na-request naman nito.
1: Sige, lastly sir, base may mensahe kamakon sa ato niya makikmangura, no? Especially sa mga manukalaga at baboy, no? Nga, hindi un kita mag-hugag, no? Kung una yun, dapat gahugag kita kung uwa pa, no? Para makuanyagin aton, ma-control, no? Pero rayang posibleng maging epekto it ASF kuman iyakaton sa probinsya at Aklan o sa Banwat Kalibo.
0: Yes, sa ato malang karong katodong hotel ay dapat ay sundo nato ng mga biosecurity measures na ginapatuman sa inyong mga tangkal, no? Situate nga hindi kita mo magpasugod iba matang mga tao maliban yung ikaw mana. Kung halimbawa, ayaw kita mo it, hindi kita magtao it damog sa ato niya baboy.
1: Mm.
0: Kasi rikaroon ginahalinan doon mga damog na ron.
1: Mm.
0: Dapat ay purely feeds lang din anay kita. Ngayon doon may footbat kita. Ano naton, i-maintain naton do may kalimpyo ang pag-disinfect. Mag-disinfect kita sa atong kalibot, sa tangkal. Pwede yun doon nga rin nga mga sun rocks, no?
1: Mm.
0: Alawa niya ni Motobi, ag-spray.
1: Mm.
0: Or mga may mga certain kita nga disinfectant, may sa opisina. Pwede ka mo kapanghayo, may aton itong ginataon na libre. May ginbakay ro aton niya munisipyo para sa ruyon niya ron. So pwede ka mo kapanghayo or pwede ka mo mag-request ka mo niya. Kami mismo ma-disinfect sa inyong tangkay kung gasugot ka mo.
1: Okay.
0: So yun niya, kung may mga pananglitan sa inyong libot nga makita ka mo medyo bukonit angay, illegal nga. Halimbawa, may mga biyahe nga medyo duda ka mo. Una, gakatay sa inyong panimalay nga ginabaligya. ay mag-report ka kamo para atin dun yung mga i-verify, no? Para ma-inspection na natin.
1: Okay. Sige, Sir Oriel Aspinya, sir. Salamat, Gid.
0: Yes, kaya todo yun. Thank you, man, Gid. Medan niya, gaho.
1: Okay. Sige.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: So yun, galero problema. Hindi magsugot do mga tag-ana it baboy o mga manog baboy. Nagadilikar. Eh, siyempre, basi si Insanda Halinda eh. Nagalinibot siya na, nag-in-inspector niya sa 16 barangay, no? Para inspeksyonon or i-disinfect or mag-conduct it na blood sample. Dahil ang mga nagamasakit, dapat insigida, i-report nyo sa taga MAU, no? Aruin yung baboy o galing. Pero ibabi, pag hindi ko ta magkaon doon, dispatcha ko ta nanda.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Patyag na ta may ugag na, dispatcha ko ta nanda, or katayon ta nanda, ipautang to sa baryo, no? Kaysa hindi
2: magkaon. Ay punto ang bawat komentaryo.
1: O, tisige ah, aton galing rangadugangan hinaga, no? Agrarayang reklamo sa TODA, no? Aton galing atrataron man hinaga, no? Other version. Ay, may ginghambay ka to si Sir Matt. Nga ro mga TODA nga uwa pa marilis ro andang uniforme ina pa sa printahan, mag-submit ita listing ito sa TTMU. Agad kun hidakpan ka, ito kamo sa TTMU ga husay, nga haraw ang pangagan, no, iya ako, uwa pa kamit uniforme, kaya abswilto ka.

0: Uwang kitat oras banwa sa aton kera nga paga ililimaw, makaroon nga adlaw kera ita Martes. Uman kita nga magakililita hinaga, Miyerkules nga adlaw. Sa aton nga pang Miyerkules nga edisyon ita programang Todo Birata. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo. With katodong Judjet da Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong Anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo si Amat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 147, Versikulo 5. Makapangyarihan ang ating Panginoon, ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Radyo Todo. Sa lipunan. Sa lipunan. May resma. Mabilis. Mabilis. Sa lipunan. To get the jet race.

0: Pagkatapos it, grabe nga buo-buo ito gan kahapon it hapon hasta kabie. Nagbutlak na naman si Haring Adlaw, maliwalas ang panahon. Manami nga bugad it pagay kung may pagay nga ginabugad. Ang linabhan nga nabasa kahapon, o pwede na makapamaga kamo tinabhan, ay mainit ang tiyempo. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. This is ice nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog ang Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man natawat pribileho nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat angay ag bagay yamang nga magpasagabat kita sa Dios. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes, 14 sa buwan it Hulyo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso, inyong kamano-mano katuwang sa pagatunit mainit. Nagabaga, nagaaso pangani nga mga balita sa Guwag, Sugunit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang, as usual, bukas ang munya linya. 268-4456, nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, kami nuna kamo sa mga yung mga baryo, sityo, punta at bukid. Okay lang yan, importante, may cellphone signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Punong-puno kita makaroon. Pulpak na pulpak. Pero unahon tanay diagat panyempo. Update, alin sa Weather Bureau Pag-asa, Korayang Bagyong Jose. Sunod sa Pag-asa, rong sentro, it Bagyong Jose, ginabarabana. Sunod sa datos it Pag-asa, magayo 1,095 kilometros este at Eastern Visayas. Yay mo sa may Samar Agliti Provinces. Bit-bit ni Jose rong hangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras, nagahugag sa gihapon northwestward kasarangat Dasig 25 kilometros kada oras, samtang habagat nagapikto sa western part at northern Luzon. Dong panyempo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Agla Union, may kogalhit-kalhit nga pagwanugan, may kibahan nga pagpangilat, pagdugdugdug, epekto it habagat sa nabiling nga parte Pilipinas, may magakagaka nga pangapagwanugan, may kibahan man nga pagdugdugdug, epekto mata, it localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo.
0: Ang posible gihapon, rumaga pagbaha, ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa northern ag western part it Luzon, kasarangan nasta mabaskog sa nabiling nga part it Pungsod, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, gabot sa 31.9 degree Celsius, samtang iyakaton sa Aklan. Especially sa kabisirang Banwat Kalibo, Ruaton Banwa nga Panyempo, ay maliwala sang panahon. Actually, temprano para butlak si Haring Adlaw. Nga nag-expectar kita ita mainit banwa nga panyempo. Pero kung namat, may mga pag-gugagum-gagum kapingid sa kahapon na nun. Rung ato niya temperatura gaabot sa 20 or 32 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakabadaba ka temperatura sa Kalibo, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43 sa itong temperatura, 26 degrees Celsius. Hangin nagahuyop, west, southwest, 4 kilometros kada oras. Ang bugso nga nagabot, 10 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Timat sa sang adlaw gid, nga manami tiyempo na ton. Kamay pang hindi magbubo ang ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Do bagyong Jose, what direktang epekto banwa? Ay kagayuwayo pa sa bisan sa inyong parte ita pungsod. Alas 7.44 na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal. Mga nangan makamanumano ta board member Apple Kiope nga sang kabalitin on gid. Agroan ang bagay magapit gid sa tulay it balete. Ay natural bilang balitin on. Concern man da ni SP Apple. Kapin member mo sangguni ang panalawigan nga nagrepresentar sa unang distrito kung sinong tulay una sa unang distrito. Daya ba ang pagiltak nga ra? Hindi ko no gerder eh. Ha? Diapram, dong gumiltak. Ang dayang pag-un-on, it balite bridge. Kung siin kahapon, dong taga Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, nagpadaga ita inspection team agud magkandak it ocular inspection ag umabot na gali araya nga pag crack it balite bridge ag pag unon it tulay nga ra igto sa central office kong Department of Public Works and Highways di karon base ko na maabot na linya man ni acting district engineer or officer in charge it Aklan Engineering District ag nagatindog man nga assistant regional director it Department of Public Works and Highways Region 6 engineer Ricardo Gutierrez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Inaboy tantarong poto nga halin mismo ha sa Department of Public Works and Highways ag yaman ginaboy tantarong elevation aga diaphragm details it daya nga tulay mga kasimanwa sa pihak nga parte nano kamatuod ay agang-agang pa si Mr. Ivan Patron hindi pa naton banwa mabutan ang linya, pero nakabaton kita't information nga doon nga extension office at Oswag Ilonggo o nasa Kapitulyo Provincial ay matsauna ra sa obisina ni Mr. Ivan Patron at Office of the Barangay Affairs ay ginapapahalina kwaton nga gobernador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginapa-pull out na itatong gobernador ang obisina ni Oswag Ilonggo kuno sa Kapitulyo Provincial. Dahil ba patimaan na kung amatamat niya pagdistansya it mga Miraflores. kay Oswang Ilongo Representative Joang. Ay kung natandaan, banwa. Nga, si Anay Mayor Itibahay, Lulu Martin Miraflores, nga naging second nominee, ita Oswang Ilongo Party List. Last 2025 election. Hindi na pagpasugtan. Ha? Kuwaton ko nung congressman, according matara, kay Congressman Joang. Nga hindi na pagpasugtan ni Maninoy ng Congressman Joven. Nga, bumalik pa bilang second nominee, it Oswag Ilongo Party List. Again, pangutan na tagid. Kung second nominee gihapon, si dating Mayor Lulo. Pero sabat ka ton, hindi na. Kay hindi magsugot si Maninoy nga magkandidato uman si Maninay Lulo. So rato, may sangkiri katubanwa. Ha? Nga napunagi ako. Bakit kaya? Akon magmatod. Ha nga, ginapapull out na rong bisina ni Congressman Joang sa Kapitolyo. Matsa amat-amat dagit siguro nga nagadistansya ang mga Miraflores kay Congressman James Joang. Nga wala kita't binati nga ni. Ha? Kung na kumusta ko ni Maugon? Kung sa Pilipinas bagay mau? Or sa abroad pa si Congressman Joang? Kasunod kong nga pagupok na nabat pangagan kung aton nga representante at Oswag Ilongo sa Kamara. Sa isyo nga rait, mga proyekto gin-implementar ita mga construction company nga ginapanagiyahan kuan ang pamilya. Agrong kaso nga ni, gin-file ito ombudsman, una na sa preliminary investigation makaroon. Agkong makitaan that probability, baga kasi manwa, isa kara sa sandigang bayan, kuna makita at probable cause, isa ka sa sandigang bayan, isyuhan it warrant of arrest. Kun may probable cause. Kunuwa, te, wae.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron ha. Balikan taron mga kasimanwa. Sa pihak nga parte, liso kita't barangay. Ay si kagawad na Richard Igoy kuno, Itlinabuan Norte. Hugot nga nagapamalibad. Nga humali nyo tayo mao sa kampo ni Congressman Anay Ted Harisco ag Joang. Nga kung matandaan, ha, kung matandaan nyo, tagrato bagang event sa Bakawan Eco Park nga gin-organize it Citizens Crime Watch. Nga rong presidente, si Lita Reyes Itnyo Buswang, leader ni Rodel Ramos. Nga ginimbitahan sa andara ni Lita Reyes ko dito sa Bakawan Eco Park. Bakod niya ni nga may aktibidades dong CCW. Nga waman sa napaghambaga nga ginimbitaman gali ni Lita Reyes si Congressman Anay Ted Harisco sa nasambit nga aktibidades. Ang pag-abot ito nakibot dong daywa nga bisita gali si Congressman Ted Harisco. Ag ito sa sugod, may video-video, may picture-picture, ag may nag-post manwa kung mga videos ag picture. Ag kitang-kita ginigto. Dong presensya ni kagawad Junjun Fernandez, ita istansya nga nagakandidato kapitan. Ag nakita man ng presensya ito? Nanday kagawad Willie Ramos, nakita man nga ni ito. Ha? Gin-justify man ko ng grupo nga igto si Willie dahil una ginbate mo sa Bakawan bilang forest ranger at Bakawan it kasama si Junjun Fernandez nag-justify man ha? Kuha na nga side bat ah ngarong pagka nga ito bukod at dahil igto si Harisco ang bukod at dahil nga nag-transfer mo kay Harisco kundi dong pagka nga ita thinking man ni Fernandez nga may okasyon rong pamilya or may okasyon ito sa Buswang nga nagkangay si Lita Reyes. Ag nagpanindugan, nga tibyogid ko no sanda. Makaroon, ay nakita man ito rong presensya ni Richard Igoy, nagapamalibad man ko si Igoy, nga what ay mo ito mag-agto dahil nga nag-transfer mo kay Harris ko. Ay asta ko na makaroon tibyog. Ag tibyog ko original ginasanda, halin ka to, asta sa makaroon. Bukon taban ako tiyumpat-tiyumpat. Kumpara man na sa pihak nga gumpat-tiyumpat. Sino baro ginatumod? Ha? Ikagawad igoy nga, gumpat-tiyumpat dingdong. Ay tagalinabuan norte ka. Una rong hasinda, di Robiso, Kapitan Bimboy Ripidad. Hindi man ito matago nga si dating kapitan, Liga President, Antoy Solina, ay, sambilog man sa ginakabig ng mga Haris Kuboy na. Di ba garo mga proyekto sa Western Side? Ah, tagpanahon nga congressman si Kong Ted Harisco, si Antoy man nga ninag-implementar. Ag si Antoy man na nag-back up, ah, sa mga kandidato nga ra, una sa Linabuan Norte, like Kapitan Bimbo Ripidad, ginsuportahan man ni dating Liga President Antoy ra. Si La Chica, nga umatras, banwa sa pagkandidato, suportado man ni Antoy Solina ra. Di makaroon nagbaylo, si Bonox Arminio. Pero matuod baga nga, matapinulis at ako nung sitwasyon makaroon sa barangay. Oh, ay suportado man ni Kapitan. Ako tama na, kami ta, tibyog ta kami solid, wata kami nagagumpat-yumpat, kumpara man na sa iba, gumpat-yumpat. Pero no, nagpamalibad na si Kagawad Igoy, tibyog tema, wata tema mag-transfer ko no kay Harris ko.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Balikan daron banwa sa pihak kaparte, balikan taraya nga pag... bisita kahapon taga MMG sa Sanggunang Bayan. Kung matanda ninyo, doong MMG nagsugat kay Mayor Juris. Nagsugat man sa Sanggunang Bayan nga nag-request gitsandang kung pwede i-transfer na. Buo na rin yung mga stall sa printed MMG. Ay natapos na rong 450 days. Doon man lang doong gaong nga paggamit ito rin nga kilid karsada para temporaring butangan it mga stalls. Di, tapos na. Dali lang magtatlong dagon. Ah, di karon doon nga temporary public market. Ay, gabukasyon doon bagong building it MMG. Nauna patuman sa ito niya tindahan. So, pagabuksa na. Agbagaw ay man nga, traffic di karon. Tapos, una taro mga stalls di karon. Aga, specialty clinic, diagnostic center doon. Ang ginaturo sa barangay. Ginaturo sa barangay. Do barangay, nagapamalibad man, doon ang dagaw. Hindi naman pwedeng gubon do mga stalls. Unang-una, doon nagpaobra, munisipyo. Pangaywa, may permit do mga negosyante halin sa munisipyo. Pangatlo, may resolusyon do barangay nga nagasugot gagamiton na nairo yung karsada nga temporary nga butangan it stalls. Nga ni dapat dumagpaguba munisipyo. Pero nangawa taga MMJ nga ginabalik it munisipyo sa barangay. So kahapon gali, igto sanda sa Sanggunang Bayan. O magturong taga MMJ ag nagademand nga buo na ng mga stalls una sa nang prente ay magabukas na dong MMJ Specialty Clinics and Diagnostic Center.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay karon makamanumano taman si S.B. Emerson, ng chairman at committee on infrastructure. Agdayang tao ko naka-reply ko nung DPWH kung status it pumping station nga ra. Ginainusoy na to nung pumping machine. Kaginahinambang it DPWH. Wapakita't makita bisan utod nga pumping machine. Si Indo Daiwang ka pumping machine ag power generator nga ginahambay it Department of Public Works and Highways ay daw wala kitat nakita bisan picture na lang it pumping machine ag power generator wa ginakot makita ha ARD Ricardo Gutierrez sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak nga parte banwa, dayang media briefing kahapon, aga biosecurity protocol presentation, it of bet, Eh, pagdumdum ko, press briefing. Pag-abot na muna ito, dingdong kahapon, alauna, tatlo malang kaming press ito. Ako, si Jisrael, ag si Arvin. Kuli, may nag-agabutan, mabot si Janjan. Ay, okupado kita mga hag-research doon nga hagos na rin nga bangko nga nakapalibot ito sa kwan sa West Room it SP. Eh, dumdum ko kon press briefing da. Agdo press. Ano ba tagali yung press kahapon, Doktora Sinyel? Oh, gents lang pala ang press doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kaparte banwa, kuraya nga ginakahawagan nga pagsugulit ASF sa Aklan. Tiwa pa man ko no. Wapamat report nga may confirm ha, nga kasot ASF sa probinsya at Aklan. Kundi una sa itong iping nga probinsya wa. Sa Kapis, may una na. Wapa ko no nakasugod sa Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.58 banwa ang oras naton sa Pilipinas. Ako, duda man yan ako eh. Nga base sa garong data, it nagkandakit soil exploration, bagong in design dong foundation itulay. Duda man yan ako eh. Rong Hao River may gapok. Gapok na banwa. Siguro nga pundasyon kara pagubong wata pagsagara sa pinakamadagom gidag pinakamatig ang porsyon. Ah? Dong pagpokpok siguro kara. Kung ano man gingamit ha? Kung pagubong it pundasyon wata paggubngan it mayad. Nga dinasok ginbaga tusto asagin sa pinakasagad gid pinakamatig ang porsyon. Kita mo nag-on-on. Pano gidabi? Halata gidabi ka nag-on-on gid eh. Pero, long contractor ko no, or subcontractor at proyekto, what at problema? Willing ayuson dong tulay. Retropeating, dumatabo ka ra. So, kung ga-retropeating, isara mo gidong tulay nga ron. Agwa manit eksperto ya sa retropeating. Kailangan nga mag-hire ka pa from Iloilo yata, may una, pero sa Aklan tao kung sino nga may ikasara nga mag-retrofit ita tulay nga na. May taga-Aklan bang kontraktor nga pwedeng mag-retrofit ita tulay it balete? Then kung ginasara, for retrofitting, gamiton dong dating tulay. Pero dating tulay nga ron, nag-agi mat-retrofitting dun. Bangod nga lumaon na nga tulay man dun. Agkon gamiton it sagad-sagad gid. Pagto pabalik. Agkon pilang bugan matapos yung retrofitting, base kon mapiktuhan man dong dating tulay. So dapat i-minimize man dun. Pero mga overloaded nga mga dump truck, totoo ibiyap, kung gila retrofit, naroon nga tulay nga tumakilid, umun-on, ag nagka-crack. Ag isa na ron, dapat bawagan nyo o mga dump truck nga kargadot overloaded nga mga bagas sa linya sa Aklan Pagawa itatong nga probinsya. Nga nag-aagi rin karon sa Balite Bridge. I-limit yung ang dapat dit 5 tonelada. Ay doon nag-iinaging dump truck una. Alas 12 na tungang gabi sa alas 3, alas 4 taga-aga. Ay taga mga 16-wheeler, 10-wheeler, mga tig-10 tons. Roan na pagkat ang bugat at sagakyante, dong karga pa. Agbase kung bumigay man doon dating tulay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Paki-ara na dong, nakontak mo na yung mao. Paki-contact di. Dali na gina. Okay. Nag-response ka tondong si Mr. Ivan Patron. Wa pa kunot order nga nabaton imaw. Ha? Wa may mot ideya dahil wa may mot order nga nabaton. Nga ro nga obisina at Oswag Ilonggo sa Kapitolyo ginapa-pull out yun. Ha? Kuha tong gobernador. Di kay gobernador kita mangautana. Kung natuod ba gang ginapa-pull out yun ng Oswag Ilonggo nga obisina, extension office sa Kapitolyo na sa barangay affairs, agon magbatod, nanorong rason. Ha? Daya baga, pag amat-amat na ita distansya nanda kay Congressman Jojo Ang, tewa pa kunot iniya sa Mr. Ivan Patron dahil wa pa'y mot order nga nabaton nga ginapapull out na una sa nang opisina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kung minatodro pagpahalin o opisina at uswag Ilonggo sa Provincial Capital ay manamigid niya patimaan. Dahil magiging masadya kapanapanabik makahawat-hawat ag bugana karakita sa 2028 presidential election. Bantayan ta kung sino nga mga persona rong igap pasumpong ni uswag sa mga kandidato tibiyog sa akan. Halin kay bagsik ni Juan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Exciting.
1: Radyo, Radyo Todo.
0: Exciting. Si Engineer Bernard Moises, agahon pa nag-walking. Abana na, pasugod ko ni Mot Kalibo gun. Halin sa Kalibo, pasugod it Kalibo. Na. O, abot nyo kung anong butang bagon. Igtoy mo sa may Kaano, Puok area. Nag-walking. Nakita nyo taga Welcome Arc. Welcome Arc, ha? Nagkita yung tag-welcome Arc. Nga, kung halin ka sa may Pook City Port, ay may Kalibo. Kung halin ka man sa may Kaano, Pook nga ron nga intersection, Kalibo man. Ha? Buta bago nagabutang kat welcome Arc dong from Kalibo to Kalibo. Welcome Kalibo, goodbye Kalibo. Kalibo to Kalibo. Ag ano no natabo ko ring welcome Arc nga 1